0: blood. Yung tumindero sa akong kauban, kini yung Santon Plus Gold. Yun ang kunini. Bago dyan na pamatudaan, na ipitubo dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong panglawas sa akong lawas. Kanya duty ko og dili na yung kukapuin. Kay daghan lang yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang kanil Lut ka kay Santon Plus Coffee Mix, buo ko kubaan kay buo man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remelito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tadhana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlo ba? Marino ko na sa trip, bayang mo ito ni inutuo Santon Plus na wala siya. Naman na kong pangingi, pili na masakit akong trisod. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, yung gamugot mo na imong dagway.
6: Ah, sakit ka kuntian lula.
5: Yan naman.
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali nang kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo. No? Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
15: Abli na.
14: Abli na.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Ernesto Hanglinen,
1: Denise Cebu,
2: Ablina,
0: yes,
1: Ablina,
0: Ernesto Hanglinen,
1: Denise Cebu.
0: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
3: Sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 8:16 na mga katropa. Kinig ba ang time check? Ito't kinig ka na ito sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape niya, doon ay glutathione, doon na papoy collagen mga katropa. Santhone Gold Coffee Mix, sigurado gini ha, dako kayong gamit ni, gusto kang muhamis ug maputi ang imong panit ha, mag Santhone Gold Coffee Mix.
4: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-anay nga paghitabo, sa katilingban. Bullseye! Bullseye!
3: Unsa man inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable? Pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
4: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
5: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
4: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!
6: Bullseye!

0: libertas data popule. Necessei nun essei. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato, dini sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot, dini nga tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye. Welcome mga katropa sa atong pag-uban-uban. Nining atong tulumanon ang Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Martes 7-7. Dako kayong silros lasadag siya pin. Pizza 7 mga katropa. Nining buwan sa Hulyo tuig 2026. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako di ay katropa ka John Layman Chavez. Viking! Bullseye!
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi es. Sin icham ios odinde. Bullseye! Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, mayong buntag rin tayo yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Cero Halo.
2: Bullseye. Katropang John Lay Biking o katropang Philip Cero Halo sa Bullseye.
3: Good morning!
0: Good morning!
4: Tara!
0: Kape! Good morning, mga katropa.
1: Labi ay higo po kape, katropa.
0: Porting lami, agad katropa ka Philip. Labi na nga, ika na ikapi niya ko, wala na.
1: Asa man na itong akong gikutaw ni mo?
0: Ay, ka na, refill.
1: Kusuga sa mo higo ni mo?
0: Ha, tubig naman lang kanina.
1: Kusuga sa mo higo ni mo? Ako, imagine, ka nina ako kay abot ko din.
0: Ako, tubig naman ni Happy.
1: Alas 7:40. O niya, nagsigi kong higop.
0: Ako, naabot ko alas 6:40. Sa mga alas 6:40 ko tisaka, Dre. Mga anak pa matong oras, sarap, no? Ika may sweetos, rilo-rilo, niya. Tambay pa man ko subos.
1: Waka matrap sa traffic.
0: Wala ko na trap sa traffic ron, Gadroba ka, Philip. Basta din lang ko matrafik ka, alas 6 na, naging mo.
1: Ako pag-asa nga.
0: Kung matrafik gani ko, padung na nag alas 8 maabot ko, Dre. Pero di, saan may tabong maliit ko sa programa? Hindi na may tabong.
1: Baka may naliit na to, karoon to iya.
0: Ah, wala, kaya ako may mo time check at. Hindi ka maliit. Minuang na na, Gadroba ka, Philip. Doon kayo na tayo ng trabaho in town, bila ka din. Sus, mo... Ah, di. Lala tayo ito. Basta, wapi ito sa dua kadikada, eh. Wasa, bata pagay ko, eh. Bata pagay ko.
1: Bantong na ka itong eskwila pa ko. Saan nilim ka ng tinguga?
0: Asa, ulay, mag-uwa ka na ko, eh. Binuang niyo mo, ha. 40 na ko kakapin ako. Naaga ko sa mga mid-30s.
1: Ayaw, ayaw, ayaw. Talat-lat. Talasan na yung pagpaglain.
0: Ayaw! Ang matagagilain. Matay.
1: Kaling niyan rami na ikatropang diba? GCT, ham?
0: Respeto mo nang ako. Anong may mong magpaglain? Kaboy na sa nang taong matiguang.
1: Ako ni kong ganaan matiguang.
0: Kitang tanan, katropang Philip. Basta di lang ito mga matay sa iyo. Muabot kita ng idara.
1: Pero ako, hula na kabalag ang isa ko na hula. Bisag mga nanagos mga 30 city road.
0: Ay, 30 city! Pero the city ko taon.
1: Ay, asa, ilang yung palag-palag.
0: Na, ano makasabang? Di, sa tinood lang, lapas na kag-40.
1: Wasado.
0: Ganon ni Dua, makagliga, 40 pa taas.
1: Ay, niya, ako na ibalik, di mo pabata na, ha?
0: No. Wala, nga kung iduaan nga liga, duha ka, sus, karumbuntag na na si Bago. Na man niya bagong liga sa nga dito sa Alpaco. Lai, bukid-bukid na dito sa mo. Sunod na nga barangay, paingon na sa kagad. 35 pataas na na sa bagong liga.
1: Liga.
0: Kodaghana na ining ligahan.
1: Ihatag na lang ang Alex Sumindador. Si Alex Sumindador pa doon.
0: Ananas, mga swinta pataas sila. Pag-antari na sa 35 pataas ni mo itipon si Alex Sumindador. Mas stress nagmayo.
1: Mamangil na lang. Mamangil.
0: Di man na magpalupig na sa Alex Sumindador. Pag na ang rubuhan. Sustig yung kumalimot na ni komenta ba sa Alex?
1: Na.
0: Ako ang taglibakon.
1: Na. Mayang mo nang
0: Alex. Na, Ginoo ko og rankingo ng rubuhay de sinamuan. Mao na pinakarubo. Kao ba na ba may among duwa ni Alex Comendador ugma.
1: Ugma,
0: Martes pero Miyerkules man among duwa sa Ball Club. Kami, kao ba ming Alex Dipay kay ko kay. Miyerkules na ugma. Ni karong gabi na may liga gud sa among barangay wa lang among TTH nga ambot lang, bakaya pa ba ni Dua o bakay na amang goy kuan na may liga kung kaya padong fiesta sa among barangay. Fiesta sluta kanino on mangimbitar ko ninyong tanan. Mangato tas ilang kap ali.
1: Huwag
0: malabot pista mo ah.
1: Bitana.
0: Malabot fiesta mo ah.
1: Ato tas ilang kap ali.
0: Ato tas ilang kap ali.
1: Ngayon no, kap Alex.
0: Ela kap ali man, alis si Resban ba? Morning days, magataga Sitio Liberty sa Barangay Kiyot. Aminaw ron si pare na ko, DJ Chris Scorpion. May muna.
1: Oy! Grabe ko suga sa dato. XFM din na katropang dyan ni Kiyot. Niya, Poblasyon Pardo, Basak, Nicholas, niya ang napita. Ang atas inayawan.
0: Ingos, abay, Japit. Adto ko ng mistag, ha? Oh, naasay,
1: kwan? Siliga.
0: Oh, 35 pataas mo. Ang saka nga, daghangay kong liga, lagi rong giapilan. Puros 35. Ay, nako. Pero okay, Giyapon, at least ba, uga, kaysa matipon ta liga ng mga Bortugin bata. Kanang liga sa mga karon, kanang intersityo, wak manay.
1: Way idaray.
0: Wak manay idaray. Although makagukod-gukod, pamasada, kayo ka, pikitas dagan, pabortas panikom sa. Ano mga bata pa, huwag mo na si Kuga. May maniang bawa na.
1: Wala,
0: di na lang. Wala, huwag mo bawa sa taan eh. Huwag di tatiga agbaw na. Good morning! Evan Arohado, may buntag.
1: Napo, si Katrompa Chang, si Po, good morning. O si G. Bakalso, good morning, G. Ikas Loon, Bohol. Kauban si Chris Lito Pinya, good morning.
0: Oy, Chris Lito Pinya, ang listener kay kung nakanil to speak ka si Biana. Oy, Chris Lito, dito na speak ka si Biana, si Jishan Pinya ba, ha? Amat kayo na, Chris Lito, ha? Ulysses Alferez Sayago, good morning, may buntag niyo tanan. Kanya naminaw pa doon si Lloyd, nabasa na ni Lloyd.
1: Si Dandan Abarque Sibunalo, okay na eh.
0: Wapa na, wapa na mabasa.
1: Naminaw na to, niya si katropang GCT Ham.
0: Oy brother, may buntag niya brother.
1: Good morning brother, niya si Mang Faye, good morning. Si Tommy Frota, good morning. Kanya naapon si Lloyd, amon ni si Lloyd.
0: Kaya naamasan, minaw man sa Rosso Ulysses Alferez Ayago sa na mga taga-naala niya. Iyadeng iyaan ang akong maestra kaniyad to pagrito. Si Ma'am Villamil. May pinakagwapa na akong maestra. Ah! Oh, yeah.
1: Liwat ni Ulysses.
0: Isa ko kaingon. Kita ko ng maestra. Suod ganun ko katropa ka film. Maestra na ko na pagrito. Di ko malimot. Hindi mo ko malimot yun, Jeff. Sag-upa mo din ako, gikan sa... Huwa mo ko niyagi ng mga kinder-kinder. Kaya ang mga kinder-kinder, para mas mga dato.
1: Lagi
0: ko. Niyad to, kay Ritso, mag-grid 1 ko katulog baga Philip. Kaya at least magka-sip-sip si mama in town. So, huwa ko niyagi yung katae. Naaman ko diyan na diyan. Mga kinder na akong inana. Si Marbs Jupiter, may buntag. Namina ako lalo sa badyan.
1: Yes, ay, katropang Agaw Albert Clyde Aris, good morning. Happy time fiesta sa Sugod, Cebu. Onya, ayay i-greet ang iyahang boss nga si Antonio Minchaves.
0: Uy, ikon sa manin ako. Kaya Sugod, daghan kay ang akong lolo, katropang Philip, si Lolo Crispin, taga Sugod. Doon ay posibilidad niya kuwane, kandag parinti rin ako, katropang Philip. Sugod man akong lolo.
1: Oh.
0: Oh, dito kali gilubong akong lolo so good katrobaga Philip. Kada oh, so good yes katmon. Daghan kayo dia. So good katmon taga North magini akong lolo.
1: Basig na na panpan sa Dres Carmen.
0: Odiyan, basta North na pita na dia pero ang akong lolo naagid sa Sugod gid. Sugod gid sila.
1: Dito gid sila nag start sa Sugod.
0: Oh, dito gid sila ha. Pero ako wa kay ko ka suri-suri ngadtong Sugod. Gawas na lang og kanang kuan kanang dili gawas sa dili sad. Kuan makadtoloy ko katropang Philip og kanang adlas mga patay.
1: Ah, tinan.
0: Okay, sa taga Sugod lolo pero diyang nagdako ko na ko naman karon big naman ko.
1: Ah, big naman ka, big ito.
0: Dili man mi puyo sa kuan sa Mambaling.
1: Mambaling.
0: Sa Bada katropang Philip.
1: Apartment.
0: Isa takayon, pero naay pabangan sila diha kaniadto. Di ana ka puyo magkugtabada god pero kadiyot lang sad. Diri man gigo pag college, diri man ko puyo sa Dunya Maria Uno, dres punta. Damsa kong lola diha.
1: Kanang inyo ha pamilya, grabe gina ka daghan og mga
0: siri-siri la tawag mig puyo kay wa man mi kaabang boarding house.
1: Andoy porroy dato, good morning. Deskarkar. Leo Jane Tempungko, good morning. Si Berhel Capilona.
0: Oh, shout out ko sa mga Hisman ni Slotak. Pati dagasay kay si Hisman ni
1: Slotak. Ano nagpa rin nilang Hisman?
0: Adelay, mga tagalotak na diyak sa garan. Among kapitan, Hisman man.
1: Ah, Hisman. Oh. Ayang idol. Oh,
0: ang iyang apelid, ang iyang bana, Hisman.
1: Ah, okay.
0: Siya, Tolentino. Muna, kung parinti Tolentino, sanas mama, akong lula, Tolentino man.
1: Ah.
0: Ano ba ka mga katigwangan nga magsige na sinubayay dito?
1: Oh.
0: Kumitong sos.
1: Igon sa mamon ni Juan.
0: Frances?
1: Frances.
0: Ah, di may pareha lang apelidos kong lula pero di may gonsana.
1: No,
0: nakas mga karaan katropag Philip nga hili kinagsubay-subay. Ah, sos, dugaya.
1: Eh, sagto mo is koko, masubay pa.
0: Di ko kalimot, dugaya na ko kauyab lagi sa una.
1: Ay,
0: pag-elementar eh. Bingo nga, ma, patay na ibo ka na ma. Siya ka doon ay kaliwat na
1: natin. Ay, ah!
0: Kaya gawa, naka-elementary mga silingan-silingan, rana. Kaya kami, kalanggaman me. Pero ang mga main yung kaliwat mama, naamasintro sa slutak, daghan. So, wag yung ko'y nauyab sa elementary. Mag-abot sa isko rin ko, hindi yung ko'y mauyab, maning lutak mo. Balihin ko, balirong.
1: Balirong.
0: Wag yung ko'y kaliwat man sa sos. Sugo, ibo ko na, hibo, biya kayo ko.
1: Ibo, ibo ko.
0: So, sa gandaw, na po, kapanganak ko, isubmit na naman.
1: No.
0: Sos, tugoy-tugoy ko sa baka, tutok-tutok ko siya nga. Pangalingo ko siya nga. Koga, ah, grabe, as tabaka ako nakaliwan.
1: No. Ano to, aking kailahan
0: ng Mindanao. Agos Mindanao, ikaw kaning Mindanao.
1: Pulumulok,
0: no? Pulumulok. Kuhan na ila ha, si Luay City, boundary mo na sa Pulumulok o Jinsan. Pero mas dool ila ang kuhan ka ng Jinsan. Mas dool. 5 minutos lang.
1: Good morning.
0: Oras na damo, mas dool man na mo. O gintahon, di yun mas dool? Tulido.
1: Tulido.
0: Pero ilang Alex Comendador, mas tol sa langit, yun na. Asa ka doon langit, ilang kan? Ilang
1: Alex Comendador
0: o ilang John Cator?
1: John Cator.
0: Grabe sa ilang John. Ay, nako. Si LV Mait Kagas, good morning. Bagay taga Tierra Dulce na yawan. Dito baglangay, katropaga Philip. Aray na ta sa toa gabagahis, gutanan.

0: Dako na karon sa ato ang kapagkahisgotanan din ni sa ato. Kabanay is Ginoo, nanood og balay. Ayoy! Pakita akong video rap kay murag i-play man yung katropang Eric Amaro, katropang Jerry kaganiha. Pero murag sinugo is Ginoo ko nun eh. O niya, tabangan na itong ila o kinsaning bayhana. Kay at least mupadol ko o magpatabang ko gampo. Pakita ang video rap. Ay, gimo, kopyansa ka na inyong mga bay, panglaki na. Ah, kay manood lang kalitron ang mga sinugos Ginoo.
1: Delikado, delikado.
2: No.
0: Hala, mawa ni Bekas panahon ron ka trobaga Philip. Puwerte na ron, delikado ha. Pero ang pulis mo yung pumutan noon nga ba? Ito, puwerte siti ha, Gino.
2: No.
0: Pakita ang video, katrobang rap-rap. Oh. Oo.
3: Ha?
0: Sinugos Ginoo?
3: Sulat mong ka, ate.
4: Ah, naman.
3: Ang ano yung sinunod mong ka?
4: Ang ano, safety ko. Yung mga malimba. Dahil, kadako sa balay. Eh, huwag kang mag-share niyo na
0: mo. Mokit! Dako kay balay! I-share ka na! I-pause ko rap! I-pause ko na yung sinugos Ginoo. Ipakita ang naong. Guwapa sa ni sinugong Ginoo. Eh, pakita ko yung paliwag katro. Ang problema, kinsang Ginoo, ha? Okay, pwede mag Ginoong Philip. Na, itagan.
1: Ah, Ginoong Listat Alinog.
0: Oh, si Rap-Rap, pwede sa tarito ko Ginoong Rafael.
2: No.
1: Ginoong Bok Marvin Gabinis.
0: Now, nakaila mo ining bayhana. O nakaila mo, hala, itag ko ni paliwag, be. Kuha mag yung naong misod ni Kalich Balay Destisa.
5: Bullseye.
0: Wapa ni masakpi katropang Philip. Murag na kadaan eh, gibawi niyang butang sa Ginoo. Kaya kining butang na to tanan dirirap sa kalibutan. Kaya man is Ginoo biya!
2: No.
0: Huwag yung gidaan siya nga, aday, komani ka nang, hinuman na bantan yung tanan. So atong iuli is Ginoo. Aw, Ginoo eh!
2: No.
0: Bestan ba yung taod-taod kay Sairo na to kung saan naman yung latest update ini? Nailhana, nadakpa na ni Bayhana? Ah, unya kan eleksyon po ni Soban, pang sirhi gina ninyo dihang inyong mga bay. Hilapi na og naa mo diri syudad.
5: Bullseye.
0: Okay, so amo katropang Philip si Ragyo koy. Gate dito si Rado
1: gina pirmi. Ako dito sa inyo. Ang doon wa pa kagawas.
0: Ay, wala pa kay ako mangyong gikasuhan. Kay di ko gusto katropang Philip nga di siya mo tagamba. Minor ba nagsadi? Although wagi ko nakamasahe ang ako inong mga silingan, eh, mapugnganan ni mong tao.
1: Hindi naman ko saan, saan ni mo.
0: O niya, pasalamat sa kong silingan kasi sila may gagukod siya. Pero katropang Philip, kinahanglan, igmat yun takig magsalig, tas gobyerno, wagi tayo padulungan. So, kita, ayahay tag-protektaras tong kaugalingon, ayahay tag-protektaras tong mga gamit, kay kinirabang tagidjot kay tagamit mao pagid ginutons kawatan
2: ayo di ma
0: e karon porti naman lisura in taas paginabuhi ron ya labi na kani mga tao kay trabang Philip nga dunay bisyo o sama ika sustainer ana bisyo kadia jawa kay trabaho
1: karon daghan ra mag klases bisyo
0: usaman lahat sa itong bisyo ang magserbisyo bunggo
1: man to okay man to ang serbisyo bisyo ang bisyo daghan na kayo
0: usaman
1: ginadiling droga ang kanang skater, bisyo naman.
0: Oh, kanaron! Ginakasapar itaw sugal ka trobang Philip.
1: Huwag asa mabaligya. Ay, baligya ako, ilisig jika.
0: Ayaw! Ano yung nakadaglison? Pero kining bayana, kaila mo, ini, mara mag, kisa may ong
1: naong. Kayo na siya hugaw sa gnaong?
0: Ah, di bitaw, may magpur magadarabag bag.
1: Galagbag lagi.
0: O sa'y pong niyarap, gisugo ko siya sa Ginoo.
1: Dey, ang dudas mga tao nga, basin ba, basin?
0: Basin of?
1: Kun! Nagpabuang-buang.
0: Adele, hindi ko matuo, ane. Hinanggaw ng iya, atik-atik na. Bati, kuyo sa grason.
1: Mao ka ni.
0: Walay, dili na buwang ay
1: ka. Tarong na.
0: Atik-atik na iya.
1: Gisod kas balay, o niya. Gisugo kas Ginoo.
0: Huh? Eh, paminawa ko.
3: Sulat mong ka, ate.
4: Ah, naman.
3: Ano yung sulat mong ka?
4: Ang anisipte ko. Yung mga malima.
3: Kisan ay ka, ate.
4: Ako, sisi.
3: Ha?
4: Sinubo sa Ginoo.
3: Sulat
4: mong ka, ate?
3: Ablihan.
0: Ablihan mo sa God?
3: Sulat mong ka?
0: Kaya na,
1: Abena.
0: Sod, kay ikaw pag-ablihan. Kaya ka na, ablihan naman na.
1: Panok.
0: Panok-tok na, kaya ikaw
1: pag-ablihan. Huwag na yung tok-tok ko, no? Sod, largo.
0: Sod, largo.
2: No.
0: Na, masagod. Nagadarabag, kaya saan, no? Bag-una niya, nag-shopping, diin ka ni nakakawat ang panuway ay.
2: No.
1: Ang iya, mo katropang dyan, Li. Ano ba? Uy, Day, ikaw akong katabang?
0: Ay,
1: Alam mo, pagkakita niya sa tagbalay ba?
6: Kaysa ka tong kuana o dito tagbalay, ana, house help gito.
0: Ingon si Brian Francilio sa mura ko nag Franz Castro. Di, sa dahi, grabe.
6: Ayan, sa si Franz Castro. Ito ba, dyan lang ako pa to? Ayan ako?
0: Ingon ko, ay dahi, isuti na dahi ka?
6: Ayan!
0: Kung ako pa to, oh. Ipuspusan ko na ni.
6: Sorry, hindi na pwede mo yung nga.
0: Uy,
6: dahi. Ano na lang isuti na dahi ka? Ako maling balay.
0: Inani na katropang Philip ka delikado ron ha ang ato ang panahon una og police may pangitanon oy positive ba kita boss
6: oy
0: sa mga tanan si... grabe ang pagubos matod pang crime rate mo ginigisigi pang hambog de SPNP ingon man ni Auntie Claire na ko Castro
6: ah.
0: Ah. No, kay kini og sinugo pero mausad no og magbasiga duha-duha sat ah. May opinood, anawa, opinood ni Sinogo o Luis Ginoo. Nabihan na sa mga Biblia ni mga anghel, bukalit, nagsods, balay, pero tingon na ni maglisod ako, o ginaning purmaha, maglisod kong to, o anghel, Luis Ginoo, ako, pero yung anghel, Luis Yawa.
6: Matod pa ni katropang Dr. Erwas ever since.
0: Ay, belated happy birthday.
6: Ay, belated.
0: Belated happy birthday. Happy birthday niya, Doc.
6: Matod pa niya, ika-onsi na nga sugo sulod sa pultahan. Labi na kong abli.
0: Ay, ah! Napo, rabi ako niya. Oro, niya, oro, yung natiwa, matarog ba? Sa mo yung sisi ato.
6: Ang sayop, hindi ka na mo sa natin pultahan.
0: Money!
6: Sa mo na sayop?
0: Katropang, kaniliksyon sa day.
6: Liksyon na sa nagbalay.
0: Paniragi mo dias inyong mga pultahan.
6: Kaya ako'y nisood. Ato mo yung ngaman ko nga, uy, nako na lagi ng improvement ay akong balay.
0: Wala ko ito, manas ko. Nagtuo mo ako karindiriya.
6: Lipat-lipat ba?
0: Pero tabangan na itong ila, katropag.
6: Bita.
0: Joke aside. Kaya at least, kini, mahibawaan na itong kinsaning bayhana. Kaya ako di magigumutuo ang Ginoo gasogo ini. Kaya ay ko ing na.
6: Ay matuo ka nga, Ginoo, nagsogo ana. Pareha mo ko na una.
0: Diba? Ay ko ing na nga. So, wa pa siya padto ah. Wa pa siya suguas Ginoo ato silang balay. Gina sa di pa ka mo adto in day. Example. Sadi pag basta na yung ginawa.
6: Ako.
0: Sadi pag kamuad to sa balay. Pangumpra sa metro.
6: Ay,
0: Dalawa gadaba na ang kuhan sa metro.
6: Bag.
0: Gadaba na ang bago. So, kinsa man yung sinugos Ginoo.
6: Di sa na disipulo.
0: Di sa ni. Huwag magpapantay ka postulis si Nanig now. Dili. Paita. O, di gawat tayo kumpiyansa.
6: Si Panirado gin mo sa balay. Ha? Eko pa inisun mo, lagi ko, uy, gidevelop na lagi na yung akong balay.
0: Ayaw! Tura ini, eh. Kasi ba, nabiya ka, labi na gidre syudad. Kaya ang bayi para, baya diri, kasag, katropa ka Philip, labi na akadre sintro, dili, susama sa mga bayi na to sa probinsya.
6: Correct.
0: Kaya probinsya, murag okay lang nga, why gate? Okay lang nga, why kural?
6: Kasi ba nito nagkadaghan tao?
0: Di, sa kayo na nagkadaghan tao, niya, huwag na yung saag dito dumudoong.
6: Kailag yun
0: may bawaan, gini mo nga, matay kining naong nga, di gini taga paril.
6: Anya, at taga bukid, kay katropa
0: yung gambi. Nabi na, tinuod nga, di ako nos paril, walang lamangan ko nun mga naong, di
6: wala, siya walang lamangan?
0: Kana paris-parihas.
6: Ay, no, gwapo ho na din napita, gwapo na ginadiri.
0: Mao ka na, so, ang mga akong interest yung, magkaning paril, mga yung nani, mo ha.
6: Mga, kani
0: mo, maura sa standard.
6: Kani mo, yung
0: labing
6: ubos ni.
0: Grabihan
6: mo! Magkagbaon ni labing ubos nga, hulagwes pa rin.
0: Sa ato,
6: pansa na lang gigahat ang babaw.
0: Guwapo na itong kandahan! Ay, kuyawa, no? Sa probinsya, mangod ka drobag, Philip. Ang imong balay, inigawas ni mo, most of the time, doon na pa'y tugkaran.
6: Tugkaran, o mulakaw pa
0: ka, may naskarsada. Huwag na manggali, koral, napag-i-space ka drobag,
6: nice,
0: Philip.
6: Nice, nice, nice.
0: Unlike mga katropa diri syudad nga inigawas nimo,
6: laing pultahan.
0: Oh. Pwede posibleng gate na na. Kasagaran wagi gate gumikan kay ga save yung tawag spaces. Ha? Unya ingon nani, abli-abli la ka des imong bahay, di ka manglak. Aw, di gyud siya imposible nga sudlon ka ining mga sinugo kunos Ginoo.
6: No.
0: Sa rason, ay.
6: Pero kuwang iyang rason.
0: Kuha naman.
6: Nga pwede sinugo siya sa Ginoo nga
0: para bibilin pang groceries o boss ditsog sa cash balay
6: huwag pa yung groceries
0: ayaw kamos ang mga sinugo
6: di ang ato din ha katropang dyan liba listen and learn
0: ayaw
6: paniragyot mo
0: ingon si Doc Erwin nga dito ate o kisa ka mang sus di maguta pirmi pwede magbalikas dayo ayo ayo di man pwede na imo ni blikason butan ra bag naong ot naong palandaan
6: di ako butan ning
0: makaingon na jugog angelic face ba rengos do kero we adto kuno siya's ilaha abli ra ilang balay pirmi pero donay duha ka bill jan og gusto ka mo abli mo ka na sa sultan aw na to di ba na magdagandagan o hindi man himo ang pamahaw daot siyang pasintir ba besan ba ay karoon taot-taot tiwason ta ni paghatag og igong pagtagat gumikan kay karon lagi agi mo kumpiyansa pagkawat-kawat kay og dili sa CCTV mo makita almost every person doon na nai cellphone
1: correct
0: taka lang mo
1: viral lang eh
0: matrending yung mo social media kaniya kisa may panganan ning bayhana standby ra
1: tata
0: kita gaasa man is manang mayra ba limpyo ba po ba di sa ingon hechuraan di ba gini hechuraan
1: di man sa tahinawa yun
0: di man sa ingon pagpanaway honest lang ba di man kisa hechuraan
1: pero butan ang naong butag na
0: duduhaan pa sa kudya
1: adi ako para na kudya
0: pero wama tayong nga maghukom pero katropang Philip, ingon aning nao nga, murag mo ingon kag sinugos, Ginoo, maglisad ko po.
1: Maglisad kag sugong Ginoos na na.
0: Ha? Besan ba yun tood-tood, samtang sa pikas bahin? Sa kauluhan mga katropa, Senador Rodante Marcoleta. Ingon man's Mike Defensor, kagahapong adlawa, hingpit ng gidakop. Okay, taong kis Marcoleta, kita ko's picture katropang Philip
1: na.
0: Katabi tong gizu.
1: Ang mga donors, wala, gipang dakop na katropang dyan.
0: Imagine ha, si Rodante Marcoleta, unaging nadakpan. Pero, wala siya mga ukaos kwartas mga tao. Ang rason kung nga nung gidakop si Senador Rodante Marcoleta, basis dokumento ha, di ni mao ang tinuod yung rason. O dokumento atong basihan, gikasuan siyang plunder, in relation sa pagdawat niya campaign donations, gikan nga to kang Mike Defensor.
1: Tolo na sila naghatag.
0: Kanis Mike Defensor, pirmirong taong nang hatag na napriso. Tolo man na sila, pero ang pinakasikat, pinakailado, Mike Defensor. Defensor. Now, usamay kumon sa tolo nga nihatag.
1: Ang ilang pagkajineros?
0: Kritiko sa administrasyon. Kritiko against BBM. Kritiko against flood control corruption. Kasi Marcoleta, wala niya mga wat-kwartas mga tao. Walang niya gibutyag katropang Philip tungod sa nisiyang katabian. God, nakita ko. Wala niya gibutyag ang mga pangan sa mga midonate niya. Now, ang pangutana, illegal bas balaod katropang Philip nga mudawat kag donasyon during elections? The answer is no. Gani, na magay mo ha, mo, donate ni mo, bisag di ihatag ni mo direkta. Ako ba, by way of, na yung mga tao nga, og fan kay kanya, matay, ayay, printag t-shirt na, kinomnom ka pa naong digong? Nga, wala kiti kwartas digong, kaya mayor man to. Unya, ang iyang ginaganan nga posisyon nasyonal. So, ang pinakadako niyang campaign funder, ay mi Marcos, dayon si Pastor Kebs, huwam sa helikopter. Pastor Kebs, katropa ka Philip. O sa gibots mga tao, og asas digong, ayay, printag t-shirt. Now, ang pangutanan ako, kung gidakop si Marcoleta, na priso naman kira si Marcoleta. Lugmaw, intang luha, katropang Philip.
1: Napasusital, pero gigwardzahan.
0: Priso mo to siya, unya, nihokot, andughan kay, timan eh, si Marcoleta is now 72 years old. Stintaydos na na. Mabito na, sangogo nila nga, tinuod ba ka na nga, nag-wig lang ko, no? regardless, pero, iyaman na, at least doon na si kwarta, ika-afford na ng wig. Kaya,
1: di man na illegal ang wig.
0: Di man sana illegal. Di man sana na, tanaw, luye itong, 22 na.
1: Wala na.
0: Marcoleta, Mike Defensor, ang ilang sa, wa sila mga watch quarters mga tao. Kaya si Mike Defensor, nipusta siyang Marcoleta, nihatag sa kwarta.
1: Naluoy siya.
0: Okay, at that time, si Marcoleta, wa ni man ni Maho
1: survey. 23. Oh. No, si Rebe Kwaon.
0: O niya, si Mike Defensor, may unta toog, nihatag ag donasyon. O niya, bugti anak katropang Philip, doon na gigrant si Marcoleta ni mo nga mga proyekto. Imong ibaburan ba? Si Mike Defensor, walay proyekto sa gobyerno.
1: Wala.
0: Wa may proyekto ni si Mike Defensor. In fact, kontra man yaron. Oh, so personal nga kwartang Mike, iyang gihatag ni Marcoleta, matay siya hindi na priso. O niya, ang kahibugnan ni katropang Philip, Bernis gifile. Lunes sa buntag, migawas ng warrant.
1: Pas,
0: ha?
1: Grabe.
0: matay.
1: Grabe ka efficient.
0: Og ingon ani ka efficient ang proseso sa Pilipinas. Mm. Lupigo na tong mga first world countries.
1: Lupigo.
5: Bulsa.
1: Kakabaya ka paspas.
0: Nawa. Ambot og gibasa ba kay anang pagkalunes buntag si Marcolita ni file pa ning motion dito. Mm. I file pa si Antubag.
1: Ah.
0: Why oras gikas niya pag-file ni gawas ang desisyon?
1: Nana ang CNDG, nana ang PLP. Pagawas sa warrant lockdown ang Sandigan oh. Bayan.
0: Imagine na ka drop inana ka paspas o niya ang tinuod nga rason nini.
1: Mm.
0: Tungod jus pamulitika. Kay sayod naman ta diri sa ato sa Pilipinas ultimo magkuha tag ID. Purtig yun do gaya.
1: Pangitaan sa gaglaing ID. Kaka ID? Kuha kag ID?
0: No.
1: That's how unique we are.
0: Kaya kanin silang Marcolita na prison eh. Ba, ang pasangil di mangi kwartas mga tao.
1: Dili.
0: Kwartang may pinsorya
1: ang gipasangin lang nga nangawat ang kwartas tao asa man ron.
0: Wala. Ni Mopay ko an. Mopay na. Nanguos impeachment.
1: No. Katropang dali. In.
0: Kwan ba no? Grabiha no? Nga diriras atong naso ni Hitabo ba? Nga ang mga witness mo'y pangdakpon. Ang witness mo'y kasuhan. Huwag ikay mo reklamo, imong sa.
1: Ayon ba? Pero, giklaro na yun gihapon. And so good naman ang impeachment trial.
0: Yes.
1: So, diigal na dito ang mga rules, ang mga paagi. Onya, ang labing mahinungdanon sa tanan katropang dyan.
0: Oh.
1: Nga mauman kini ang gilalisan sa quorum, sa conviction, o sa pagkuha sa majority.
0: Oh.
1: E naglalis ba ito?
0: Oh.
1: Ilang magkita.
0: Mm.
1: Pero, wala gyapon. Ingon sila, majority ang 12.
0: Oh.
1: Pero pag abot nilang 13, may anak sila, majority ang 13 na gyan. Majority. Pero ang threshold ka tropang dyan li. Kaya nagsugod naman.
0: Oh.
1: So they have to identify which numbers could convict a certain individual who is under trial. So, iklaro na kahapon nga 16 ka tropang dyan li ang buto nga kuhaon sa pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte.
5: Bullseye.
0: May standby ron tatod, komersyalan sa nato, sa itong pagbalik, ato ning hatagan o igong pagtagad. Gumigan kay, mag-play ta og mga highlights lang, gahapon
1: highlights,
0: matawa.
1: Highlights.
0: Kanilang mga opening.
1: Highlights,
0: pero
1: itong ang natrim, ma-appeal to.
0: Ay sa, may natrimting gahapon. Pero dili, gumigan siyang istorya. Ako mo, hangyo lang ko no, iniguman na to, inikadropa ka Philip, na ate matanaw nga medyo luod-luod siya gamay. Og na nga on mo, ala sa mong tanaw sa Facebook Live. Hindi ko mas komersyal lang ha. Hindi, hangiyon ako sa prosecution panel. Tigay nagpaniyo, oy. Luod yung kayo tanawon. Pasensya ha, kani. Di maningon pagbugal-bugal o pagunsa. Di maningon pagpandaot. Pero ngilad kayo tanawon nga, tibok Pilipinas, magsigtan na wana. Mawagtang atong gana. Imbis, maminaw, bitaw, takadropag Philip, sa unod sa ilang hisgutan. Ang atong pananaw mapokus na sa baba.
1: Nakaman talagang monitor ng pagdyan li. While they're talking ba? Ala, istorya ta.
0: Ngilad gayo ba?
1: Nakaman na yung monitor nga makita on tawa, sige na ka.
0: Ngilad gayo niya. Tambagi na, prosecution panel. Kay, ang inyo biyang purpose na ni, prangka-prangka pang istorya politika, man ganyan, ang inyong purpose na ni nga, madao, kay, lison mag-inikwao ng 16. I-explain ako karong tataon nga nung lison. Kay gahapon palang daan, mailhan na ni mong lison yun silang pagkog 16. Gapon palang daan, binuto, nagbinutuhay biya gapon.
1: Ah.
0: Atong ipakita, karuntod taod. Pero tambag lang ako, og dili mo mangitaglain diyang tigtabi, kana inyong tigtabi diha, no? Lead counsel ninyo, tigay pa niyo. Kaya imbis mauwawan si Sara ining impeachment, di na may ka, ang madungog sa mga tao, dili na ang impeachment, ang iyang mensahe. Disturbing na kayo ang pagpamurma.
1: Kaya nataganan na kayo ni
0: karon sa ito pagbalik, ato ning hisgutan.
1: Oras exa from Cebu, Filipinas. Standard time, alas 8:54.
5: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM.
8: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
9: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santong Plus Coffee Mix.
11: Ako si Grace, sa una, kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukay na ang akong asin. Lugasukasukan ako. O katalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product.

0: kanunay gumikan ani nga by comments. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako maglibahan na on pa doon. Mangabang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko. Mga babaeng bayaran.
3: Hi sir, mangabang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod na sir?
4: Di ko na mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
3: Ayak!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement na gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
8: Oh, si Eman, isa ka dry.

0: to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday. Or message Windsor on Facebook or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: XFM.
2: Ora sa XFM, Cebu Philippines Standard Time, alas 9 nas buntag katropa ka Philippe. Kining maong time check, mga katropa, getod giri ka na to sa Santhone Vitamin C. Alkaline base nga vitamin C, maora ni vitamin C, mga katropa nga din acidic. Importante gud kapag vitamin C, tam papaligo sa tuang immune system, aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit, sama sa ubo, sipon, hilanat, o guban pa. Kaya kining vitamin C, katropa ka Philippe, maora ni vitamins nga dili ka yang i-produce sa tuang lawas naturally. So, nakinahanglan taglaing source. So, asa taman na makuha? Mga pagkaon, prutas, o tanon, katropag Philip. Mm. But the question is, kano sa makalas ni kaon o tanon? Kano sa makalas ni kaon o mga prutas nga rich in vitamin C? Kano sa man ikaw?
3: Ako, wala mo kayo problema. Kailangan ko rin ang utas sa mo.
2: O, di ba? Prutas.
3: Prutas.
2: Nga, kanang vitamin, donay vitamin C.
3: Grapes, ako kaon gabi eh, grapes.
2: Niya. Daghan juga yo. Ah, kadalaw kamo kaon nang grapes.
3: Every other day kay.
2: Oh, yeah, every other day sa kapalig ko immune system. Kadalaw kinahanglan mangita may kay nakakaon ka grapes. Kami mata ko la sa kakaon ko grapes rap. Tuig na.
3: Ah, di.
2: Kanang grapes
3: amo normal.
2: Kaon nas mga dato.
3: Oh, normal na sa amo.
2: Ay, patay ang madali-dali na ko ni adtos bata. Pagaw ka nang biyabas. Una karon na may CR.
3: No.
2: Kung nga kinahanglan kita katropa ka Philip o lain nga source sa vitamin C aron di tadaling kaptan sa mga sakit-sakit, di aray, Santhone Vitamin C na nasidik, di maghilab ang imong tiyan. Pwede ni mong imnon any time of the day. Mag Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Bullseye.
2: Now, balikan na to arita sa impeachment. Baga katropa, gahapong adlawa, sugod agad katrobang rap-rap. Day 1 sa impeachment hearing, batok ang VP Sara. Karon magtiwas, meron.
3: Magtiwas.
2: Ah, magtiwas rin katrobang Philip. O niya, sa musunod nga mga adlaw, magsugod na nagpresentahay o baga-witness. Ako excited na ko nga i-cross-examine.
3: Mm.
2: Kato si, katong lablab kay ni VP Sara ba? Si Madriaga.
3: Ah, Madriaga.
2: Madriaga.
3: Ah, Madriaga boy.
2: Kay may tatang ipangutana kay magkuhan man na siya cross-examine. Madriaga. Ipangutana itong appeal nga. Do, nganong naamang ka aning

0: nga naka-deposit pagkas bangko nga. Wa may bangko ni dito. Excited na ko. Sure man ko manggawas.
1: Oh. Ito baga na may nga. Wangan sipiat.
0: Ani man na pwede, Andirot bang ka? Sipiat ka, Andirot. Priso ka, hinon. Priso na daan.
1: Sama pagka
0: priso. So, sa silda, buhata ka may silda. Kato Australianis. Andirot man sa to. Wana nga, trail ka nang naligining bangkuha nga. 2013, wa maning bangko des Davao.
1: Dabag trilanes.
0: Aka ni trilanes, pwede yung prisohon.
1: Pwede yung prisohon.
0: Pwede yung prisohon.
1: Wala pa man na prisog balik.
0: Wala pa man. Base gimingaw.
1: Base gimingaw.
0: Pero kana, mo'y atong atangan. Pero aris sa ta sa baga, introductory speech. Kaya kanimang good nga proseso, it's not just legal. Mabitaw na yung aghapong adlawa, nahimong lalisono, nahimong katawanan in tao ng akong idol. Nga si Win Gatsalian. Kay siya may kanila lisonon pa niya, and I believe maabot sila Supreme Court nga ilan nang i-contest. Kung kinsa may muda sa impeachment process, diri, diri na ito makita katropag Philip, labi na ingon arog mga doon na emerhensiya, nga mas maayog yun nga atong i-elect nga mga magbabalaod, not just senators, but including congressman, katong doon na background sa abogasiya. Bisag, kanigali, og ako may pabuto, no? Congressman gani o senador, mas maayo tinga libi sa graduado lag law school. Eh, ayaw mo.
1: Ade, bisag
0: pulsay na lang. Di abogado, di.
1: Like, pulsay na lang.
0: Ang pulsay, dili enough.
1: Ade, dili lagi enough. Ay labi lang wakagraduate.
0: Diba, kanang katropang Philips, wilduan tanig hundreds of thousands, padadao na to spundo nga minilyon. O niya, tigaan lang ta in town, ining suswagi alama. Kitanawas Win Gatsalian, gahapong adlawa.
1: Si tabi.
0: Oh.
1: Sigbasa.
0: Sigig notes. Atik-atik ba? Ako na luoy kay kong lito lapid eh.
1: May paslito kina sa makikinig lang.
0: Saga. Luoy kay na maminaw kanya wag ka kasabot. This sod kina eh. Mao kani. Nahimo na hinong lalisonan kay siya ay Senate President. Pero di siya mo ni das impeachment. Process. Kay og semo da magka magkaguliang na dito kadi bisa ka mao. May lag mag-istorya his gota diag pila okay pila may na-check in din rin ana. Kaya tagiya man siya sa waterfront. Pagkibaw na okay na tayo concert og mana. Bawa na niya. Pero mag-isgot ka diag balaod, listen just win.
1: Parliamentary procedure.
0: Kung niya mag-isgot, masa nagbalaod, magbinasahay mo na diag balaod niya, timan eh, di na madag google-google katong ibuhat ni Robin, di madana bin.
1: Basic naman to.
0: Basic lang na. Pero di ni madag-google kaya na yung mga legal terms nga lahi o pasabot sa layman's term. Laom kayo niya na kinangla nagpilagkatuig nga pagtuon. Now, kana nga lalisonon, posible nga, ingon man to si idol na to katropag Philip, si Kaitano nga iya ko nung ato Supreme Court. Now, kaya wapaman, arisa tasa na hitabo gapon binutuhay. O na binutuhay ka tropa ka Philip. Kani, sa akong tanaw, posible nga teaser na ni sa binutuhay mga katropa when it comes to guilty ba si Sarah or dili. Kaya at the end of the day, tinood, legal ang mga pangutana. Pero mumater ang politika ka tropa ka Philip. Mumater yan ang political affiliation mga katropa. Ha? Now, gahapong adlawa unang binutuhay when it may labot sa kuan kisay mo duma sa impeachment process. So kisay mamahimong mo preside katropag Philip kay ang given ato lang nang tinambanon ang matik na unta is
1: always
0: the Senate President. Kasi siya doon yung Senate President.
1: Senate President.
0: Except kay Ilaums Balaod o kang presidente sa nasod mo i-impeach, ang muda is ang maestrado sa Supreme Court. The rest is Senate President. Although, puro sila mga abogado, galalis sa sila, patabang sa Supreme Court o kinsa. Pero ang naitabo, gapon, gabinutuhay. Initial nga binutuhay, paliwag ko pakita sa resulta. Ang ilang butaran, ang motion is, tugutan si Senator Judge Cheese Escudero nga maoy mahimong presiding officer sa impeachment batok kang VP Sara. So, unsa may resultas boto? Palihagaw pakita katropa ka Rafaela. 12 katropa ka Philip.
1: Pabor.
0: Ah, pabor sa impeachment.
1: Nasi
0: Escudero may muda. Wow! Wow, mnis amo. Pero walo gini.
1: Walo gina. Pero at ato Bisaya, wow.
0: Walo! Baga katropa. Ang misupak. Ang ilang gusto gyud si
1: ang speech yun.
0: Senate President. Kay naa sila ilang mga baruganan, ilang puds balaod. Kay og ato tanawon, majority man eh.
1: Majority.
0: Ang kaning 12. Gisabi ka 3 sining wong tambong gapon eh.
1: Di, si Win, naman si Win.
0: Naman Win ka tsali ano?
1: Siguro ni Apil ang butan.
0: Wala mo Apil. Naay si Ruin no, naay si Ruin ka tsali yan. Kay walo, 12, kuan ra, 20. Si Marcolita preso.
1: Preso, ano man kabutar.
0: Si Bato, hambot, asa ito kibutas Ginoo. Kay, nagtago-tago, intaos.
1: Wa man din si na si Derisa.
0: No, Erisa Ontivera, sunod na yung Win Gatsalian. Kaysa may wagapon eh.
1: Lito, nas lito.
0: Lito Lapid, naman. Ang ikatulo nga wala, si, of course, Jingoy kay Priso man.
1: Wadin ha? Si Juan, si Escudero. O siyang butar siya kulingon?
0: Wa siya mo butar? Basig na sipya. Pero wala bito, no?
1: Wala, wala. Di, siya may butuhan.
0: Ayun, siya butuhan.
1: Muna yung katrisi.
0: So, katropang Philip, kani, teaser na ni Daan. Kay kaning mga naw nga, or kaning mga pangana, posible, nga maupod ni resultas butasyon, katropang Philip. Kaya tanaw ni mo kaning minority, DDS man eh. Digong affiliated man eh. Kahit ano, running mate ni Digong. Ano, si Alan Peter. Niyam, Nixon Spia.
1: What sunod, fans na sila?
0: Bongo, ang selfie expert.
1: Thomas.
0: Selfie expert. Lauren Legarda.
1: Putobamer siya.
0: Putobamer.
1: Ang bansang putobamer.
0: Ang, ang selfie expert. Opom din na, no? Si Lauren Legarda, dita kaingon sad, pero ang iyang anak, DDS kayo. So, di man kumutuo nga, why blessing ng Lauren? Amy Marcos, DDS mo ginindaan.
1: Biggest funder
0: ni Digong pagdagan. Robin Padilla Samot.
1: Thomas.
0: Camille, si Mark, pango.
1: Kahit tahimik lang.
0: Kahit tahimik lang na si Mark, sekretary ng Digong. Kaniya Dong. Iyam ng Ixons, Camille. So, layo kay posibilidad katropang Philip na kaning walo, mubalin eh. Now, the threshold, matod pa ni Senador, Senator Judge. Kasi siya na may muduma.
1: Presiding, Senator, presiding officer.
0: Presiding, judge mo saan siya? Katropang Philip, matod pa niya, 16. May threshold. So, og di mo abot og 16 ang moboto,
1: automatic.
0: Sa pag-convict nga dugang VP Sara, basura ang impeachment. So, katropang Philip, tanaw ni mo sa kaning walong nahabilin kay 16, butang tag ika-13, 12 man eh. Ika-13 si Cheese. So, mangitag tulo, kisa may tulo inika.
1: Tulo?
0: Ako di mo kumutuo nga mga kayitano mo bali. Hilabinas na itabo karon. Si Bongo, di, yun eh.
1: Wala.
0: O niya, ang... Wala naman sa'yo kasuhunon, ani?
1: Wala na. Adibin sa pag-ilang kasuhan.
0: O gilang yung kasuhan.
1: Kasuhan nilang sa dili, katropang
0: diba?
1: Ganli.
0: Adiba, kay ang kaso, katropang Philip, except o kasong non-bailable, more na makahadlok mas mga senador, possibly.
1: Pero di ibang gapon.
0: Now, katropang Philip, kaning walo, wa na may posibleng kasuhag plunder ini.
1: Bisan pagkasuhan, the threshold now is 16.
0: Diba? Kaya yes, ilang lalison ba? I'm sure maabot gini Supreme Court. Lalison gini. Kaya, ang Supreme Court ramagi mo decide.
1: The Supreme Court is cannot supersede the Constitution.
0: Yes. Pero sila may mo interpret.
1: Sila may interpret.
0: Pero matod pa din, ano man to sis, magsabosab na sa'di.
1: Ato mo
0: Supreme Court. Pero sure ang mga dilawan mo, ato mo petition. Himaw naman tayo. Pero granting for the sake of argument nga, wa pa may decision ng Supreme Court. So, aritas this is ice. O kanipalandaan nga binutahay, kay ako mas muto pa ko nga sa 12, doon ay chance ka na yung mubali.
1: Kay padong na, timan eh katropang dyan.
0: Magkalahot tayo ning...
1: Mulahot tayo eh.
0: Impeachment.
1: Pito kabuan. Walo kabuan. Paingon sa siyam.
0: Mag-anam nagkawagtang ang power ni Presidente BBM. Kay ang mga tao ana magsugod na masanag bali.
1: Ana sige observare, na
0: Observare ninyo kaning atong mga congressman diri sa ato. Next year, di ba magsugod na ni Green? Amba, alalisod nun pa na, pero mao na sa ikaw matuuran. Ingunaan ni man ni politika. Di man ni pareha ninyo sa Amerika. Nga, wa man ganyan balibali dito. Pero diri sa ato, lahi man katropag Philip, Ang na, kaning dose, ang tanaw na kung lalisonon pang mabutos impeachment, una, si Escudero. Marunong sila eh. Napugos na ba yun yung pagkabalihina?
1: Pugos eh, sa Jewel.
0: Si Jewel Villanueva, pugos ba yan eh?
1: Ang loo, kayo si Marcolita o si Jingo eh.
0: Okay, ilag, pero, wata kay Baos premium na umabot.
1: Wata kay Baos. Kaya naarabe hugon-hugon.
0: Katropang
1: labi Philip. Labi nang na-printer ng Marcolita ron.
0: Labi na nga na.
1: Og mo post ni ang De, INC.
0: Kontra gini nila. Kay kanang INC, magkapadaog og magkapapildi
1: na kandidato.
0: Kay ang INC, one vote, mangod. Lahi, manin na mga Katoliko nga, yahay matagpaningkamot. So, kaning butuha ka trobang Philip, initial pa lang, hindi ni maoy binutuha yun, ma-convict
1: pero most Philip. Probably, most probably.
0: Pero dakog posibilidad nga mauna ni.
1: Kaya ang impeachment, ani usa duha?
0: Ang impeachment is not
1: with
0: just
1: plus or minus.
0: Dili man ni legal process lang. Political na mausap ni Katropang Philip. Pwede man eh, daghanan ni nila ang magpare-election on election.
1: Bikin sa may
0: magpare-election. Jewel Villanueva.
1: Jewel, re-electionist.
0: Si Rapitulpo.
1: Oh, Rafi. Si Sherwin, wala naman eh. Wala naman eh term.
0: Wala ni term.
1: Wala na term,
0: Risa. Risa, wala na saan, murag wala na ni Risa.
1: 2016 na ni Risa?
0: Duhar na.
1: Okay.
0: Si,
1: kuan? Si Lito Lapan?
0: O ka na, Lito?
1: Lito?
0: Baba na daog, daog na Lito ron ay. Alian sama Lito.
1: Ay, bambag ang daog.
0: Bambag ang daog man eh. Ari sa ka,
1: kanima. Si Pampi, Pampi, bagong daog?
0: Bagong daog ni Pampi. Alian sana, BBM na sakop.
1: Hasta si Frankie? Pampig si Frankie man eh.
0: Oo, sila. Dungan man na sila. Soto, sila man na dungan na.
1: Ang re-election is anin
0: si Mark Villar.
1: Si, kinis?
0: Si Mark.
1: Mark.
0: Mark Villar.
1: Mani problema. Kay sigurado man eh.
0: DDS man eh.
1: DDS man. Yan na pang iglesia.
0: Si Robin Padilla.
1: Samot. Ano yung problema?
0: Number one ko ni last election.
1: Si Bongo, di pa man eh. Bago man
0: yung
1: number one. Bago man yung number one ron.
0: Silang Loren.
1: Si Loren. Bago ba
0: ni Loren?
1: Di kayo
0: sure.
1: Di ko, limod si kong Loren.
0: Kanis Alan Peter, kraan ni. Mudagan siya ni.
1: Re-electionist ni Ron?
0: Re-electionist ni Ron sa Alan Peter. Now, katropang Philip, initial ni. Now, arita sa mga introductory statements pa magini mag-una.
1: Oo, bita.
0: O niya, ako lang, warning lang ko ninyo daan. O nagkaon mo diha, ay alam mong tanaw sa video. Kay, butangin ni
1: Ogwan. Dili man tanan ludanon sa dili tanan ludanon.
0: Adi, may nang maniguro, di ba? At least bagi pasidanan tamundaan. Kaya ako, daghang, ako gali. O ako nitiwas og tanaw sa naong, naminaw na lang ko.
1: Di ako, ako luura sa kuan man, ako luura sa laway. Lord, kus naong.
0: Adi, sa dahil, grabe sa di bangilad. Di man ningos pag-unsa.
1: Adi, magbote ka muna pagtanaw na ko.
0: Mausad ni noon. Pero imuha man ang opinion.
1: Oo, mawag ka
0: pero ayaw.
1: Ako ka na ang siyang naong.
0: Saon taman na. Ay nga. At din lang na. Pero ang naong di naman na mausap. Pero kato, butangilan na ninyo. Pasuluba ba ka nagmask? Para di lang yung makita ba?
1: That's the best defense.
0: Sulublag mask. At least di kita kitas naong. Unya ang.
1: Di sa kita lunod.
0: Naabi ang mga tao biyang adjustmental, no?
1: Although na may. Adjustmental ko. Magbote mo
0: lang tayo ba niya imbes maka-focus tas message niya nga basin day og may gibugaton gyud ang iyang mensahe. Pero atong paminaw no na.
1: Sige.
0: So magsugod ta ni lead prosecutor.
1: Sige.
0: Pinakada ko grango. Nang dahil kay speaker.
1: Oy!
0: Congressman Beatrix. Jervel Luestro.
2: May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office.
0: Tangrabya.
2: They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the Republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath. Independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto.
0: Tabiliba.
2: Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang
0: pwede
2: kulay
0: pampolitika. Pero sige lang. Pare na. Okay na, okay na. Ala kay palabiig pakita ang now.
3: Bullseye.
0: Usay mong nasabtan ka tropang Philip. Usay mo sa primero pala. Usay.
1: The actual
0: ganay ang istorya. Usay imong mahinumduman.
1: Ang akong mahinumduman niya nga ang gahom nga anaa nila karon. Hinulman gikas katawan.
0: Kana. Yara, taong bayan.
1: Taong bayan.
0: Mora ganay mong mahinumduman.
1: That public office is a public trust.
0: Okay. Naminaw gyud ikaw.
1: Of course.
0: Kamong mga naminaw, ha? Unsay inyong mahinumduman siyang sa iyang pag-istorya na istubangan. Kaya ako, wag yung ko'y nahinumduman siyang istorya. Lahi may kong nahinumduman mo. Muro mo dinig mo balak-balak, no? O panaagar ba?
1: Gipakuan sa nagipahaom sa ba?
0: Matay, no? Kuyawa, no? Murag, ang appeal niya nga, mga tawag ni?
1: Mga tawag ni?
0: Wag gini politika.
1: Wag gini politika. Wala ni personal interest. And this is all public service.
0: So, dili ni ngon nga, nang dahil kay speaker.
1: Wala na diha, wala. Itanggal.
0: Mo ba?
1: Tanggal na.
0: Matay.
1: Wala na.
0: Matay, kuyawa.
1: Kung maminaw kang Bitrex,
0: na. Piyo nga lang imong mata, ilag bukha.
1: Ilag tanaw, ilag
0: tanaw. Kay, kamo diya sa mga namina, usay mo mutatak sa inyong una, kaning sa inyong una huna pag speech ni Jervin Luistro. Siya may una kay siya prosecution man siya. Siya nga, why politika ng mga dokumento? Mga gipanumpa ang pamahayag nilang Madriaga ang Trillanes. Ayun, kay mo may ilang ebidensya. Mga dokumento, katropang rap-rap. Moy, ang ebidensya ako no, why politika na? So, pwede ko...
1: Kaling tanan lagi, o ato nang basihan ng istorya,
0: ingon
1: ang katauhang Pilipino may gusto nga ipalagpotos inday Sara Duterte.
0: Pero nganong kamo malagi giralihan? Pero ingon si Rosalinda, ingon si Rosalinda, kasi gawa mo kayo may numduman, sir, maglaway ramay kumkita puros.
1: Ayaw lang, imapiyong, ramapiyong.
0: Kons, ang laway nag-ungot man.
3: Ayaw mo. No.
0: Nilaking ang kuan ka ng karburador ba? Di ba rin ka, sunod pa, pwede rin nagpatrapuhan, God. Naman ko rin sinasinias, God. Samtang ka, kuan ka ng, standby lang mo, kay. Karong taon, ato masang i-play ang arita sa prosecution, pod. Ano? Sa dipinsa. Iuna lang taning prosecution, kaya at least, mapadungog, mabalansi na to, katropag Philip. Pero, gahapong adlawa ba? Naisig sinias, nakuha mong good sa kuwan. Tana. Daya ko i-send mo nga video. Kani nga video, katropag rap-rap. Palayo ko rap i-play o niya. Katni, at least kakuha ng pagtulunan. Kay, dry run man yung mga katropa. Ha? Day one pa man. So, posible, mayon tang karong adlawa, mausab na ni katropag rap-rap. Pwede mong good, nabito ko may istro kani ato nga, samtang magklase me, magsigis. Sorry. Pakita ko ng video na po. Pakita. Nawa. O sa manigis sa gigsin, yes.
2: This article is not about wealth. Ano ba? Ha? This is about accountability.
1: Siguro.
0: Sa manigis sa gigsin,
1: yan ang suod. O siguro, Edna?
0: Ano? O sinis, oh. O, banaw, banaw.
2: This is about accountability. Maipaliwanag ng maayos. This article is not about wealth.
0: Luuya sa taon. Pero, dili na may mensahe. Ayun na, ayun na. Ayun na, kay... basig daghang di mag-view in taos Facebook Live na to ang naglakiya.
1: Magamay ganyan ang viewers. Madara,
0: magamay. Sintos na lang raba, oh. Now, o sa may nitatak sa inyong unahuna pag-speech ni Congressman Luistro? Kay siya may lead counsel ni Katropa ka Philip. Ang idol ka na ko gapon, joke no. Pero arita, kay siya may una, kay siya may pangu sa ilang defense prosecution team. Karon lagi tingali para tambag lang ako sa prosecution, pasuluban na lang ng face mask.
1: Nindot.
0: Kaya bawang nabiyan mo sa mga tao, dagang hinawa yun. Katropa ka Philip. Mawagtang ang tiunay ng mensahe, kaya kanindot, kabug ato, ginistoryahan lang Bitrix. Musimi chabaw ko eh. Yakini, para ginis katawang Pilipino. Now, maminaw tas dipinsa, ang tubag katropang Philip. Michelle Sison.
4: Bullseye.
0: Hoy, lead counsel baga katropa sa dipinsa, paliyog ko katropang rap-rap. Atong paminaon. Paliyog ko rap. Tas taas rabaning iyahang introductory speech. Ready na? Okay, so paliyog ko rap. Atong paminaon.
5: Fellow Filipinos, good afternoon. As we begin today the impeachment trial of the Vice President and in the days ahead, this court will undertake its constitutional task of receiving and weighing the party's evidence and ultimately to decide whether these pieces of evidence justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oath to do impartial justice. The present undertaking of this court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, but also the imprint of our nation's history, because the Filipino people have shown that they never forget. We, as a nation, never forget. But why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting President, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand accountability from their leaders. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public office is a public trust and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives, the Constitution does not only speak to the Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard. And so we must remember what history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant with the Constitution. In a July 25, 2025 decision, the Supreme Court unanimously declared in Duterte versus House of Representatives, GR numbers 278353 and 278359, that the impeachment proceedings in the House of Representatives were tainted with grave abuse of discretion, rendering the articles of impeachment that the House transmitted last year to the Senate as void ab initio. Early this year, the Supreme Court unanimously denied with finality the House of Representatives' motion for reconsideration of that decision, with a reminder that while impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused, and that impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. But perhaps the most enduring reminder of the Supreme Court that we must not forget in the entire course of this trial is that, in the words of the court, the rule of law that does justice is our lodestar, and that justice includes accountability. Justice includes fairness. Without fairness, there is abuse. This fairness is what our democracy is all about. It is in light of these reminders that we draw attention to certain fundamental legal principles that we think we must not forget throughout this trial. Mga batayang prinsipyo na dapat nating tandaan sa buong panahon ng paglilitis na ito, anuman ang ating kulay o politika. If we are to be true and honest to our proclaimed values, such as the pursuit of accountability, justice, and integrity in our system of government, then we must remain possessed of an unyielding resolve to ensure that the trial and judgment in this case are done in accordance with the command of the Constitution, the majesty of the law, and the discipline required by the rules. Otherwise, those who stand in sanctimonious judgment of the Vice President will send a clear message that the law can be bent when it suits the convenience of the powerful, and that justice can be sacrificed at the altar of partisan interests. Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. It is primarily a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared. The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini-trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration, and which the respondent accused was made

0: petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026.
1: Now, Katropang Philip, taas-taas pa na, di lang nasuot doon, kimabigis ang atong oras. Karon adlawa atong atangan mga katropa og usa may latest ani magpadayon man ni karon ni ang giatangan ni kadaghanan ang pagpresentar mas mga witness. Okay, matod pang attorney season matod pasangin la ninyo VP Sara ana about una katong paspas nga paggastos kwarta so nag minilyon kada adlaw ang magdi na paspaso gasto nga girelease ninyo 11 days sa sad before deadline. Kisa may ga-approve sa pag-release, kisa may naglangay sa release. Ang Office of the President. Bisa 20 nag-release. Sa Disyembre, usa may buhaton di ay. Katropang Philip. Sa Office of the Vice President, kapit sa 20 naman ninyo girelease ang kwarta. O niya, kanang mga kwarta, Katropang Philip, ang pag-release na lang mo ay kuwang ana kay kasagaran hibaw na betas transactions gobyerno. Ang uban galing katropang Philip o tangon mo gina. What tala i-release? Now, ang question na lang ana og duna ba i-gi-corrupt sa girelease? Kay ang pagpaspas nga paggasto dili man na siya.
2: Dili na question.
1: Dili na question. Kay
2: kanang legitimate ba ang paghatag?
1: Oh, kanang gasto ha og release kag minilyon ni agi ginag mga bidding. Dugay lang na release, natingob lang nag-release, kay dugay mo sa kayong gihatag.
2: Agahan na kayong naghuhat.
1: Kinala may pagis, gobyerno, yun.
2: Confidential money katrapang dyan, Lee.
1: So, mga... Dili, sa DepEd pa niya, DepEd pa niya. Ang sa confidential funds, matod pa nila nga.
2: Di mo man to, ang confidential man to ay 11 kaadlaw ra or 13. The rest, di man to ingon inana kapaspas. Na hinatag man to sa Office of the President,
1: aritas,
2: ang confidential.
1: Aritas mga saksi. Kay, nang hagitay naman to kapon nga so, karong adlaw doon na yung mga saksing posibleng ipresentar kadro pa ka Philip o niya din he ang mga saksi di pareha atong sa house nga di pwedeng pangutanon hinomdong ka atong nagmini trial ng House of Representatives nga ang saksi di pwedeng pangutanon. Now this time ang baga saksi kadro pang Philip pwede nang balibalihog pangutana Bullseye. Besan Byron Tonto, tiwason ta niya. Check sa tagbalita. Human sa itong pag malusot ining pipila ka mga pahinomdong, gumikan kay Sos, di ay lalasin yung citizen, matay sa paghahi.
2: Ha?
1: Tingnan, bitaw ta mo nga, huwag manginom, gali mo. Pari mo, turbo. Kay safety, kaayo ka trupag Philip. Tuya in taon ining tatay. Kaya ate, standby sa itong pagbalik. Ato sa kapalotso ng mga pahinomdong.
2: Oras, XFM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9.39.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darling Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marling, Achia, nasuyot akong bumiyan piging gasuyot. Nang huwag akong babungod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Senator Garcia, taga-Puro, Diamond, Matina-Atlaya. 75, pero baskog pa.
9: Kay, wala pag-bisyo kayo.
8: Nagainom kong kape.
9: Hili pa kaning atong nadunggan sa mga kauban na po na kaning
8: Premium Coffee Mix.
9: Mayo daw kini.
8: Atong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag-baskog po gamay. Mura po kong ibata atong lihok ba.
9: Sao na?
8: Siyempre, nagi panahon na magluya ta.
9: Say, ginagong lahat ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix.
9: Okay, kaya kung pumati yun.
8: Katong mga, pareha na ako na senior
9: citizen, nangyayagag tuhod siguro, sulayin ninyo yung inyong D3 Coffee Mix, ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga gumawa ko, basta tinuod yun kini, kaya nasulayan na yun ako.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
1: May buntag? Mo plan ito kung pagka-barbero?
2: Dali mo barbero mong ipaghita. Parlor lang eh.
1: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsiwagod?
2: Ay!
3: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy connect back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalama sa Sister Pain. Kaya katulon lang akong inom. Nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
14: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 9:44 na mga katropa. Kining maong time check. Getod ka nato sa Santone Vitamin C. Ay alkaline nga vitamin C pampaligon sa immune system aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Santone Vitamin C. Check on at magbabalita katropa ga Philip gumikan kay lalaki baga katropa. 36 anyos, matay na nigpog sampot. Nagkana kay problema ang Pilipinas, puno-puno pa ni. Naka-standby na speakers, linyas, katropang Eric Amaro.
16: Live report.
4: Katrupaga, Sanli, katrupaga, Philip, pagkakiglan, tinood yun, no, siyang gibiktima, kusaka ang ginikasong kinipong acts of lasciviousness o direct assault. O, kinimusa ka 36 anyos nga lalaki nga si, kung ano ni, a certain Calvin, no, ang taga-sinto man sinitas, barangay sa Baglos, o man matod, pagreklamo niya sa 26 anyos nga tinirag manga kay samtag matod pa, kanabag, kunuhay, ipalit ni, lihira mampun o galit sa 10 taon ng 26 anyos nga si Anggaan Latog Jewel, no? Ini nga babae nga tindira uga mangga di na hitabo ni ang insidente alas 10:56 ang tagna sa kagabion sa naasoy rosab nga dapita ang biktima kinsa nalisang katapagadyan ni katapag Philip feeling kuan ba kana bag kana gintaong gi kuan sila sexually assault siya sumoto nga ni patabang ni sa mga talent usab sa naasoy barangay imbis na mutahod kining suspeko kusado katapagadyan li sa kinipong mga tanod nga ni kinipong responde nanukmag naman yung nag-usas mga tanod hinungdan nga dali ninggi po sa salog gida sa presinto dos so kaga kuan po o kagapong adlaw katong sadli ingpit ang napasaka aga kaso aga kinipong suspek o kining accused nga si Calvin katrupaga diyan ni katrupaga Philip sa tagapaslak ni sa presinto dos niya pabuton kung kuan ni kanabaga ang information info sa mga kaso kung depende ni suspensado kung o kining kasado kung naaban niya siya ikapyan sa wa katrupaga diyan ni para sa iyang temporaryo nga kagawasan so far katrupaga diyan katrupaga Philip man ito kasigasigikan sa presinto dos abigyan ng police station mga katrupa para di mo magduka no karong medyo init niya bukalit pong kislo nga panahon diri sa gawas nga bahin na pangapi mo Santo Plus Coffee Mix kape nga tambal kape nga makaayo sa palitian mora ni kape na kape nga way kape mga kigilaan mo na nga healthy kayo ni para sa itong magkaigsunan kinsa doon na ni heart palpitation Alex at ko sa nga Pilipino para sa Pilipino sa Katropa Eric Camaro XFM News
11: XFM Report Bullseye This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
16: Nagkasalamat si Mong Report, katropang Eric Amaro. Katropang John Lay, ito ang tabukan, ang report gikan ni katropang Benji Talisik. Kumikan ka doon ay lulong, anigig ismiring hoy, ugbatanon na.
17: Oh, no!
16: Gingong, nito marupagin ay ugbatindog, napalgang patay. Tropang Bentals, unsay dogang detalye.
11: Live report.
18: Dekang silamat ka na baga, Philip, katapag dyan ni Osaka, si Desire Anjos ng lulo. Ang napalagka na lang nga, wala na ginabuhay, kinuman, o sus, Osaka Lodging House. Dito sa lungsod sa Liloan, humangkini, nagiging ispiring hoy, mga sa mas batanon, mga tulad sa gabay, nabalagan ang mga patayang lawas ni Lolo alas 8.30 na sa buntag ng kapwa dawa, folio size, dos mil body size, ang biktima gitago lamang sa pangalan nga si George, si 36 anyos, o niya mulupyo sa Osaka Barangay, sa lungsod sa Liloan, samtang ang babae, nga kuyog gini sa lodging house, gila nga si Samantha, gitago pangalan, gibana-bana nga, ana sa 30 ang panuigon, wa masuta ang address ang Liloan Police Station, nagalawat og tawag kalabrasab sa Osaka patay nga lawas nga nilasgabihan sulod sa Osaka Lawaka sa Osaka Lodging House. Si Police Senior Master Sergeant Arnie Gukong ang okay sa mo'y nag-ibisika sa mga nga hita mo, Matod Baligukong, nga sa ilang nakuha ng mga kasayuran ng mga pasado alas 7 ang takna sa buntag gingong Osaka oras ang gibayaran sa room at sa pag-check-in ini. Kuyog dinuno ang usa ka babae nga matod pagkaroon lang kung sabi sila nagitaan sa musulod sa kanyang maong rombo yung cashier. Huwag magdugay ang cashier nga maoy nagka-duty niya at tungin yun na ang nagabantay nga nawa na ang kanyang maong senior citizen maong ang kuyog sa senior citizen maong gisusin nini sa among lawak dito na nasigurahan sa cashier nga nag-ubo na ang sekatri ang kanyang maong patay lawas sa maong tiguang maong dinilagin nga nalawak o polis ang nasigutang lodging house ang mga kabanay sa namatay nga lolo ipahiba usap dahil sa dinangatan sa maong biktima ang pamilya sa namatay mibalibad na kining ipailom sa otopsiya ang biktima tungod kay nagtuo sila nga giatake kini sa kasing-kasing ang maong lolo samtang anausap sa pagkikilawas maong gituos ng katapadyan ni Kapa Philip nga ang kining maong ilang nga kawan ay niinom kinik papatindog boto nga yang nagapalami wa gig kagwanta boto nga nagkabusas ginaboy si Lolo sa kasertangan ang mga panilawas gahit na sila pa naman James Boss sa Lungsul sa Niluan kaya pang Janlik kaya sa Pilip at mamin ang pamahayag sa ito pagkasabi sa kaning ilang kato ilang, ilang rumboy nga actually di magpa magpa ila ang ilang lansing house na kinawa at mamin ang pamahayag sa usak rumboy nga si Ruben na
17: ina itong babayin ko yung
19: nagyata si
17: ina itong babayin ko yung niya
19: huwag yung mga pila ito gato eh.
17: Ang gaya si tatay, sige na siya dali mag-check-in.
19: Sa kaya rin?
17: Mga kapila ka sa kuwan, sa ka? Ito sa kabuan?
19: Mutla ko, di ka kuwan.
17: Kagabon, asa ka tulad kahabon? Asa ka tulad kahabon?
19: Yuti mo eh.
17: Nga.
18: So, moto ko naman siya ni Steve Ben, ang rumboy sa mga Lajig House. Kinsa mo'y usapos siya nagkasiksi sa mga kapatid lawas nga nag-ubo sa lawas o kanyang lawak kundi asa nagkasikin kanyang mga patid lawak kanyang mga si Lolo kagabang lawak katapang siya katapang nga Pilip.
15: Salamat katapang Benji!
18: Mga mga report nga hipo sa Liloan PNP katapang sa Gabay magkilimo sa Bagaplas Gununay sa Santon Herbal Oil makatapang kini labi na katundong yung mga pamaos kalawasan. Santon Herbal Oil hinimo sa Yes to Health Incorporated babalit sa pamasyag botika sa inyong lugar. Alang sa kaya sa Pilipino para sa Pilipinas niyang katropa. Benji Talisik, XFM News.
20: XFM Report. Bullseye.
15: Salamat katropang Benji Talisik sa Ibog Report. Katropa ka Philip at tanging mo sunod nga tulumanon. Wanted Killing. Kapatid DJ Reyna Chinita. Partner nato, Dres Master Control, katropa ka Rafael Baring. Ito's Newsroom, to as katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kuna is katropa ka John Layman Chavez, Mikey.
21: Bullseye! Kung sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrano.
15: Bullseye! Salamat yung pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo!
22: Exciting!

0: Inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Sunfon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga-Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lang binaog madugayan pagtutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod o pula, sir, dili sa ilalo. Ito, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
5: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
0: Sunfon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na

0: testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog ug muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagapi ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by 33 anyos, taga Marco Deng. Kini akong tutunlan, ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni dangok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Amlakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
13: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santong Basko!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santong Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kotokoto.
1: Santong Basko! Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santong Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santong Plus Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santong Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
6: Lupig pa ni mo ang nasin zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog. Og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 11:13 in the morning. Time check is brought to you by Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong lawas, inyong immune system, and of course, to give you the benefits of having great skin. Kay isa sa mga purpose why you have to take vitamin C, katropa, aron protektahan ang inyong mga panit against the sunlight and of course maybe the pollution around you. Nga mo hinungdan nga mapansin niyo drying ang skin and probably experience some itchiness. The more you protect your skin, you need to take vitamin C, katropa. And aside from that, vitamin C consider as the catalyst of all vitamins. Tungod kay mahatagan kini o kaligo ng inyong bukog o ngipon. Kay kung wala ang vitamin C, dili mamugna ang ginatawag natong calcium. If you don't know that, ginatawag nga catalyst of all vitamins ang vitamin C. Tungod niini, daghang mabugna po sa inyong lawas nga binipi o kanamang mga kinahanglang minerals of nga kinahanglan nga mamugna sul sa inyong lawas. Kanamang mga minerals sama sa mga dili lang vitamins ha. Lahi-lahi pa nga makatabang sa inyong lawas. If you're gonna dig into a scientific pagyo, dili na ko na mahatag. But one thing I'm sure, importante ang vitamin C, mga katropa. Santhone, vitamin C. The alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, katropa. Alas 11:15 na sa programang Wanted Kilig, hangtod alas 12 sa Kaudtuhon. Kita mag-uban-uban, katropa. Here's another song. Here's another song from Carpenters, I Have You.

0: That was Richard Carpenter. I'm still not over you. Parang ni sa mga taong dili ka move on.
1: Oh, yeah.
0: Para sa mga taong hangtod karon nagpabili lang kiapon sa mga dili na dapat mapabilin. Diba? Okay, be strong, DJ. Opo, thank you.
1: Oh, yeah.
0: Hello, good morning. Ayan, good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning. Ayan, wait lang, kaga loading siya dyan. It's 11:27 again. Ang atong oras de katropa hatun sa inyo ng Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matter most protected. Visit us at the third floor cyber zone SM Seaside Cebu. Be part of the future of security. No more fearless. Notify. Magandang hapon di ay o magandang morning, magandang depende sa iyo sa tanong kung sa oras niyo i-review akong live. Basta kay depende na sa inyo kasi magtanaw ng oras. Ana si Ray R. Sasuman. Ay, pangit na DJ.
1: Ayaw!
0: Mura d'yo gwapo si Ray. Ito mura mag-iapong kag-betlog. Ay, na pag-inambog Ray kung ka nang gwapo d'yo pa. Isag na kayo mo sa social media ay in real life dahil mga baho de kayo mo.
1: Ayaw!
0: Good morning kay Vladimir Fernandez Gomez. Good morning sa imuha and thank you. Anak gid na sa nina mag-work inappropriate man kayo. Di ba ko opisina magtrabaho abadon? I'm not working corporate. Diba? Ana siya ikaw po. Oh no, excuse me. I'm not like you. Siya ikaw po. Mandamay rabang. Na-block ay siguro ka, madam. Actually, wala. Wala dyan kitulog. Ano dyan na basta mag na kay kwarta? Si Ray, murag addict na wak ka katugpang. Ano, actually. Basta ako, I don't care. Basta na kay kwarta, you cannot beat me. Na-block. Wala ko na-block ay uy. Actually, wala ko naka-block ay. Kaya ano, may tulog ang mabahay. Grabing tinabaho. Okay, mga paras ninyo. Nara mo social media, sigpang bash. Uy, mga nahot mandain ni si Ray. Ipakita yung pagkakinita din din. Ang sobraan, kakinita. Di naman kaya po din pagkakinitaan niya. Kaya mura naman po nanghubag ang mga mata. Munang yung alipin ng salapit. Ana si Winsky Ben Danilio. Hello po. Good morning. Mariam Elostrisimo. Ginot kong apliyado mo maay. Good morning, DJ RC. Pakigreet ko sa Elostrisimo family o Tim Tim family. Pakiplay kong song, The Day You Said Goodnight. O, kaya na ako nang ipaplay ka mo. Feel na ko I like this song. We'll play this song later on, ha? Kanala DJ, dire sa may Bugho Mualbual, Cebu, God bless. Okay, I will be traveling to... We'll be traveling this coming August dia sa Kuan. Tawag ka niya sa may Mualbual. Can you recommend us? Usay nindot dia sa Mualbual.
1: Ay,
0: nakanya naman ko, pero nindot siya lang na ay mo recommend usay nindot. Ana siya, ngano daw ang inana, di daw pang opisina ang ako ang sanina. Kamu ko nag-opisina? Sa tanong niyo, sa entertainment ang mga pinabuhas, dili mani corporate. Dili admin. Sa tanong niyo sa kuha ka ng prinsipal? Sa man tawad mo, you cannot identify? Grabe naman sa bukas. Saan naman tawad mo eh? Sa puton ko sa inyo yung mga inaanak ka-slow ba? Di na ko ganang inaanak ka-slow ha?
1: Ayan!
0: Good morning sa inyo mga DJ! Ayan, takag-hapon ba? Ah, okay. Naaka sa gawas. Manawag unta ko nimo pero kay mauwaw ko. Ah, okay.
1: Ayan!
0: Ay, bukawa eh. Kumakitaan ko nyo, mutagad na dyan ko ay sa tinuod lang. Pero feeling ka ninyo ka ng mura ka ng kuan, mauwagid mo.
1: Ayaw!
0: Masabta na po ni mo eh. Kaya ako man gani, mauwa man gani kumanagad. Ay, kung tag, eh. artista?
1: Ayaw!
0: Ito na ba? Ito ay seryoso sa mga kuan. Sa mga makakita din ako na sa gawa sa patera, dili ay mo kauwaw. Wala may special po. Bakit tayo nila das gawa?
1: Ayaw!
0: Murang istorya ha. Basta importante, dili ko pangit kaayo. Good morning, DJ. Good morning. Happy Tuesday. God bless and exciting from Kanduan, Mandawi. City Gikan Kar Arlene plus Sibe. Kukes Garcia, maing buntag DJ. Ayaw pag siya dili makita ang mata. Magbuot lagi mo ay. Maglagot lagi ko ano magbuot-buot sa akong kinabuhi. Sababa mong isilawan na akong mga mata. Kay tulog ka buka ako makita ang din computer sa akong atubangan. Yung magbuot pa dyan mo sa ako ah. Oh, nag-antipara ko kay hasilaw ka ayo. Silaw ako mga mata, murag nag-astigmatize ang guro ko ani. I need Vision X. Pa-shoutout DJ guwapo sa akong guwapong duha ka anak, sila Dalton Jairo Sog, Charles Lee. Solid na mina dire sa Makchan Island. Diba? Makchan. Sa may lapu-lapu ni Erlene Iwikan Alonino. Good morning sa imuha diha Erlene. May pagpaminaw Erlene, single ka Erlene?
1: Ayaw!
0: Ay, gisan na ko ang number na ko. Pwede ni mo tawagan atong liliyon. Maumang ka. Patawagan siya di sugu-sugu. Diyo ko niyang tawagan siya. Let's see, B. Where is the sun, DJ? Dito pwede dalon sa sunod, pero feeling na ako na alas ngayon. Hello, DJ. Unsa may maingon ni mo karon sa nahitabo sa gobyerno. Daghang kong ikaingon, pero di na lang ako ingon kaya mabad trip rako.
1: Mabad
0: trip rako, oy. Isin siya mabad trip niya. Huwag nga po, hindi matubag. Kasi pangunta na sa itong caller line, pwede lagi kayo nililion sa ito ang screen. Sa ito ang Facebook Live na nila 0995-994-6868. Tapos ang isa ka numero 0928-55-08727. Talilian lang nyo din ha, oy.
1: Ayaw!
0: Panitamot sa mugli-li. Ako nang abrihan, oh.
2: Exciting!
0: Oh. Oh. Kana.
1: Ayaw!
0: Makaara na ninyo din, ha? Yes. Ay, ayan. Ako na rin basahon. O basahon. Di na lang. Basahon na akong pangalan.
1: Ayaw!
0: Ano siya? Hello, DJ. Na ako'y i-share ba? Na ako'y experience. Oo. Oh, sa maning experience. Na ako'y experience. Ginala ko sa akong uyab sa ilang balay. Okay. Nahibalaan ako nga ang iyang mama kay lesbian. Pag-abot na ako sa ilahang balay, DJ, napansin ako nga ang iyang mama na ay gusto nako. Suod mi sa iyang mama, DJ, kay cool pud siya. Apan, nagkadugay, mura pong ko og magkagusto sa iyang mama.
1: Ayaw!
0: Isunan yung mga problema ninyo. Eh, pwede dili karon ni. Eh. Ang ina sa tag-uyab, kamo kay inyo mang kungkuan.
1: Ayaw!
0: Okay. Unsa man akong buhaton, DJ, makigbulag na lang ba ko niya? Kaya kung dili ko makigbulag niya, feeling na ko, ma-fall ko sa iyang mama.
1: Ayaw!
0: Itago ko sa pangalang... Ay, di na ko itago, day. Oh, as if lang.
1: Ayaw!
0: Hindi ka ito kay Kuan. Ihang gingon din. Iyan ang pangalan kay Maymay lang. Sige, May. Hindi dyan Maymay ang name. Kaya naman yun. Butang magiging yung pangalan din natin dyan.
1: Ayaw!
0: Anyway, sa ka na nga matter, no? I don't think it's it appropriate for you to Kuan. I mean, patulan na. Knowing nga muna yung mama sa imuhang boyfriend. Okay. If you have the boundaries, morality, ethical, sa lakto din ang pagkaiswa, kung na kay batasan, itong English-Englisyon na to, dira ba mo kasabot? Kapi na. English-Englisyon, hindi mo manguta na gyapag unsa. Oh, so kung na kay ethical, moral, na kay logical nga panghunahuna, you would never cross that boundary. Diba? Laliman kagmama na sa imuhang uyab niya, imong patulan, kay nagkagusto. Sa kaana. Mura sa kagsirapain.
1: Ayaw!
0: Baring. It's 11:36. Unya na, oy, wapagani ko kung mag-adlib.
1: Ayaw!
0: Sa tag-adlib. Sinyasay mo, record bang good ni siya, God? Sige lang, pasadil lang sa kong adlib ron, Rafael, kay maabot ang panahon din ako mag-adlib-adlib. Uy, mingawon ko. Anyway, mga katropa, we're half in the hour sa ito programang Wanted Kilig. Alas 11:37 na sa Kabuntangon. Ang atong oras, katod sa inyo ng Windsor Coloron 2026. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie, choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17. MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit or 4 smart watches, 4 JBL GoForce speakers, and 4 Huawei FreeBuds and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the color, and a chance to win big. Windsor Coloron 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. Enjoy the music as I give you more a few minutes to enjoy some of our mga sunatang giandam din hi. So don't change your dial. Just stay with me up until 12. May pila lang ka minuto ka tropa. Mubiya na tataod-taod kay karon dili na sa dekato. Aso nang i-play ka dali ha. Would you like to hear some of the song from Taylor Swift? Sa ato ang pinaka star icon who just get married. Oh, I don't know kung confirm na ni pero balita nga gikasal na siya. Oh, I'm happy seeing you, girl, for making song about looking for your loved one, looking for your love story, but here's your fairy tale, your happy ending love story. Gikasal na jud kaday Lover by Taylor Swift sa programang Wanted Kilig, mga katropa.

0: It's 11:52 in the afternoon. Wana kuy igong oras. No, it's not afternoon. It's mid-afternoon, I guess. Wana kuy igong oras, mga katrop. I have to say goodbye and see you later, 1 hour from now, sa programang X-Rated. Ayuli sa inyo mga radyo. Kay basing ka mo kung malisuan. Ayun lang. Kay pimenti ako, di ko malisuan. Di pimenti lang kumaduklan. Technician na speaker. Ayun! Salamat kayo sa pag-uban-uban sa ito. Agi ka na lang juice hangtod karong orasya ka, tropa. Taod-taod, medunggal lang gihapon din yung atangyan tong X-rated drama. Alauna hangtod alas 3 sa kahaponon. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas. Naamagod ko yung TI niya. Bagura ko ani na diagnose ba. Moto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulayin ko sir. Pero wala na ko yung TI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James.

0: Salton Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
2: Musa ba ibang nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
1: Ano, sir? Dili naman ko kabaoan, ha?
2: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
1: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang importante, musunod.
2: Ay,

0: nga panan-aw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin. Biker nga si Jig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist. Premium kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o masubawan.
1: Premium T3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy. Always nag-apply time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Exciting dyan kayo.
3: Food Supplement for Men.
5: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapati ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na!
8: Abli na!
9: Abli na!
8: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na pagkonsulta sa doktor.
12: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
13: Ug mapalit nimo dinhi
14: ang mga produkto sa Yes to Health.
15: Yes to Health Clinic.
16: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
17: Hilid sa Barangay Hall.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: Exit.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga baon ng headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
2: Senador Dante Marculeta sa ilalim sa ragdagang lab tests. Kapwa akusado na si Aristotel Vera ay dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
0: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay VP Sara.
2: BIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
0: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni VP Sara Duterte. Nagiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
2: Full of government approach si pinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
0: Palitan regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
2: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
0: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pauna yung dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa na epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto ng matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.

0: Estos tinuyan ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sambigang Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sambigang Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprame para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mamabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatus Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Perso Lugar para sa XFM 99.5 Bego Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sasailalim sa laboratory test si Senator Dante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa akusado niyang si Aristotel Viray para naman sa return of arrest warrant. Bandang 9:00 ng umaga nang makalabas si Viray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Dante Marcoleta matapos itong arestohin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
1: XFM News Nationwide.
2: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni BP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman ang schedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
3: Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang Green BIR Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang impeachment court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batas o kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari mo na itong magdulot ng kalituhan sa pamuno ng impeachment court.
4: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward. So, awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun, pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
5: Pwede ba yun?
4: Now, I don't...
5: Di ba...
4: It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabaho yun. In fact, yung trabaho ngayon dapat sa isang tao lang. Okay. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
2: Dagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang pangulo ng bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
3: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
4: Yung voting threshold na 16 for conviction, yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least ang posibleng magboto ng conviction.
3: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tekin po agad may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysay ang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento kabilang ang articles of impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibits. Dinawanag din ni Escudero katropa na mahigit sa 10,000 na documents ang kinagalang iproseso kaya hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayunpaman, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court na matutuhan ang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real time. Nilinaw din ni Escudero na ang tanging maaaring mantala ay ang paglalathala o ang maaaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago may sa publiko.
1: XFM News Nationwide.
3: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igrit ng
5: senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaloktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umari ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
6: Hindi po ako natulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
5: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
2: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara, pupunta sa Senado para po sa meeting pero hinidadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte, darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayunpaman, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
1: Breaking news.
5: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagpapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagkapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ng isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
2: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Sabay, hindi po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3 at XFM Bacolod sa 103.9.
1: Balitang regional.
2: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Merong di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente ng nasabing bayan. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang imbestigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala sila nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ang imbestigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong saninang pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, X7 News.
5: Bedridden na senior citizen na sawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula nga po ay alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na Cebu. Nasabad po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang drug buy-bust operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang sospek na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Purok Bulinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 26 pakete ng hinihinalang Cebu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
5: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Kini ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion Santa Fe Nueva Vizcaya ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX 125 habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck at nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadula sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng elf na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16 anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
2: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
10: Parehong malubha ang dama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluwensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likuran bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista, habang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista, maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR habang patuloy na umiepekto yung Sirlis at saka southwest monsoon. Habagat po yan silang bahagi ng bansa.
3: Katropang Bobby, ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 195 kilometers per hour, pagbugsong hanggang 240 kilometers per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
2: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kaya sa madaling araw ng Wednesday.
3: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
2: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasuwi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24 ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan partikular sa La Guayra. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghanap ng mga pamilya sa nilang mga nawawalang mahal sa buhay. Habang sinimula na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ng aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Hiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
2: Balitang sports. Ang balitang sports sa Dead ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 PIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang Gilas Pilipinas sa bilapan ng pagkatalo nila sa Australia sa pagtatapos ng third window ng tournament na naigang Australian Boomers. Ang score 92-49. Sa kabila po ng resulta niya, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na natakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
1: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palawang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News

0: Ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals rated in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakay. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Pasog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Poller at Dr. Algie Bakla. Lusog na araw po, mga Doc.
1: Lusog na araw, mga ka-wellness, lalong-lalo na po sa mga tagasubaybay sa ating programang The Secret of Health. Panibagong araw, panibagong makabuluhang talakay na naman ang ating pag-uusapan. At kailangan po ninyong pakatutukan sapagkat baka mamaya ang mga simptomas at mga problemang ito ay konektado sa inyo at hindi lang ninyo alam, baka mineral deficiency lamang po yan. Manatili po nakatabay dito po sa ating programang The Secret of Health.
2: At syempre, magandang hapon na ka-wellness. Si Doc Algie po ito at tayo ho ay samahan nyo sa ating isa na namang episode ng isang malusog na talakayan sa hapon pong ito sa The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng ating pong XFM stations at Solid FM, ganoon na rin sa mga kapartner po natin na stations nationwide. Sabayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook live streaming. O kaya i-follow nyo po ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. At yung iba pa nating mga Facebook page para kayo po ay makapanood, makapakinig ng live sa ating pong mga programa kahit saan dako man kayo ng Pilipinas at ng mundo. Ayan. At syempre, kung nakatutok na kayo sa ating pong live stream at kung kayo nakikinig na sa ating pong mga programa, nako, napakaswerte ninyo dahil may handog agad na regalo sa inyo ang Yes to Health. Ha? Kasi mga gusto pong makasali sa atin pong papremyo. Ayan. Ay tandaan lamang ang atin pong mga mechanics. I-share po ang ating Facebook live streaming at i-comment dyan ang inyong pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Kung ano ang mga products ang nagamit po ninyo, products ng Yastro Health, ay i-comment po ninyo dyan mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang entry po ninyo mga ka-wellness. Ha? At malay nyo kayo mamaya ang maswerte mapipili natin at mababahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ayan, okay? At welcome na welcome ang mga katanungan if ever meron kayong mga inquiries sa atin pong pag-uusapan ngayong araw. Ayan, napaka-interesting ang atin pong topic this day. Ay i-text nyo lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan ha, ang inyong pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga gusto sumubok naman, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabilian. Sa atin pong mga leading drug stores, kaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Mabibili rin ang atin pong mga produkto, especially ang Santone Gold natin, Santone Coffee Mix natin, sa Fisher Mall Supermarket. At soon, ito, abangan nyo mga ka-wellness, magiging available ng mga produkto natin sa Pure Gold. Malapit-lapit na pwede nyo mabilihan ng atin pong mga produkto. Ha? And of course, available din yan sa atin pong online shopping store, Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
2: At syempre, ka-wellness, pwede rin makabili ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health clinics. Yun. At meron tayong mga special prices sa mga bibisita sa ating clinic, especially kung senior citizen po kayo. Mm-hmm. O kaya naman ay doon po kayo magpapakonsulta at bibili na rin ang ating mga supplement. Ano? Mm-hmm. Pakibigay lang po kung senior kayo yung inyong mga identification para malaman kung kayo po ay senior citizen. And of course, pwede rin kayo magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant kung nais nyong subukan ang naturopathy. Mm-hmm. Sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwede makatulong sa inyong pangangailangan. Katulad po ng cleansing and detoxification. Napakaganda po nito. Ano? Nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, biosupper therapy, at yung terahertz therapy.
0: Sa mga gusto pong makasubok ng mga services na inoffer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, hey, Ground hello, Land Building, natin. 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold, ang katuwang po natin sa pagpapatag at pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. At pag-uusapan natin, ito pa rin parte ng nutrisyon. Ano? Hapon eh, napag-usapan natin. Ang vitamins. Ayan. Eh kapag naririnig natin yung nutrisyon, laging unang pumapasok sa ating isipan, eh itong vitamins. Ano? Mm-hmm. Pero merong isang parte pa rin ng nutrisyon na minsan nakakaligtaan din ng iba. Mm-hmm. At minsan ay nababaliwala. Ano? Itong tinatawag po ng mga silent heroes, mm-hmm, ng atin pong cellula at ng buong pangangatawan natin. Itong mga minerals o mga minerales. Ayan. Alam nyo ba ang katawan natin? Hindi maubuhay yan. Pagka walang mga minerals, without the aid of minerals, yung pang-araw-araw natin na gawain, hindi natin magagampanan dahil napakalaki ng ginagawa po nito sa pag-iingat ng atin pong pangangatawan. Mula sa pagtibok ng puso natin, pagganan ng atin pong mga nervous system, mga cellular ng ating pangangatawan, eh may kinalaman dyan ang mga minerals, mga ka-wellness. At ito ay napakahalaga sa atin pong pangangatawan, Doc Ron.
1: Well, kung titingnan natin mga doc, no, mga ka-wellness po natin, ngayon is merong tinatawag po tayong pandemic of obesity. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kung titingnan natin is kapag ka-obese, parang palaging busog or tinatawag natin palaging nakaka-consume ng pagkain. Pero ang mga eksperto po ay merong tinatawag na hidden hunger. Ang ibig sabihin ng mga ng hidden hunger, mga ka-wellness, ay yung mga tao na busog ang tiyan, marami ang kinukonsume na pagkain, pero kulang sa tinatawag natin na mga mahahalagang nutrients na katulad ng minerals. Katulad ng iron, zinc, iodine, calcium, magnesium, at iba pang klaseng mga minerals. Kaya posible pala na ang mga taong overweight o isang taong overweight pero deficit sa tinatawag po natin na minerals. Isa pang nakakagulat na trivia, sabi sa statistics, ay merong mahigit sa 2 bilyong katao sa mundo ang may mga kakulangan ng isa o higit pang mahahalagang micronutrients tulad ng iron, zinc, iodine, at iba pang minerals. Ang tinatawag natin dyan is mineral deficiency. Hindi lamang yan, ang problemang ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking issue ng pampublikong kalusugan sa buong mundo. Ibig sabihin, ito talaga ay marami nang nagkakaproblema ng dahil sa tinatawag natin na mineral deficiency. Hindi lamang ito nangyayari sa mga mahihirap na bansa, kahit sa mga developed countries. Maraming mga tao na hindi nakakakuha ng sapat na minerals dahil sa tinatawag natin sobrang pagkain or dependent sa process na mga pagkain, hindi balancing pagkain, at kakulangan sa gulay at tinatawag natin na consumption ng gulay at prutas, and also possibility depletion ng lupa. Kaya ang kanilang gulay at mga prutas ay hindi nakakakuha ng saktong minerales kapag kumakain ng mga gulay at prutas.
2: Oh, yun ang problema nun. Ano? Dito naman po sa Pilipinas, ayon po sa DOST Food Nutrition and Research Institute, yung FNRI, nananatiling problema ang kakulangan ng ilang mahalagang minerals. Isa sa pinakakaraniwan na deficiency ay ang iron deficiency. O lalo na kung mga buntis, o yung mga kababaihan at sa mga batang nasa preschool years. Ito po yung pangunahing dahilan ng anemia, no? At may mga lugar din sa bansa natin na noon ay mataas ang kaso ng iodine deficiency. Kaya ipinatupad ang paggamit ng yung salt iodization law. Naalala niyo, no? At asin law na tinatawag nila. Bukod po dito, pinapakita rin ang nutritional survey na maraming Pilipino ang hindi nakakakain ng sapat na gulay, prutas, at iba pang mga pagkaing mayaman sa calcium. Naku, yung calcium. Isa yan sa pangunahing kulang sa kababaihan. Ano? Pati yung magnesium, potassium, at iba pang essential minerals. Yan. So, yun ang problema natin sa Pilipinas talaga, mga ka-wellness.
0: Itong pinag-uusapan natin, Doc, para sa kaalaman ng karamihan, mga viewers natin, even mga listeners natin, ano nga ba yung tinatawag na mga minerals? Na at saan ito sila na-derive? Saan ba sila nakukuha?
1: Yan. Well, ang minerals, Doc L, ay ito ang mga natural elements. Makukuha natin ito mula sa lupa at sa tubig. Kaya kapag yung minerals na nakukuha natin sa, let's say, sa Malunggay, nakukuha niya yon sa nagaling sa lupa. So, kaya habang lumalaki yung halaman, na-absorb yun sa pamamagitan ng ugat, kanyang sinisip-sip mula sa lupa. At kapag kinain naman natin yung halaman na yon o ang mga hayop ng kumain na halaman na yon, ito ay napapasa yung tinatawag natin na mga minerals mula doon sa plants, papunta doon sa kumain, and also kapag ang isang tao naman ay dependent sa tinatawag natin na carnivorous diet, kumakain ng meat. No? Hindi tulad ng vitamins na gawa ng living organisms, ang minerals ay mga tinatawag natin inorganic elements. Pag sinabing inorganic elements, iisipin agad, masama sa katawan. Kasi inorganic siya. Ngunit, mga katropa at mga ka-wellness, huwag po nating isipin na ang term na inorganic ay ibig sabihin ay nakakasama. Sa katunayan, ang inorganic elements na ito na minerals ay kailangan ng ating katawan. At ang isang tao ay isa hindi pwedeng mabuhay kapag kakulang nitong mga tinatawag natong mga mineral elements. According sa studies, merong mahigit 20 kinds o 20 klase ng minerals na kailangan ng ating katawan o tinatawag natin mga essential minerals. Dahil yon, kapag kulang sa ating katawan, it will make the body to function improperly. So improperly functioned yung ating katawan. At ang mga essential minerals na ito ay nahahati sa dalawang grupo. Ang una is yung tinatawag natin na major minerals. Pagka major minerals, that means kailangan ng madami noon sa ating katawan. Let's say for example, calcium. Bakit tinawag siya major minerals? Kasi isa din siya sa major building blocks ng ating buto. Well, of course, adami ng buto ng ating katawan and it needs to be to be strengthened every day. Also, magnesium, potassium, phosphorus, sodium, chloride at sulfur. Ito yung mga major minerals na kailangan marami ang nakukonsume natin sa araw-araw. Meron ding tinatawag natin na trace minerals. Ibig sabihin, trace minerals ay yung mga minerals na kakaunti lamang. Most likely, ang mga mga minerals na ito ay in form ng mga metal form. O yung tinatawag natin electric transmitters ng ating katawan. Katulad ng iron, zinc, iodine, selenium, copper, manganese, chromium, molybdenum, at fluoride. At kahit na kaunti, titingnan natin, ano lang naman ito, trace minerals, hindi kailangan. Pag merong isa na wala dito sa ating katawan, it greatly affects. Let's say for example, pagkakulang na tinatawag natin ng iodine yung ating katawan, ang brain transmitter, neurotransmitter, yung mga electric signals, hindi masyadong mag-function ang brain natin. Iodine lang yun. Paano pa pag iba pang mga trace minerals na mawala? Kahit nakakaunti lang ito na kailangan ng ating katawan.
0: So, dahil ganun ka-important itong mga minerals na ito, ano naman yung essence na Doc Algie? Maitutulong nila sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga nito para sa pagpapahaba ng atin pong buhay?
2: Kumbaga, mineral, isipin mo na lang na yung katawan natin parang isang malaking kumpanya. At yung vitamins, yun yung mga manager na nagbibigay ng instructions. Pero yung mineral, sila yung mga workers na gumagawa ng actual na trabaho sa ating katawan. Halimbawa, kung wala kang calcium, hindi titibay ang ating mga buto. Yun ang worst part noon. Kung walang iron, wala tayong sapat na oxygen sa ating dugo. Kasi mahalaga yung iron sa manufacturing ng hemoglobin, which is the vehicle naman to transport oxygen and nutrients. Kung walang potassium at magnesium, maaring hindi normal ang tibok na ating puso. Lagi tayong parang in love, palpitate.
1: May arrhythmia.
2: May arrhythmia. At kung walang zinc, hihina naman yung ating immune system. At mabagal ang paggaling, especially ng mga sugat natin sa ating katawan. Kaya kahit maliit lang yung dami ng minerals na kailangan natin araw-araw, napakalaki ng epekto po nito sa atin pong overall health. Kaya dapat siguraduhin natin na sapat yung mineral na ating kinukonsume everyday.
0: Ayun. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam nyo na kung bakit napakahalaga ng mga minerals na ito, mga major minerals man yan or mga trace minerals. Lahat sila, kumbaga sa mga worker nga, meron silang designated task, kumbaga. Walang napakaliit na trabaho sa kanilang mga ginagampanan dahil lahat yun ay mahalaga. Ayan. Kaya napakainam na mapanatili natin na sapat yung intake natin ng mga minerals na ito. Mamaya naman pag-uusapan natin ang mga specific na mga minerals at kung ano yung nagagawa nito sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po, pabalikan natin ang topic po na ito dito sa atin pong programang
5: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, pampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay. Pagkakas sa inyong lugar. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. Pwede kayong magtanong ha. Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa atin pong pinag-uusapan, ay text nyo lang yan sa atin pong numero. 0969-609-6545. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga benefits ng mga minerals na ito sa ating katawan? For example, yung calcium.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung mga benepisyo na maibabahagi niyan sa katawan natin?
1: Mm-hmm. Pagka sinabi natin calcium, number one na tumatatak sa isip ng mga ka-wellness natin at mga listener natin is about buto.
0: Buto. Oh.
1: So primarily, ang calcium is primary building blocks, mm-hmm. hindi lamang ng buto,
0: mm-hmm.
1: pati po ng ating ngipin. Mm-hmm. Totoo naman yun. Ngunit marami pang bahagi na mahalagang trabaho ang calcium,
0: mm-hmm.
1: liban doon sa pagpapatibay ng buto at ngipin. Halos 99% ng calcium sa ating katawan ay naka-imbak sa ating mga buto at ngipin. At ang natitirang 1% nito ay ginagamit sa napakalagang proseso.
0: Mm-hmm.
1: Number one, pag-urong at pag-relax ng muscles.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, relaxation and contraction ng muscle. Ang number one na pinaka malaking trabaho ng muscle sa ating katawan, isang puso.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, kapag ka ang isang tao ay deficit ng calcium sa dugo,
0: mm-hmm.
1: pwedeng maapektuhan ang pagtibok ng kanyang puso. Mm-hmm. So, ito ay nagbibigay ng normal pumping or pagtibok ng ating puso.
0: Mm-hmm.
1: Also, napakalaki din ang role ng calcium sa tinatawag natin na blood clotting.
0: Mm-hmm.
1: Pagka blood clot, negatibo kapag ka doon nag-clot sa puso o di kaya sa utak.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag ka ang isang tao ay nasugatan,
0: mm-hmm.
1: kapag ka walang blood clotting agent naman, pwede ding ikamatay na tinatawag natin na hemorrhage.
0: Mm-hmm.
1: Doon yon ang trabaho ng tinatawag natin na calcium. Liban pa dyan, ang calcium ay nagpapadala ng nerve signals mula sa utak papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kapag ang isang tao na kulang ng calcium, hindi lamang ang buto ang naaapektuhan, maaari ring magkakaroon ng problema sa puso, muscle, at saka nervous system kapag ka-deficit ang calcium sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya napaka-dami ring beneficio ng calcium. Akala na iba, buto lang.
0: Tama daw ko.
2: Oo.
0: Kasi so, yung primary. Yan mm-hmm. yung primary na papasok sa isip natin.
1: Mm-hmm. So, kalimitan na simptomas nitong kinatawag natin na calcium deficiency, mm-hmm. ay tinatawag ng madalas na muscle cramps.
0: So, yun,
1: kapag ka doon sa mga player, naglalaro, papalagi
2: pag madaling araw, talagang parang hindi ka na makagalaw.
1: Sobrang sakit. At ang problema, kapag ka ang pulikat, sa puso pulikatin. Yun ang pinasama.
2: Muscle yung puso eh.
1: Muscle ang puso. Pagka ang puso pulikatin. Also, pamamanhid at pangingilig ng kamay at paa,
0: mm-hmm.
1: pangihina ng muscles, at pagiging marupok ng mga kuko.
0: Mm-hmm.
1: Madaling pagkabali ng buto.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang kalimitan, ang kinamamatay ng mga matatanda.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na kapag ka ang femur area
0: mm-hmm.
1: ng buto, yung may pinakamalaking buto sa ating paa. Pagka yun ang nabali, siguradong that would cause mortality, lalong-lalo na sa matatanda.
0: Mm-hmm.
1: Pananakit ng likod, madaling pagkabagod, at sa matagal na panahon, kapag ka ito ay hindi

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 1:01 in the afternoon. Mga katropa, ang oras hatod sa inyo ng Senthone plus Coffee Mix. Sa bugno nga panahon, labi na karon medyo nibundag ang ulan. And I'm sure some of you gibugnawan na and lami na ihigop og kape. But I would recommend you, if you wanted to look for the right coffee on your, especially when it comes to cold days, I will suggest choose the right one. Choose that would bring you actually a benefits makatabang sa inyong panglawas. Ang Senthone plus Coffee Mix, doon ay malunggay, soya powder o mangustin. Sagol ni ini, nga lang-lang yung benepisyo nga makuha sa inyong panglawas, mga katropa. So if you're looking for that perfect spot for your right partner for coffee game, Senthone plus Coffee Mix, magkahatag og kahimsog sa panglawas. Mohatag pagkainit, mohatag pagkahimsog. Diba? Asa man ka mangitag inana nga kape. Sa Y2H or sa Yes to Hatred, sa Yes to Health, ragyod na siya. Now, always remind yourself, ha? Choose that always bring you the benefits of healthy living, katropa. Senthone plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang butika sa Ubos Estasyon, located sa C Plaza building, operating from Monday to Sunday, except Saturday. But of course, aside from that, nagapahiga yung free consultation and general check-up, mga katropa. Every Sunday na siya, ha, kaoba ni Doc Bernie, o ganito maama-abi-abihon ng mga staff, si Ma'am Lai, si Ma'am Wela, o si Sir Yayi, o John Ring, and Adire Obos. Every Sunday, ginakatropa, ma-adun natin mga free consultation and general check-up. So, kung gusto niyo makaiba, usan na status sa inyong panglawas, and what you really need on your body. Senthone plus Coffee Mix, katropa, ayaw kalimod. Ana-ana mapalit sa ato ang online shop point. Ana ata sa Yes to Health 2011 sa Shopee, Yes to Health Cebu.ph, sa TikTok, mga katropa. Pangitalang ninyo to ang mga produkto dito sa ato ang basket. Yes! Senthone plus Coffee Mix, na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
5: Miss you like crazy.
0: Kasakit.
7: Diba, i-give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
0: Adlaw, mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Boris!
7: Unya karon, pahilak-hilak na.
0: X-Rated sa X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asil, gasukasukan ako, o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Ferment.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alauna 33 na sa kahaponon. Katropang oras, hatun sa inyo ng Windsor Colorine 2026, mga katropa. Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026, July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at Cité de Marie. Choose your challenge from 6K, 6K, 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will win. We will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, and four iPad A16 tablets. Four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, and four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now or visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or you can visit the website windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win. Una 35 na, mga katropa. Here's another song from Carpenters. Love Me For What I Am sa programang X-Rated. Hangtod alas 3, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos! Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni anumat tagalang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Kung ano sa aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Libatasan, may hapon kaninyong tanan. Ano na po ang laing sugilanon? Sugilanon sa kinabuhi nga kundiin. Wa man tatay labot sa sinugdanan, pero kitang tanan ang musulbad sa kasalaanan. Lain na pong istorya sa kinabuhi ang ipinani ni atong programang X-Rated. Pero una na ko basahon, akong timbayahon ang atong mga suking tigpaminaw na nagsubaybay niining programa. Dili lang dinhi sa sugbo apan sa nakalaing dapit sa Kabisayan. Ana dihang kanlaon, ihulgan, labi na sa may pagrian. Apila sa bang dapit sa Mindanao kung diin madunggan ta sa Bukidnon, General Santos, Zamboanga, Mati, San Francisco, Davao, ug Tagum. Ug sa mga nakasikbit nga lugar nga maabtan sa labay sa signal malamang. May hapon kaninyong tanan. Laing suwatan po ang atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Iligan. Akong amigo. Atong itago sa pangalang Christian. 23 anyos na akong migo, ulitaw. Kini ang problema mahitungod sa giatubang niya nga kaso. Pero mas masabta ninyo kung hataga na ito kinabuhi kining suwat sugilano na ako. Og dinhin ako sugdan ang akong storya, ang akong X-rated drama. Aniya, paminawa.
1: Uya mo ni Erlin?
2: Ubay.
1: Ano niya? Iya, saan naman lang to si Ibon?
2: Oh, no, lang gihapon. Kami lang gihapon.
1: Napatay! Lumpungo ni mo sila?
2: Oh. Kanang kang Erlin, lingaw-lingaw ram lang ako. Ang kang Ibon, maunay, seryoso.
1: Bebe, onya by Christian, kung mahibawaan ka ni Ibon.
2: Ay, di lagi na mahibaw. Panikamutan ako nga, di gusto mahibaw.

0: Salamat kay Christian, ha?
1: Salamat saan siya?
0: Sa imong love.
1: Oh, abi na kong unsa.
0: Nahibaw ko, unsa ka na ko sa imong love na ko. Maong nagpasalamat yun ko sa Ginoo nga, ikaw yung gihatag na ko. Tungod kay gimahal yun ko ni mong tinuray. Og, kasaligan ka yun. Ha? Ano man ka?
1: Wa.
0: Love ka, Utica Christian.
1: Love sa tika, Erlyn.
0: Ampot, magunsa ka ako kung muwa ka na ako.
1: Di ko muwa ni Mulin. Dili.
0: Promise?
1: Promise.

0: Contohnya, dia ikan buku sinsya.
1: Oh.
0: Dua kababay, imong giilan.
1: Ikaw ba? Murang kagdi amigo eh. Usa man, baka naman kailan ako nga amigo ni mo? Paglaro ha?
0: Ikaw ba? Ay lang ang kasuko.
1: Kisa may tayo malain, anak. Gamagsiki magagsulti o makapakonsensya na ko. Ay, pakinguna na. May kukuta. Angayon ta nga suporta ka sa kong gihimo. Imo naman hinuang kong giduot.
0: Bye. Pabinaw, good. Wa man ta ka giduot, bye. Pero ngako lang ba? Naluoy ko sa sitwasyon. Naluoy ko sa duha ka babae ba nga imong gilumpong. Aw, bisag di na lang ni Erlen.

0: Si Ibo na lang. Naluoy ko niya. Tunti, maayog kaayo na siya ni mo. Anya, imo nang siya gingon, anak?
1: Basta, usara yun akong ihangyon imo. Kung gusto pa ka nga magkaamigo ta, ayaw na ko sige iksulti, anak. Kasabot ka?
0: Sorry lang yun kayo, ha? Ay, kabalak ka. Last talang yun ni. Di na yun yung mausab. Sorry yun kayo.
1: Oh, anak ba? Arigin ko pabor na ko.
2: Ano di man tamada yun ulak ka, Ron?
1: Dili ko palakto ni mama ba?
2: Ha?
1: Oh, sa gunso naman ko ang akong paglaag maong di ko niya palakton. Minimum biligot lang gani ko gani. Aron pagpahibaw ni mo nga di tamada yun ulak ka. Oh, sorry ha. Sorry kayo. Next time na lang. Okay?
2: Sige.
1: Ay, salamat kayo sa pagsabot.
2: Ganong nadugay ka?
1: Ganang kwan, dugay ko palakta ni mama?
2: Mao ba? Naunsa man ka? Kasagaran ni mong pasangil no, basta doon na kay palpak ang imong mama.
1: Ha?
2: Pag-sure ha?
1: Ay, huwain taong ko mo binuang dayo eh. Promise good.
2: Bantay bitaw. Basta lagi, mahibawan gani na ako nga nagbinuang ka na ako. Di nagyugon ni mo makitaan pa.
1: Yvonne!

0: sultimis tinuod ni mama mo, Christian.
1: Sa unsa man pa?
0: Naglumpong kag mga babae nga uyap.
1: Ha? Tepa, diin man mo makahibaw, ana pa.
2: Hoy, Christian, ayun na lang pagnigar pa. Doon ay nakasulti na mo, nga mo na imong gibuhat. O ayaw na pagsusi, kinsa nagsulti. Ikaw no, nakaakuri ka sa paglumpong og mga babae. Wa ka maloy sa imong uyab, ha?
1: Ay, ayaw gumugto, ano mga tabi-tabi, ma, pa? Tukid, di ginatinood. Wa akong magbinuang og mga babae, oy!
3: Todo gyud ang akong pagdinay. Matod palagi lagi nila, nagbinuang lagi daw kog babae. Pero dali ra man gyud mamakak DJ. Tinuod sa daan ko pero nagpadayon gyud ko sa akong pagpakasala. Gilumpong gyud na ako ang duha ka babae sa akong kinabuhi. Og unya, mao kini ang sumpay.
2: New Year nga dako. Di asa mall. Kay na ikipapalit si Jerry nga para sud-anon unyang gabi. Sugot na lang. Kay wa may laing masugo. Ato na ko sa meat section. Ato ko dito sa gawas ng Pultaning Mall. Aron makasakay ko jeep. Hala! Nag-sale lagi sila. Hala! Nag-sale sila mag-blouse ka ng boutique? Musawad ko diha.
0: ₱50 na lang naibilin sa imong 3,000 nga gida?
2: Oy! Kay gawa sa imong ipapalit, namigi sale nga blouse, Jer. Awa, nindot kaayo. Unya, tulog ka bukang akong gipalit.
0: Unsa?
2: Awa, tanawa, oh, diba? Angayon kay ko, nindot kay ko, diba? Uli, brato pa gid kaayo.
0: Ito, oo.
2: Unang ipalit, jig ko, ani, Jer.
0: Abin akong,
2: sayang man
0: kaayo. Ang imo New Year's resolution nga magtipid ka.
2: Sayang kaayo.
0: Pero, New Year nga dako, migas to na sab kagway hinunggan.
1: Kinirang walang lidang akong baong dalapliti, ma?
2: Oo, kaya na tayo kwarta.
1: Layo, oy. Wala ko'y pang snacks, ani?
2: Ay, da. Inom lang ko, doktubig.
1: Mama, oy.
2: Oh, sige na, lakaw na sa eskulahan. Kaya maliit ka, onya.
1: Ay, sige, ma, oy.
4: Pagtigo mo, oy, saning.
2: Oy, ma.
4: Hibaw, iha. Nga dili ba yan ato hibawan ang panahon?
5: Oh, maong yun. Mas maayo na nga naamoy matigom aron kung dunay emergency, naamoy makuot-kuot.
2: Ay, amo gyang paningkamutan, ma, pa. Nga makatigom gyud mi ni Jerry.

0: Pagaya, mama. Spaghetti mo nag-burger. May ako na nagkaon na yung ma.
1: Kalame, biyane.
0: Kalame. Ma, ingin ka, wakay kwarta. Gamay raman ka niya mong gihatag na ako kanina pag ato na kukuskilahan niya. Karun, spag-burger lagi na yung mong gikaon.
1: Ay da, pila na good town. Sige, hala. Pag-inis na nga to sa sud. Sige na.

0: Habis kena atas mall, sige nak kelingi-lingi dia.
1: Oi, Jere. Nang sale kini maung mall. Tanawa oh, buy one take one.
0: Wa take kuarta. Muna magi kurun ba? Basta magpapalit ka?
1: Ambot nimo. Om. Kadiyo tragon.
0: Mihunong ka man. Dali.
1: Ayoko bitara. Hala. Naisil. Tanawar mo, Jelly. Lindot kay nga sandal. Ang akong kras maging style sa sandal. Gisil.
0: Uy, saneng. Saneng.
1: Ambat lang ni mo.
0: Nonso ka?
1: May abusin ko ni mo maayo, Jerry. Kung dili to ni mo palito lang sandal, may abusin ko.
0: Pero nga akong kwarta, Dere, 5,000 na lang. Mauna lang niya akong naipusan. Niya 15 pagkaadlaw ang labangon. Huwag na apay dagang bayranan sa akong amigo.
1: Ambat lang ni mo. Pwede naman ko napapangitaan o pagi. Chance na kayo to, oh. Nag-sale. Sunod na ano, mumahalan na ugbalik maong, katong maong sandal.
0: San, ano ka ba? Okay lang ganyan mong gusto. Palitan natin ka, anak, sa sunod. Bahala nagmahal.
1: Ay, basta. Karoon na akong gusto. Di gani mo paliton. Magmahagin ko ni mong maayo. Mahiubosin ko ni mong dugay kayo.
0: Saning?

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan niya kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C kay dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
4: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga skid ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o na Subawa.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always ragiap po na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 2:34 na sa kahapunan, katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Sundown Plus Coffee Mix. Katropa, kung inani ka init, no, it's not init, pero medyo ni ulan-ulan naman ang gawas, so medyo bugno-bugno ang panahon. Ooh! And some of you been looking for the right partners sa inyong kabugno sa panahon, then I would say Sundown Plus Coffee Mix and nindot nga partner. O inyong pilion sa inyong matagpagpangapi, katropa. Doon ay malunggay, mangustin o soya powder nga makahatag o kaligon o kahimsog sa inyong panglawas. Choose the right one. Choose Sundown Plus Coffee Mix, mga katropa. Alas 2:35 na, mga katropa, sa programang X-Rated. O ganina po ng laing kanta o sunata nga akong iandam para ninyo. Enjoy the music up until 3 in the afternoon.

0: 2:48 in the afternoon, and that was Vina Morales. One of the greatest OPM na inyo madungog. That was 1999, actually. It was released 1999. Muli. Kawa naman kung igong oras, mga katrop, I have to say goodbye sa programang X-Rated. Kusunod na ang programang Asintado, kauman si katropang Eric Sharas Manait, mga katropa. Ayulis yung mga radyo, kay grabe kainit ang mga topic. Isgutan ang politika, katropa, labi na karoon na updated ang ibaigayon nga impeachment trial. Batok kang Vice President Sara Duterte. Mahimong dapat mas updated sa mga panghitabo sa palibot ka tropa, hisgutan ng politika, lokal man o nasyonal, o international. Tungod na mga katropa, pasalamatan ako kong partner sa Pigas Lawa, katropang Katropang Jock JJ. Of course, ito mga kabanan sa istasyon, huwag ang ato ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, Ohel!
2: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects unya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira mo istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskot ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix recommend the best. Sa kada higaw niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gusti. Malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gold. Tuman eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Gyo.
5: Sulayin ninyo. Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may resulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala

0: Plus Gold.
1: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
2: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Samsung Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Samsung Plus Gold.
3: Samsung Plus Gold.
1: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Samsung Plus Gold.
4: The secret of health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan ang natubangan.
6: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, nung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulihan yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat na ko sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sumay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
4: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Για τον Time Check, για τον Κανακανάτο, για τον Σανθόν, πλάς Καφέ Μέξ, μάγα κατρόπα. Καπί, μάγα καίξουνα, για κατάμπας, παπακοσούγ, σα κουνίδε φάνξον, σα τον ότο. Βάι παγγίλα ψατίαν, βάι παπιτέιτ σε νούγκαν. Μάγα ουάγταγκρες, μάγα μπαν κολεστρό, σα τον καλαουάσαν. Σανθόν, πλάς Καφέ Μέξ. Αντρή Μαγκουστίν, ντούνα μαγκή γκάλα, καμουγκάι, ντούνα πηγή σούια πόρε. Προδόκτο σε Yes to Health Incorporated, η νιούμα παλέτ, σε Yes to Health Wellness Center. Όπως Λάνδρες XFM, σαν Z Plaza Building, Dan D. Hakosalem. Ο Ινιο που μαπαλίτ, δια μαγεγγάλα, σφαρμάσια Σαμούρα, σα κονσουλασιόν ο Μπανταουέ. Καρόν λαγ χάπον, μαγεγγζόν, παγσάκα να κογγίκα σκλέκ, περτίνγκ να κάναν όρντερ, σα Σάνθον Gold Coffee Mix, ο Σαμπ. Εμπόγκο και τον ήταν καν μαγα όρντερ γκίκα Μπανταουέ. Νο, σιλίγγα να μοντανίξ, ήταν περοβάν λαγγιν μου άρεξη μου σιέτε. Pero ang ilang pag-order dito mag-iigala, may agi sila sa TikTok. Ang uban dito po mag-iigala sa Shopee. No? Di na siguro sila ganahan mag-iigala. Mubiyahe pa kay Pertin Trapika. Mauna ang ila is door-to-door delivery na lang. Ang ipang order, Pertin ga packing ron sa obus, mag-iigala ang Santhon Gold Coffee Mix. No? Pero dari sa itong mga lulog-lula, arita sa Santhon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, balikon ko, ang atong kape mag-iigala, doon ay soya powder, doon na pag-i mangustin, doon na pag-i kamunggay. Palit ninyo diha magigalas TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, Southstar Drug, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, Kings Pharmacy, Majesty Pharmacy, o guban pa magabuti ka sa inyong tagsatag sa kamaganapit. Santhon Plus Cafe Mix Kapina, gamot pa! Alas tres, tres na!
1: Kahit seras manait, asin talo! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
0: Libertas nun is deus added guadivolumos! Said Fatshera, what you stomach?
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
0: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
2: Asintado.
3: Exciting.
2: Eric Manait. Eric Manait. Eric Manait sa XFM Cebu.
3: Exciting.
2: Asintado!
3: Exciting!
0: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon o sab ka natong tanan magasugit ng paminaw adlaw karon nga Martes. It's a 7 ng buwan, Solyo Tuig 2026. Sa gihapon, akos katropang Eric Serras Manait. Nakiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5. Paghinaot kong namos mayong panglawas. Mayong hepong dagan sa inyong panghunauna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kita saan manaakan atong tanan.
3: Exciting!
0: Sa mga wa makafollow ron mga kaigsonan sa dito sa impeachment trial dito Senado. Kung ano mag-iigala, gisalang na sa witness stand ang NBI agent nga si John Mark Kalilong mga kaigsonan. O na maghihigala ditong gitoke maghihigsoon is kini maghihigala ang assassination plot na ni Vice President Sara Duterte ganto karon kang Presidente Bongbong Marcos, Lisa Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Yan ang nag-cross-examine maghihigala si Attorney Armando Virgil Ligutan nga taga Sugbo kaigsoonan. Karon taon-taon, ato na ipakita din ninyo. Double J, the same gihapon, no? Kagahapong adlawa, ato mag-iigalang ipakita din ninyo baga kaigsunan kining maong impeachment trial sa ikaduang adlaw baga kaigsunan. Pero sa di patadiha, no? Ni Kalit Lagbutos, BP Sara. No? Dito mag-iigala sa Senado karong adlawa. Habi ko magpapriskon, no? Doon na lang si Gibilin nga duha ka sentence gantos mga sakop sa media. Aron ipahibaw gantos publiko mga katropa. Wa na'y mga pangutana pa. Ang iya dito karon is buot lang siyang mo address maghihigalag duha ka mga sentence. O pong pas presidente maghihigalag in this

0: Pulo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
4: Katuli ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
4: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
10: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
11: Ug matag Domingo.
12: Libre na
13: magpakonsulta sa doktor
14: dinhi mismo
15: sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
20: Hilid sa Barangay Hall.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: Mga katrupa, exciting!
23: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3.55 na. Atong time check, hatod ka na ka na to sa itong Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mag-iiga lang. Atong produkto nga magkatabang pagpaubos sa blood pressure. Gato sa mga dunay high blood, ha? Ay magkumpiyansa in town. Okay, lawas ang puhunan. Mga kaigsuunan. Sa mga katropa na to diya, palihog in town ang pinging inyong kalawasan. Ha? Kaya huwag itay lain, maghihiga lang gina-wish diha ninyo. Doon na mo'y mayong panglawas. So, at the same time, malinawon kayong pagkatuog ninyo. And at the same time, maghihiga lang. Ininiang mga onputa dito karong mga insakto, nga mga pagkaon. Dili ka to mga grabe ka mga fatty foods o mga grabe kolesterol mga iksoon. Ay, kinarabang mayong panglawas, mga kaigsunan, makaingon lang ta dito ko, priceless ni kung panalitang mawagtang nani. Kanya nag-antos na kanyang sakit, mga parinti. So, di atay mga panagang, mga food supplements, sama panalit, ani nga, atong Santon Plus Gold, nga makapabos atong immune system. Makatabang pagdipinsa sa atong atay o kidney. Tungod sa mga sangkap, nga doon ay balunggay, mangustin, doon ay palia, spirulina, at doon na pagyo dito'y ahos, mga katropa. Santon Plus Gold, it supports your health.
24: Seras
23: Manait. 914 ang resulta maghihigala sa King Dragon. Alas 3 gabula. Si Lorna Margarita dari sa Facebook na live niingon siya maayo gud tan-awon the whole video to make what's the real story. O diya si Edson Dimpangog na minomidris converging area, sir. Mga tricycle drivers, silang President Ariel Eric Parado Pilipi. Erlinda Salubre, maying hapon. O diya Rams Cardona Carion, sir Eric Matodpas, DZRH Law Professor. Matodpas sa DZRH Law Professor. Ang gibuhat sa defense is delaying tactics. Sige og motion og object para dili ipagawas ang ebidensya batok ni BP Sara. Salamat. Actually, taktika po na dito karon sa kinini ang defense team, no? Ingon na lagi, kining ingon ni karon magigala nakita ninyo inyong panid-an mga taktika kana sa mga abogado, mga kaigsunan. And one of that is kananga mga paglangay-langay magigala. Although, depende na ni presiding officer o magkabantes, chis, iskudero, ano nga, murag binuang man eh. Eh, langay-langay na, usap pa na. So, iyan na magigala nitong pangbadlungon. But, sige lang. Ingunana, magiging ang mga abogado. No, magigala, mangita, yun na dito glosot, mga kaigsunan. Tanan, either sa prosecution or baka diri magigala sa habigs respondent. Maying hapon, Sir Rick, di aragyapon, masibipi. Kay maglisod silang 16 votes, gawas lang ilang usbon. Brad Lugo, na, naaman lagi, iro niya topad ni Cheese. Okay. Sir, wala na ilabot sa isyo. That is criminal offense. Dili na isyo. Pangawat. Fernando Maki Agwa di Pataranta. Hadlock na sila mabulgar. Gimute-mute. Jovintino Nadila, Sir Rick, good afternoon. After always watching and watching from the Gabi Cordoba. Ronilo Rovinario, John Ray Redoblado, Hilo Mapas, Naomi Alfichas Tsusuman, Don Gonzales Tolin, niya Eric Inohada, Nagtanaw ko sa Ayala IT Park Share. Salamat. O guban pa mga video, mga comments. Magdo Tabuada, may pagpaminaw. Felix Romagira, Nico Barber Constante, Tabira Raidmon, Tekyo Angva, Deslawaan Dumanhog, may pagpaminaw. Kini, depende gini magigala na sa kwan, ebidensya. As what I've said before, kaganiya sa itong programas buntag, o ang ato magigala ang mga senator judges, magbase lang yun dito sa ebidensya o niya pagkahuman magigala, no? Ila dito mga kaigsunang patungan pag yung konsensya, at tanaw na ito dito kung sa'yo magawas ng resulta. Pero kung pananglit gani, mga kaigsunan o ang mupatig babaw pamulitika, makakita punta magigalas lain pong resulta. But balikon ako, kitang tanan ng mga Pilipino nga nagtanaw aning mong impeachment trial o saragi atong gihangyo kundili ang kamatuuran. Unsa magyod magigala ang kamatuuran nining tanan ng mga aligasyon nga ilang gibato ng itong BP Sara.
0: Asintado!
23: Tinood ba or dili? No? Maragi na. Si BP Sara magigala na mahayag naman to baga kaigsunan nga di siya mutambong. No? Diri magigala sa ingnunta impeachment trial. O wa man po na magpasabot magigala nga ang iyang di pagtambong makapaubos magigalas ila dito karong credibility. No? Or ang uban magigala maingon nga, sadan yun kay, nahadlog siya magigsoon sa pagtambong sa hearing kay to agisadling la sa abogado. Aningon si BP Sara magigala nga, no? No? Di lang kumutambong diya, labi pa ditong tambag ni Presidente

0: nga di magniyagyagay pag-ebidensya na kung pangutana di baka magigala mausap ang unhaw na anay mga senator judges o niya tugkan silang konsensya.
1: Asintado!
0: Na? Now, it's up to the prosecution because sila man maghihigala dito karoy nagpagawas anay dito karong isyu ha. Ang burden of proof balikon ta di asabig's prosecution trabaho lang diris grupong Sara sa depensa ang pagdepensa po baga ka-exonance kliyente nila. Kutubods ilang mahimo. No? So, ato gini mag-iigalang kilatisog bayo. Kay kini trial man eh. No? So, sama man eh mag-iigalang korte or do, ang naglingkod dihang mga huwis, mga politiko, nakog kalainan po mag-iigalang at tos tinudanag yung korte. Nato, baga ka-exonance nga sila dito mga huwis, arig yun magbasis ebidensya. Ang diri manghihigala sa Senado nga nahimo na ditong impeachment court diin gi-occupy usab manghihigala ni mga senator judges nato. Ha? Iba man tangka kini sila mga politiko. Ha? Onya at the end of the day manghihigala wa gilaing nasunauna kundili puros pamulitika. So asa ka dito karin mapatigbabaw after aning maong trial ang konsensya or politika?
1: Asintado!
0: Eh? Mauna nga, kagahapon bitaw, sa opening statement, mag-iigala, both camps, gikan diri karong kang attorney sila, si Son o attorney, dito karong kongresista Jervel Luestro. Si kongresista Jervel Luestro, ang lead prosecutor sa mga kaigsunan, na mahayag mag-iigala nga kinanglan ng Senate Impeachment Court, maghimog desisyon. Og ibase kinis ebidensya. Mga gipang present diyang mga record or mga testimonya. Sama pananglit ani mga kaigsonan dito karong NBI agent John Mark Kalilong. No? Ay usama ni dito karos gipresent magigala sa Habig's prosecution. Og dili tungod sa politika. Or baka popularity. O baka magigala doon na ba dito karoy kahadlok. O kini mga kaigsonan nga pagka honest sa bisan unsang kampo maghihigala. Either diri mga kaigsonan sa campus respondent or diri maghihigala sa campus prosecution. Na mga kaigsonan kay kini bitaw nga kita maghihigala nga na adito karoy mamasangil na to ato maging pangitaan dito ebidensya. Unsa pag yun? Naka-ebidensya? Wala. So, ebidensya. Now, ingon pa maghihigala, hinomdom tas pamahayag ni Luestro nga ipresentar sa prosecution ang mga official documents, ang financial records, kanto mga inonta reports gobyerno, appeal pang video recordings, nga kining gidebatihan karon nga, clip lang dito ipasalida or snippets, o baka maghihigala ang 2-hour video. And ang kanto maghihigalang sinumpa ang pamahayag. I-insert pa dito ang appeal ang mga independent findings. Ha? Nga mo ibasihan, maghihigala silang kaso. No? Ay, igon pa ni Luis Tropod nga ang ebidensya kinanglang tanawang skorte. O, ila dito ang bukikiog mayo. Labaw sa tanan, dili matabunan. No? Sa mga speculations, propaganda, or magpadiktar baka maghihigalag unsa dito karoy na social media. Kini maghihigalang impeachment trial nga giatubang ni Sara, o pati ka mga articles of impeachment, dili ni buwag nga mga istorya, nagkunik-kunik kini nga mga bahins o sa kakaso, no? Kabahin sa pagpanubag sa usa ka opisyal mga ka-exonas gobyerno. Now, I hope nga ato mga senador usab, no? Sundon ang ebidensya. Paminaon ang mga saksi. Liliyon pag-ayo mga record ato silang trial mga ka-exonan. Now, ang mga giandang prosecution, ang mga allegation, may kalabutan sa paggamit sa confidential funds, kantong unexplained wealth, bribery o corruption o kanto maghihigalang.

0: hulga diin maoning unang gitoki karon kanang assassination plot. Na? Mga tigpamina. So, maoni maghihigala ang ato ditong gisubay usab karon nga, which is, duhana no kaadlaw, ikaduhaning adlaw sa impeachment trial. Now, ang impeachment court, tanaw na to maghihigala o nagsubay, magigipon maghihigala dito insakto nga dalan. Diin ang ila dito karong ginasubay ang kamatuoran.
1: Asintado!
0: Alas 4:08 na maghihigala sa atong pagpadayon. Ding ato nga tulumanon o ready na diya Double J. Ato maghihigala ang iampo nga dili na dito problema pang audio mga amigo. Ha? Kaya ang audio na to mga kaigsunan murag medyo kininiag kuotunon man kayo. O natay lying source diya Double J, paliho ko na ko.
2: Ano naman ng video? Let him testify, tapos pag binanggit niya, then you can ask him, hindi na siya leading. But we shouldn't really ask leading questions because we'll violate the rules. So rules. Excuse me, but I'll just be very particular when it comes to the rules. And it's not against any group.
3: Senator Judge Cayetano, it will take some time before we can, quote-unquote, appeal to the records. I'm trying to have them get it. But in lieu of that, that's why the chair tried to intervene. Can counsel kindly lay the basis for the witness to be able to identify the timestamp portions of the 2-hour video?
4: All right, yeah.
3: Counsel for the prosecutors may proceed.
4: This will be quick. Mr. Witness, you said that your office conducted an investigation on the statement made by the Vice President dated November 23, 2024, correct?
5: Objection, Your Honor.
4: Pleadings.
5: Your Honor, he's not on direct.
3: Overruled. Witness may answer.
6: Ayay.
5: Yes, sir.
4: Now, tanong, ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024?
6: Okay.
5: Objection, Your Honor.
4: Why? I'm not yet done.
5: Well, Your Honor, the pauses of the prosecution are very confusing.
3: Kindly let the counsel for the prosecutors finish his question.
5: Precisely,
3: before you
5: Honor.
3: Object.
5: May counsel I ask for the also the... May I ask, instead of this, Your Honor, may I ask that the Honorable Court direct the witness to allow me to...
6: Okay.
4: President, dated November 23, 2020...
5: ...of the prosecutor...
4: Okay, what
5: allowed is
0: kana matunong Double J ako ana to
5: which I it's confusing if it's he's done or not
0: kana debate na ni sila magsige lang dito kwan object ang Picas Campo no kaya si
5: precisely the question
0: attorney Narvasa pa tani
3: on occasion forgot what the question was because he did not respond to the question of the prosecutor.
5: Yes, Your Honor, so I just
3: court will make sure of that.
5: Thank you, Your Honor.
3: So kindly finish your question. Yes. You want to state it again. Counsel for the prosecutors,
4: maybe it's the tone. No, I'll be quick. What particular statements of the Vice President on that day did you investigate?
5: Objection, Your Honor.
6: Objection upon
5: vague.
6: Sige.
3: Take counsel for respondent. A bit of patience. Let the counsel.
6: A bit of patience. Oh.
3: I don't think he's finished.
4: No. The question is done. What particular statement on that day did you investigate? How is that leading?
5: Objection, Your Honor.
6: Objection.
5: Vague.
4: Okay,
5: not
4: Your Honor,
5: leading.
4: Your Honor, please. Can I
5: didn't say leading.
4: That, Your Honor, please. Can I say? Can I?
3: What was there, counsel? What's the basis of the objection?
5: Vague.
4: All right.
6: Vague.
4: I will
5: it's
4: indulge,
5: a
4: 36. I will indulge,
5: video, Your
4: Honor. I will indulge. I will add these two phrases. It will never be that. Now, Mr. Witness.
6: Sige.
4: What statement did the Vice President utter on that day, if any?
5: Your Honor, same objection. There's Your Honor, a two hour 26 minute. What?
4: Let the witness answer.
3: Counsel, this 2 hour and so minute video was done on the same day.
5: Yes. Correct, Your Honor, but the question must be given with particularity.
3: If the witness knows, witness may answer.
6: Witness may answer. Okay.
3: Witness will please answer.
6: Okay.
7: Can I refer for my notes to identify the exact statement because I might said a statement that's not part of the actual statement.
3: Presiding officer will allow the witness to refer to his notes to refresh his memory. Go ahead, Mr. Witness.
6: Okay. Taga-NBI, masulti na.
8: Mm.
7: the specific statement, quote and quote, yes, huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag kang tumigil hanggat di mo sila mapatay. Hanggat di mo sila mapatay sila. And then he said yes.
6: Mm. Okay.
3: Please proceed, counsel.
4: Thank you. Now,
6: Mauna.
4: In what particular portion of that video recording that you authenticated of that online media briefing on November 23, 2024, did the Vice President utter those words?
7: If I may, sir, I think we should include the question first. It start at 1 hour and 15 minutes to 1 hour 17 1 minutes hour and 18 minutes. Seconds, sir.
6: Okay.
4: Your Honor, so the witness manifested as an answer to the question in what portion he said, timestamps.
6: 1 hour 15 minutes 0 seconds
4: to 1 hour 17 minutes 18 seconds. Mm. And we computed, Your Honor, please.
6: Mm.
4: It's a 2 minute 18 second portion of that video. At this juncture, Your Honor, please, bases have been laid.
6: Mm.
4: The nation can finally see it.
6: Mm.
4: The court will do.
6: Mm.
4: We move. That's 2 minute and 18 second portion
6: will
4: of
6: be,
4: that video
6: will be played.
4: Presented be at presented. This juncture, Your Honor, please.
6: Okay. Ipasikitan la. O, sige.
3: The secretariat is instructed to play
6: the object
3: the USB responded? Given to the tech behind that was observed and witnessed by both councils for the parties. Sorted.
6: Okay.
3: You play the video.
6: You play the video. Dara.
8: Vice President, Dara. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung inawag nilang bastos kasi pumalaki. Congresswoman.
3: Kindly pause it. Kindly pause it.
6: Ipo sana. Anto sa...
3: Ganyan ba talaga?
4: Your Honor, please.
6: Anto sa 1:15.
4: He would like to include the question propounded to the Vice President.
3: So ganyan nga. Hindi nalalakihan yan. Ganyan talaga? Or it will get bigger?
4: It will get bigger, Your Honor, please.
3: Okay. Please proceed.
6: Okay.
8: Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
9: Okay lang, ma'am. Kasi sila naman na, sila talaga yung bastos eh. You read what you saw.
8: Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila. During the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi
6: ito... Wala na, picture ako, Double J. Maklaro ta na ng natabunan.
8: Meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't
6: nagsisigaw
8: na ang taong bayan na mag-people power.
9: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao.
6: Ah, Dora.
9: Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke.
6: No joke.
8: During the campaign and during the 2022 elections. Baka kung
9: may kinausap, pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am.
6: Mm-hmm.
9: Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.
6: Mm.
9: And then he said yes.
6: Stop. Tama na siya. Okay. So,
4: That's the end of that 2 minutes and 18 seconds portion of the video, Your Honor, please. Pwede ba kita magpadayon? Can we continue?
6: Pwede ba kita magpadayon?
3: Counsel may continue. May proceed.
4: Now, Mr. Witness, what relation, if any, does that video that you viewed with the video you mentioned earlier, the Vice President uttering that statement?
7: It is the portion of the video that I authenticated, sir.
4: Okay. Let's continue. What happened next, Mr. Witness, kung meron man, after mong ma-authenticate yung subject video na yan?
7: Our team conducted an open source investigation to identify previous statement of the Vice President that had similarities to the November 23, 2024 video, sir.
4: Okay. Now, sinabi mo that your team conducted yung tinatawag mong open source investigation for any prior statements made by the Vice President against President Marcos Jr. and his family members. Yung tanong nga, ba't kailangan pa mag-conduct ng open source investigation for any prior statements na ginawa, kung meron man, ng Vice President against laban kay President Marcos Jr. at saka yung pamilya niya?
7: As part of our standard procedure, sir, kailangan namin makita yung full context kung bakit ito nagsimula. Kaya nagtingin kami ng mga prior statement made the Vice President against the President and the family.
4: Alright, now, ano pa yung naging resulta, kung meron man, sa naging open source investigation nyo, Mr. Witness?
7: We identified a video, October 18, 2024, an online press conference held by the office of the Vice President, sir.
4: Now, ano ba yung nakita nyo, kung meron man, sa naging press conference ng Vice President on October 18, 2024?
7: There were similar statements uttered by the Vice President against the President, sir.
4: So sinasabi mo na on that October 18, 2024 press conference, may mga nasabi din na mga statements yung Vice Presidente laban sa President. Yung ba sinasabi mo, di ba?
7: Yes, sir.
4: Now, yung tanong is, ano ba yung naging mga parehong statements ng Vice President sa araw na yan, October
7: 18, 2024? To said the exact statement, may I refer to my investigator's notes, sir?
4: Move, Your Honor, that this witness be allowed to peruse his notes to answer the question as to ano ba yung naging exact statement ng Vice President on October 18, 2024, Your Honor, please.
3: Witness may confer with his notes.
6: No, okay. Tinitingog ba ni Sherwin Gatsalian sukan pagsugod? Wala. Wala ba ang tinitingog ni Sherwin?
7: Quote and quote. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba?
6: Aha.
7: I just imagine myself cutting his head.
6: Ah, oh, maulito ni.
4: Wait, so sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin ng ulo niya, I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa?
6: Okay.
7: So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over.
4: Alright. Kung meron pa, ano pa yung naging statement ng Vice President sa araw na yan?
7: Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun?
4: Kung meron pa, ano pa yung naging statement ng Vice Presidente sa araw na yan?
7: Hindi ko alam, pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aimee. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea.
6: Sakto, ako din ni Mito. O, kinamdong ko. Mga dito, katang ugkatol ko itong patay lawas.
4: Your Honor, please.
6: Senior dito, libingan ng mga bayan eh.
4: There's a manifestation of the Senator Tito Soto. He did that here. The last statement?
3: No such manifestation was heard by the presiding officer. Counsel may continue. Please proceed.
4: Thank you so much.
3: Kindly stated for the record, Senator Judge Soto, apologies from the presiding officer.
10: Thank you. I did not get the exact words that were uttered during the last statement.
3: Will the witness kindly repeat his answer to the last question propounded by counsel for the prosecutors?
7: Yes, Your Honor. Hindi ko alam, pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aimee. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, kuhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea.
6: Naura sa Aimee Marcos dia.
10: Kuhukayin. Okay. Kuhukayin.
6: Oh.
10: May proceed, Your Honor, please.
3: Counsel, may proceed.
10: Ano pa yung naging mga statements, kung meron pa, ng Vice Presidente sa araw na yan?
7: Last statement, kung presidente nyo siya, okay lang. Ako hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin.
10: Are these all the statements, Mr. Witness?
7: Yes, sir.
10: Now, proceed. Now, ano ba yung nangyari kung meron man pagkatapos madiskubre ng NBI yung mga naging statements ng vice president nung araw na yan, October 18, 2024?
7: Like the what we did to the main video, the November 23, I proceed to preserve and authenticate the October 18, 2024 video, sir.
10: Again, for ano ba yung ibig sabihin when you preserve the video?
7: It means that I make the necessary action to and to ensure that the evidence will be accessible at any time, sir.
10: All right, now, ano ba yung ibig sabihin? After mo ma-authenticate yung video, ano bang ginawa mo kung meron pa?
7: I saved the video on my laptop and on a flash drive, sir.
10: Now, sinabi mo yung flash drive kung saan sinave mo yung mga video recording mo sa mga naging statements ng Vice Presidente sa araw na iyan. Now, kung yung flash drive na yan ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba yan?
7: Yes, sir.
6: Okay.
10: Your Honor, please, we are now in the process of confronting this witness with a flash drive that is previously marked as Exhibit P14-11, small letter A, for the prosecution, containing the recording of the October 18, 2024 press conference of the Vice President identified by the witness that is previously marked as Exhibit P-4-11 for the prosecution.
6: Makita ko no, ang flash drive.
7: Permission to unseal the flash drive.
6: Dara.
3: Exhibit you may do so.
7: Thank you,
6: Exhibit P-4-11A. Nahilo namang counsel for the respondents. Asa naman ito sa Atty. Narbasa? Naminaw na siguro sila, ha? Padayon man dito sa Atty. Ligutan.
10: Manifestation, Honor, that the witness is in the process of checking
6: flash drive.
10: The flash drive.
6: Makabagid na siya. De? Saban, mauna siya. Tapos pa siya, manihapon pa ta.
10: Question, Mr. Witness, what relation, if any, does that flash drive have with the flash drive you mentioned?
6: Maugyod.
7: This is the flash drive where I saved the recording, sir.
10: Alright, now.
6: Okay, confirm. Maugyod na.
10: Okay, now, Mr. Witness, you mentioned earlier that you authenticated the subject video by recording the same through open broadcaster software and then you compared the contents of the recording and subject video. And you also said that you found out that the respondent said, etong sinabi niya, gusto ko tanggalin yung ulo niya. At saka, I imagine myself, cutting his head. Do you follow? Now, Mr. Witness, in what particular portion of that subject video did the Vice President utter, gusto kong tanggalin yung ulo niya, I imagine myself cutting his head?
7: Permission to refer back to my investigator's notes, sir.
3: Witness may do so.
11: Your Honor, may approach a witness. Your Honor, may I approach the witness?
3: Counsel may do so.
12: Thank you, Your Honor.
6: Sige.
7: For the first statement, timestamp 1 hour, 35 minutes, 57 seconds to 1 hour, 36 minutes, and 10 seconds. And on the part na I just imagine myself, 1 hour 36 minutes and 52 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds, sir.
4: Okay, now. What about the statement that sinabi niya, so doon na-realize ko toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. In what particular portion of the video did the Vice President utter that statement?
7: The authenticated video timestamp 1 hour 38 minutes and 32 seconds to 1 hour 38 minutes and 48 seconds, sir.
4: Okay. Now, what about the statement, hindi marunong maging presidente ang nakaupo? Kasalanan ko ba yun? In what particular portion of the subject video did the Vice President utter that?
6: Timestamp na po. Ang oras, nilito.
7: Timestamp 55 minutes, 26 seconds to timestamp 55 minutes and 37 seconds, sir.
4: Okay. Now, what about the statement that I quote, hindi ko alam. Isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Pag di tumigil, huhukayin ko ang tatay nyo at itatapon ko siya sa West Philippine Sea. In what particular portion of the video did the Vice President utter those words?
7: Timestamp 1 hour 11 minutes and 28 seconds to 1 hour 11 minutes and 42 seconds, sir.
4: And finally, as to the statements, I quote, kung presidente nyo kaya siya, okay lang, ako hanggang Vice President lang. Hanggang Vice President lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansang ito. Wala itong number 1 para sa akin. In what particular portion of that video did the Vice President utter those words?
7: On timestamp 1 hour 4 minutes and 2 seconds to 1 hour 4 minutes and 16 seconds.
4: Mm-hmm. Your Honor, this representation took notes of the timestamp. So, Your Honor, please. We now move for, we go to the next question. Now, Mr. Witness, I'm about to show you the specific portions of the recording of the October 18, 2024 press conference. Now, you tell us after viewing these portions, what relations do they have with the subject video of that October 18, 2024 video that you identified, if any, okay? Now, Your Honor, we move that... Attorney Stephen Magallion be allowed to proceed to the technical booth to bring the flash drive and for the secretariat to play specific portions of the video identified by the witness.
3: Conditioned upon counsel being accompanied by a representative of the counsel for the respondent so that the exact same USB flash drive will be the one that will be played.
4: To guide the secretariat, Your Honor, please, these are the timestamps that the prosecution would like to present. First, from 1 hour 35 minutes to 57 seconds to 1 hour 36 minutes and 10 seconds as the first video, and the second video is from 1 hour 36 minutes 52 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds. So move, Your Honor, please.
6: Okay. So, Kuwaing Onjo Double J. Ingon ini magigala ka kuti na, no? Although, gawas nga kuti, murag sa pikas gabahin, sayo na po ang pagpanguhag ebidensya, labi pa nga di anata magigala sa social media. No? So, di agi pang bukiki, baga kaigsonan to, baga videos nga ginapos, magigala sa dihan, nagpa-press course, BP Sara, o niya doon agi pang litok, mga kaigsonan nga mga ignonta, threat matod pa. Ah, Senador Amy Marcos oto ha. Nagduko lang si sa loyo niya Cynthia Villar o niya si Mark Villar. Irwin Tulfo magiduka man to nang usab to ha. Kiko Pangilinan, okay, nagcha-cellphone lang. Relax kay mga senator judges ato ha. Dara. Money. Oh, kani. Okay, money siya. Nakita gyud ha. Oh?
12: I realize.
6: Cutting his head off. Money, video ha? Ilag yung gisave lagi? Oh, muna nga, kamo di ha? Ay mo paghulga, paghigala online, kaya ba sige, save na sa inyong kontra, si kwati mo. Dito na sa inyong kontra, atos korte mag-iigala, mag-lison, mag-dipinsa. Pero anyway, alas 4.32 naman. Dito mga reposo na, Double J. Mag-update ani mag-iigala, karong headshot. Naibana, nadakpan, kinihuman, gipatiran ang asawa, kinsa niingon nga, dili say amahan sa tulo nila ka mga anak. Kini may balita. At aguro i-check ang report, mag-iigala, gikang katropang Eric Amaro.
13: XFM, Police Report, Police Report.
14: Katapaga, Eric, mga kinglaan, paslak, yun, lukila, dos, mabulo, plus, nisyo, kini ko sa 28 anos nga lalaki ko, panani, libil, partner, no, man, libel, cops, sa inti-ipon, at yan na mundong batot, patos na paglalis, sa tuwing kurintahan, pak na sa gabion, dito sa may barangay, Karenta, Cebu City.
6: Dinapit ang barangay, kay?
14: Barangay Karenta, Karenta. Sa Subong, din, ang katugin
6: sa Chapi, Chapi, mag-uga. Chapi, ikaw, gagamay. So, yung plaster, kamarang putol-putol siya. Sige.
14: Kana. Okay.
6: Sige.
14: So, morning ay ang nakatugin sa spell sa Mobile PlayStation, hindi lang si alias JR, no? Wani trabaho, nag-feel sa nasa yung pinsan ang palakup ka niya, mausap ang biktima, ngayon pong naipon, na si alias Gerdy, 28 anos, may trabaho, resident sa maong lugar. Una niya, katulang Eric, nagpakita bang ang biktima sa Buatano sa MPU, humano sa Galingong, ginagbala siya sa live-in partner, katulang Eric, manini, ang meskundi sa aga kinipong mga kapulisan o bito na nakapan ang kinipong suspitsidos. Mapas biktima, katapangyaring mga kailan, naglalis nila bahin sa insepuyon na to, matiman sa ilang anak, mga pipilang lang sa mga nagligitan sa pagkatao, katapangyaring mga kaigalaan na huh? Financial kinipong problems, sumoto nga at all sa ilang mainito ng panaglalis, katapangyaring ang babae, pero bang nagkabuhay po istorya nga marang siguro, pagpasakit ng doon sa kining gibati sa laki, sumoto gihinan nga ang kinilang ilamang lang, di eksema, amahan, katapangyaring.
6: Kinin tulon niya ka mga anak?
14: Sakto na ngayon, no? Sumuling na...
6: Na tinood yun na nga kanang banaha, diligid mo'y amahan ng tulok anak.
14: Gibuhay man o bang sa mga katulang nagsend ko no? Kung ano na bang bawala na bupart.
6: Di ba po na maayong kumidya ha? Uy!
15: Exciting!
6: Di po na lalim mo. Isuda na nga kumidya ha o kumid. Pero gibak
14: era
6: sa sawa.
14: Ibako yun lang na ikatapagano kayo.
6: Musugot ang taga Minolos Barili, anaw. Ngayon na naon niya. Maglalis. Okay na maglalis ta. Pero ayaw yung taon ng ingunan ng kumigdya nga. Prangkahan ka ni Chong. Saba niya. Mura pong imuning anak ni tulog ka bata. Makurat mong ba na anak? Ay, mauna.
14: Sakto na nga yun. So, matong nga mag-saka. Suko na po si Kusban na ngayon living partner kay kasi ako nga niya lang din ligwat. Lahirig gagati ato para ito ang mo kuhan to. Mahimo to. Katong ka mo mga bata. Katong mag-Eric. So, morning nga. Napatiran yun. O kaduha kay ganyan ganyan babae sa matiis. Niya, natukan po din. Katong mag-Eric. Natukan yun eh. So, matong naangol. Yan i-report sa mga tanod. Yan mga tanod ni Matamang Pus-Polis. O matong nalakpan yun ang aking maong lalaki. Pero sa kauhian nga, love wins. Okay.
6: Love wins lagi. Pero karing una ng kumidya, ang inong ka dito karong nga, sabad niya, mura po imunin to lang kabuk anak. No, murag, mas murag gaan-gaan pa man siguro ga, inong dito ga, sabad niya, mura po gagatuli. No, murag okay rin na, pero karing inong dito karong, imo po nito lang anak, lahita po. Sugot ang amigos, barili, ano,
14: para sa silbi ng mga lalaki. Oh, mura nang insulto gid sa mga laki katapang Eric mga kaibigan.
6: Mas insulto ni kaysa ingnon kag pisot sa sawa.
14: That's right guy, no? Huh? Pisot gamay og
6: Mag-inana, pero kani inana nga komedya di man subuan nga. So nangayog pa silo ni asawa pod. Nga
14: ang komedya to. Ang lalaki nga na paslak magid sa silda sa kawian nga igo out dito babae o niya niya ito gisa silda ang laki naglakilak kana ba mo nag nangigipat sa ilo hangtod nga daw sa naluhin nila ko lang asawa o ga
6: taga Marili taga Binolos po siguro ng asawa iloy on kayo.
14: So ang lang gigipasaka ang kaso ganin ito pag Eric sa mga nagawas ang kiling 28 anos na si Algas JR. So wala ba nalapay masundan ay anak ito pag Eric
6: mga kagilan ko
14: nagidangat anak. Sige, so, mali kayo, itong kasi kasigitan sa Babulo Police mga katropa para tuming at the legs kung gusto mong gamit mga turbo kape palang dahan mga kilang dapat hindi pong lami humutsos na isadong kape mga kilang the best nga kape Santo Pasco the Max Alex Ligusang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eddie Camaro X-Run
13: XFM Report
0: Asardos Medical Waste Material nga napaggang sa autoridad sa Balamban ang driver na posasan ni Reports Benji Talisik
13: XFM Police Report Police Report
16: sa itong mga balita ng nahipo sa lungsod sa Balamban, operasyon sa kapulisan o mga sakop sa Municipal Environment and Natural Resources. Kung minro sa lungsod sa Balamban, kalabot na sa illegal nga pagpanghakot o mga buhangin o balas, huwa maneon kay lahi ay napugnan nga sa ganan. Nga resulta sa pagkasikop sa driver sa truck, alas 9:55 kontak na sa lunes sa Lubi, Hulyo 6, 2016 dito sa barangay Lamesa sa Balamban, Cebu. Ang ginagpanggila nga si Antoniette Bainas Silla, 31 anos, nga taga sitio, Candero, barangay Lamesa sa Balamban, Cebu. Si Candero, ginagop tungkol sa mga karga din, nga mong hazardous waste materials, nga matapagitan sa usa katabalagan sa Dagbes, Madawi, 5 ka mga dagong plastic container, pulos gipang silihan, o doon mga sulod ng mga basura gikan sa tabalanan. Una nini ang kapulisan sa lungsod sa Balamban gipanguluhan ni Police Major Ian Makatangay, hepe sa kapulisan sa lungsod kuyog ang mga sakop sa Mindo gipanguluhan ni Junard Luyao Junior Environment Management Specialist sa Mindo Balamban. Nibigyan kini operasyon kalabot na sa illegal na pagpanghakot og buhangin og balas ato sa pinaabutay o pagpaabutay niabot kini sa kanang Mitsubishi Canter nga gibaniwala sa suspect. Diin di masabot ang baho nini mao nga ilang gisita ang driver dihan nga gibuhaton na Mindo kini nga ukon sa yandala, maong gipugnan kasi siyot ang mga karga dito ng sigurihan na pulos mga basura dito sa tamanan. Si Candero Dilakop tungkol sa pagdala nini nga nakahatag o katuyaw sa paglawas sa tao. Ang maong dilakpan nakalapas sa Balaod, subay sa Section 3 sa Act Republica 9003 o kalapasan sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang driver balhuga karon sa selda sa Balaban Police Station. Mga bayto nga hipos sa Balaban PNP katropa sa gihapon ng magkalimot sa Baghaplas kaunay sa Santong Urban Oil mga tabag kinila binagatong doon yung mga panahon sa lawas. Santong Urban Oil hinimo sa Yastu at evaporated mapalit sa Barmasyag Botica sa iyong lugar. Alas ang PSM Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XM News.
13: XFM Report.
0: Wanted sa kasong pagpangabosos minor de edad nga babae na dakpan dito sa Dakbayan Sinaga ni Reports John Cator.
13: XFM Police Report Police Report.
17: Yes, nadakpan sa tracker team sa City of Naga Police Station ginigusagad top 10 most wanted person sa municipal level at uli sa operasyon nga gipahigayon alas 9:10 din sa buntag dito sa Puro Gabambo barangay Iniyagan Dakbayan sa Naga gubikan kay Kinigka dinakpan wanted sa kasong pagpangabuso matud pa ini usa ka minor de edad nga bata nga babay ang gini nadakpan na ilan si Jean Paul Alcontin Villejo 26 anyos ulitaw walay trabaho sa rente ni sa buong lugar sumapas kapulisan gisilbihan Kinigka nakpan sa warat of rest nga gipitsahan og Hulyo 2, 2026 nga gi-issue alang sa kasong child abuse ubo sa Section 10A sa nga adunay girekomendang piyansa hinoon nga 80 mil pesos base sa imbestigasyon sa kapulisan nga gipasanginlan kining suspitsado sa usa ka minor de edad nga babae nga nakahimo og pagpangabuso ngadto kaniya apan wa gipadayag sa kapulisan ang dugang pangdetalye sa buog nga allegation human kanawat og sa pena gikan sa fiscal's office ang kining nga dinakpan giingog nga gimitago ni ngadto sa mga paryente sud gihapon sa siyudad sa Daga aron makalikay nini ka pagdakop gitanggong ni karon ni dinakpan sa custodial facility sa kapulisan sa Dagpayan sa Daga og gandam ni kining turnover ngadto sa nag-issue ga korte mga katropa yo kalimot pagtumarog sa Anton vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
13: XFM Report.
0: Samtang Cebu City Police Office mipadayag nga walay organisadong grupo nga nagpaluyo sa sunod-sunod nga mga security threats nga gipost sa social media. May reports John Lee Minchavis, Mikey.
13: Live report.
18: Gipadayag sa Cebu City Police Office kung CCPO nga wa pa sila nakitang ebidensya nga ang 5 kabaguhay lang ang mga security threats nga gitaho sa bagatunghaan o guban pang mga establishmento sa Dakbayan sa Sugbo adunay kalambigitan sa usa ka organisadong grupo sa kriminal kinibisan pa man nga daw susama og mensahe ang managlahi nga postings diya sa social media. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Nahisgutang Buhatan, nga wa pa sila makakuhag mga ebidensya nga nagtumbok nga adunay grupo nga nagpaluyo sa maong sunod-sunod nga pagpanghulga nga naglambigit sa mga tunghaan nga miresulta sa pagkabalda sa publiko. Sanglit di, gyud malikayan nga adunay mga magpanik.
19: Wala man gyud kinang organized or orchestrated ni siya. These are all results of nakanalay ng mga motibo sa individual ng mga personnel. In fact, the recent security threat dito sa Inayawan Elementary School, sa social media gyapon, nagpadala siya og threat na iyang pamusilon ang mga teachers sa grade 7 and 8 including the school principal. Onya sa intensified yun na to na investigation, atong na-locate na identify na to ang moong suspect. And it turned out the suspect was a 13-year-old minor. Ang iya lang yung motivo because naalan si kasuko. Dala na po siyang immaturity, siyang iyang pag-idaroon na nakapadala siya ingaw na itong threat sa social media.
18: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Oriol, dugang nini nga masaligon hinoon ang CCPO sa kaluwasan sa mga tinunan, ingon man sa mga magtutudlo lukop dakbayan, sanglit ado naman sila gipahimutang ng mga kapulisan sa matag eskwelahan, bisan pa niya itong wa pa mahitabo ang baguhay lang nga insidentes pagpamusil sa Tacloban City nga mipatay og pipila ka mga individual. Mga katropa, aron mas muligon ang immune system, pagtumar og Senthone Vitamin C, ang non-acidic alkaline-based nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Baiking, XFM News.
13: XFM Report.
6: Sabi kas gabayan mga LGUs, ganun ay katungod nga masuspenso klase o galing dunay mudawat nga mga or madawat nga mga pagpanghulga sa mga tungaan matod pa sa Def Ed 7. The reports Crystal Joy Filerka.
13: Live report.
20: Sa nanglabay nga mga adlaw, adunay natalang insidente nga may mga tungaan sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Talisay City nga nakadawat og mga pagpanghulga sama sa bomb ug shooting threat. Ang sunod-sunod nga mga pagpanghulga na sinati sa mga tunghaan human sa nitabong mass shooting sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Giklaro ni Department of Education Region 7 Director Arturo Bayukot na sa higayon nga adunay mga pagpanghulga sa tunghaan, adunay katungod ang lokal nga kagamhanan sa pagsuspenso sa klase, ilabi na nga siguridad sa mga tinun-an o mga magtutudlo ang nabutang sa risgo. Apan dugang paniya nga mamahimo usab nga makig-alayon ang lokal nga kagamhanan ngadto sa kapulisan ug sa DepEd. Sama na lang sa gibuhat ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas niadtong Domingo sa gabi Hulyo 5, kung diin nakig-alayon siya sa DepEd nga isuspenso ang klase kagahapong adlawa Hulyo 6 tungod sa usa ka social media post nga adunay mahitabong pagpamusil sa Talisay City National High School.
21: Usually it's the LGU that decides, especially if it's weather condition, but they can both talk and endorse it to the office, no? Di punta ka yung lang sa atong mata o kung sa bana, hulga-hulga ra na. So much as I want that I have to abide with the increased time on task na wala sanang disruptions ng klase.
22: Yes.
21: But I cannot also close my eyes when the mayor speaks na na si pag may nangari o sino masisi.
20: Samtang kagahapong adlawa usab, nakadawat og pagpanghulga ang ni Mesyo Epifania Taneo Memorial High School sa Barangay Tinggo, Olango Island sa Lapu-Lapu City apan wa ra gisuspenso ang klase. Sa gipagawas nga pamahayag ni Mayor Cindy Chan, imbis nga suspensohon ang klase, mas gipalig-on nila ang monitoring sa mga tinun-an, magtutudlo og tanan personnel nga musulod sa maong tunghaan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-onon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News.
6: Alas 4:46, dapoy 22 ka mga barangay sa probinsya sa Sugbo na kadawat og hinabang Financial Gikas Kapitolyo na reports Greggy Magdadaro.
13: Live report.
23: Yes, personal nga gitunol ni Governor Pamela Pambari 4 ang cheque sa nagkanyang opisyalis sa Barangay Lukob, Probinsya, Sugbo. Isip financial assistance pagsuporta sa nagkadaiya usab nga programa o proyekto sa ilang tagstagsa ka mga komunidad. Lakip sa mga gipropose nga proyekto mo ang mga socio-cultural activity o pagpalit o maikipo sama sa lamisa, lingkuranan o tent. Si Kapitan Marivic Villanueva sa Barangay San Lagan sa lungsod sa Badyan, May padayag siyang pasalamat human makadawat og 250,000 pesos nga financial assistance gikan mismo ni Barrio 4 sa maong kantidad 200,000 pesos ang ikatakdang gamiton pag-improbar sa water supply system sa barangay pinagi sa pag-instalar og submersible water pump aron paligon ang pag-agi sa tubig paingon sa mga bukirang dapit. Ang nahabiling 50,000 pesos ibubo sa ipagayang socio-cultural activity. Gibutyag ni Villanueva nga mailisan na gayod ang dugay na kayong water tank di asilang barangay nga managhatag unya sa mas kasaligang water supply sa mga lagyong dapit nga naglakip sa tungaan o mga panimalay diha mismo sa Duol. Sa kitubukan, maabot sa 28 ka mga chiki nga nagkatinad og 50,000. Nga to sa 250,000 ang gipunapod sa 22 ka barangay sa 4 ka distrito sa probinsya sa Sugbo. Upat ni inigikan sa 3 distrito sa probinsya sa Sugbo. Tagsa sa ikaupat o ikalimang distrito sa probinsya Sugbo o disayas kaparangay sa ikapitong distrito sa probinsya Sugbo ang nakadawat sa financial assistance gikan sa Office of the Governor. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o naghanap ang pananaw. Inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kinay kumplito sa mga phytotriens nga mapuktar sa itong mga mata ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
6: Abdang yung kusong oras, mag-iigala. No, mga ikong dispensa sa mga mabasa nga mga mensahe. Ay, alas 4.47 na. Anyway, salamat sa inyong pagpaminaw. O niya, ugma po, na apagyapon mag-iigala ay katapos ang adlaw sa impeachment trial kay Monday to Wednesday man eh. O niya, mausap lang schedule ini after sa SONA karong July 27, mga kaigsunan. So, ugma po, natong tanawang magigala kung sa inugang kasikasan eh, o niya, monitor lang yapon mo sa Facebook Live, sa XFM Cebu. So, sa dugang panghitabo dito sa Senado aning impeachment trial dito. Kaoban ng Kondres Master Controls, Jubin Jimenez. Sa Newsroom, Salmi Mata, Manager John Limin Chavez, Viking. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Agos katropang Eric Siras Manait. Manamilit o magpasalamat sa inyong makanunayong nga pagsuportang pagpaminaw katropa mo. Exciting!
1: Asintado!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM sa Philippine Standard Time. Malasingko 5 na sa kahapunan, mga katropa. Galing itong time check. Hadid ka na ito ni sa Vision X, mga katropa. Kung doon na may problema sa mga mata, pag Vision X na.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
1: Sad-sad na!
3: Ani

Jay Pooch.

0: It's a beautiful life. Ora 6 FM sa Philippine Standard Time. It is now 5:31 in the afternoon. Magkatrabala 5:31 na atong time check. Hatid ka nato sa Premium D3 Softgel. Ni maghatag ng igong energy, mga tropa, para magpadayon. Tapos ito ang sad-sad pasingot nga dili ka maluya. No, ato Premium D3, mga tropa, maayon niya ito, mga katropa. Ito na ito nga magsigig ka sinati ilihang pang bikog, no? Dali kayong bikogan, dali kayong kraman. No? Yeah, paligon is ito ang kabukogan, mga katropa. Ibang kalimutin, ha? Yeah, muligon na ito ang bukog. Aningin niya, magkataas na itong edad, mga tropa, di kalikayan. Mga daon ito mga cells, malaon ito ang bukog, magkagabok. Ang atong paligunon na pinagi sa pag-inom ang Premium D3 Soft Gel. Inama sa Yes to Health, lumapalit sa tinang butika nationwide. Alright, now the mix right now, we got DJ JR Remix. Back to back with DJ Russell Chem and of course your captain, DJ Foo. Welcome all, welcome all! Welcome aboard! Welcome sa toang programa ng Sad sa Katropa from 5 PM until 7 o'clock! Yahoo! Welcome on! Pasingot na po tama, Katropa. Dari lang sa inyong kinaham ng istasyon sa Subo, XFM sa Buin 8.3. Sad sa Katropa! May hapon mga katropa, adlaw ka Tuesday! Happy Tuesday! Adlaw ka Martes mga igala! July 7, 2026! Ay magkalimot ha, sa mga doon na yung mga due date karong mga pizza ha? Doon yung mga utang na wala pa mabayre! Hala ka di ha? Kasi malimot mo din ha, no? Magka-penalty o niya kayo ni kaugma mo nag-dalawa pizza? Nakalimot mo din ha? Okay. May kapos sa mga nag-comment at ito rin mga katropa. Ubay-ubay naman din niyo. Sa katropang Neil Antonio. Good afternoon. Will Brian Lianto. Din ha ko doon sa may Corona del Mar. Sa may Barangay Puog, Talisay. Shoutout ko doon siya sa mga KFB boys. Silang Wiwe, Beb Padong o ni Jervy. Onya, si katropang Lorna Margarita po diha sa may Sambagdo, Cebu City. Happy listening. Onya, gisa pa rin na Andre Gilbert Amakna. Mayang hapon ninyong tanan din ha. Shoutout ko sa mga taga-barangay at taga-puo, Kalyungan, Dalaget. Ay, labi na ganyan lang Gilbert Amakna. Andy Winsley, Limbaga, Noel Gamboa. That's all, thank you DJ Butch, you're welcome. What? Nila Carbon din upa nila si Cortez Bohol. Hello mga katropang guwapo. Excited ako busayaw kay Human nagluto para sa panihapon. Nice music, maganda nigil sa pagsayaw. Exciting! Salamat sa magbasa DJ Butch kay Andres Cortez Bohol. And also hello, good afternoon ni katropang Jihilo Gitgit Mulyena. Hello naman din na may hapon. Yuhino boy, tagsip. May hapon din ha. Sumay, kuha na sa Malaysia na Pita. Request ko siya, hawak mo ang beer. Katropang Arlene Placibe, good afternoon. Shoutout ko nila Gamaria Elsa at Razona Marizel Placibe. Charit, and Sanilin. O sa talalalag, ganamina o sa XFM. Thank you! Marife Casanillo, shoutout sa Lapu-Lapu City. Dres Bay Kalawisan Zone. Yan, salamat kayo. Lorina Cabato, good afternoon. Yan, sa may basag sa Nicolas, no? Sa may vulcanizing, no? Shoutout ko siyang bana nga si Jojo Guapo. Jojo Cabato. Junior Young, may kapo ni Shebush. Nagtanaw ko dres may Guadalupe Alegria Cebu. Salamat, Stella Alberca. Karoon ba ko naabot gig ka ng limpyo sa purok? Sayo na ko karoon ka na, ha? Yeah, si, gisa ni, Merly Hawk. May hapon din na namino may diri sa may Malabuyok, Cebu. You are man ito mga listeners, no? Malabuyok, Dalaget, Dumanog, Alegría. Kaya sa kuag page ka DJ Boss sa Adiris Katropang Josephine Bacolaba. Namina ko na din sa Baitang Kitalisay. Shoutout ko nila ni Inol and D, Emiko and Yoshiko. At tadi pa rin ka JR Pre, muag kuwan pre. Agagagagala ng mic pre kaya ni ko lumoy man.
1: Ay, pre, okay na to pre?
0: Okay na pre.
1: Oh, may hapon ni Stanans na minaw sa XFM Cebu. Shoutout din ko diyan ni Tulits diyan sa kuwan pre, diyan sa Laray na yawan. Og sa upper na yawan pre, si Ting Jello akong uyuan. Maura na pre.
0: Ayan, salamat kayo DJ JR. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5.36 na atong time check. Magkatrabah din kinatuloy sa Sunfone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa!
2: XFM XFM
3: No smoking. Pwede na siguro kung manabakog din eh. No smoking man.
4: Oy, polis ya. Dakop ni. Ganun na ni Grillo magandin eh.
3: Matangka mo lang ka sir. Katanawa ko na kung si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O basaho. No smoking. Masam di bisaya sa nose. Di ba ilong?
4: Ayaw!

pinainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Sadong Blast Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan,

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Next, Mr. Butch.
8: Dok, kung sa bagay akong sakit, dok, kung sa bagay akong sakit.
7: Doon na ba kay kwarta?
8: Wala ro ba, dok?
7: Wa kay sakit?
8: Nge.
7: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM sa po, Philippine Standard Time. It is now 5:41 in the afternoon, mga katropa. Itong time check atin kinato sa Windsor. No? Windsor! Andam na ba mo, mga katropa, kay aniya na ang pinagkadako, pinagka-colorful ng running event karong tuiga. Apil na sa Windsor, Color Run! 2026, karong July 18, kaya magsugod alas 3 sa kadlaon din sa City de Marie. No? Yeah, choose your challenge, 6K, 12K, o kaha 16K, mga tropa, and run for a chance to win amazing prizes. Opat ka mga swerteng mananaog, mga tropa, ang mupauli nga magdaog brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, dugang palinya dunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, og upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets ug daghan pang uban. Mo lang ang pagparehistro na, mga tropa. No, bisitaha lang ang buong registration booth nga naa sa Biliana Sports Complex matag Biyerkules hangtod sa adlaw nga Sabado. Para sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook o kaha-bisitaa ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big! Windsor Color Run 2026 Run, celebrate, win!
3: Na ang programang mohatag og lingaw kana gum

Plus XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 6:03 na mga tropa. Kini katong time check na hatid kinato sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape mga higala ka safe kayo, dili pagka diabetes, sigud kayo gibatamis lang sa stevia. Mo nag mga tropa to na hinihinay sa pag intake kanon na yung mga asukar sa lawas kay di na maayo, no? Peligro kayo nag-diabetes. Kuyo kayo na labi na galaki ta, DJ Russell Chem, DJ JR. Ikado kayo na, di na ko na mo barog si Manoy. Tawunan na tayo diabetes mo na ga, magkalikay-likay. Ta, grabe sa mga tamis ha. Kamo, hilig na ba kayo magpangapi? Pangapi kayo magunto? Isang init kayo. Kakuning premium D3 mo ay gamitan ninyo ha. Kaya di ba ka-diabetes mga igala.

0: Vitamin D3, gasanthon, gikan sa magustin, maayo sa itong mga hormones, balance ba na? Yan, na premium D3 coffee mix, may kapi ka na, may santhon at vitamin D3 ka pa. Kala, atras abante. Chachapa more! May gabi ini, kuha din ha. Ito na i-scroll down, katropag DJ Leonard. May hapod, DJ Butch. Buto kayong sadsadri sa balay. Shoutout ko, labi na ni Reyna Chinita. Ito ni Abanti na wagtag. Pre, salamat. Tanaw ko diri sa Dumanhog. Ayan. Nayuasan ni mo. Ay, naamag ka sa Dumanhog. Ay, laglaag sa diri para makakita ka sa imuang crush niya. Rodrigo Antipuesto, mayong gabi din ha. Greet me there is my tubod badyan. Salamat kayo. DJ Aure Kabahar, happy watching. Marley Kadundoy, good afternoon do. Watching there is my Compostela, Cebu. Yung sa tanan lang mga nalihapon, ito din hang sa'yo, no? Palihapon ng sa'yo. At mga taxi drivers, karong mga orasa. At mga nanay nga nang hipos, sila ang mga hinayhay. Busy yung prepare, no? Sa pagkakuhan. Lutog pagkaon para sila mga chikitings gagikan sa school. Arta DJ JR, pre. Imuhang aguan ka. Inaarama ka yung gig pa. Asa ba ka ron?
1: Napailak ka, pre. May gabi rin sa tanan. Ako na yung husbunday. Shoutout ko nila ni Dong Tulitz o sa akong mga apong pamilya, pre. Sa inayawan si Leonardo Sabidra o akong mga kuhan niya. Uy, gagaw ka na lang,
0: Abay. Ayan, commercial tama katropa. Inigbalik ito arita ni DJ Russell Chim. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas ay size na. Galing atong dive check. Hadad ka na ito ni Susis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.

0: anytime.
1: Santa Un Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraneng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santa Un Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
3: Santa Un Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santa Un Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santa Un Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santa Un Plus Coffee Mix.
3: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santa Un Plus Coffee Mix. Santa Un Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Next, Mr. Butch.
4: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging akong sakit, Doc. Kung sa magiging akong sakit.
3: Oh, doon na ba kay kwarta?
4: Wala ro ba, Doc?
3: Oh, wa kay sakit.
4: Nge.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is now 6:13. Mga katrabadong time check. Hatid ka na ito ni sa Santhon Gold Coffee Mix na raw. So mga coffee lovers, ito din nga. Gusto mo puti, di ara. Mamaintain na ito mga katrabado ang pamanit ka. Santhon Gold Coffee Mix. Adunay glutathione o collagen. Ano natin sa Thones, kaya po nga baguhan eh. Buhay mo balansi, mga higala, strong hormones. Hindi tataptan o mga bukol-bukol. Gumikan kaya doon na ni Mangustin. Kape, ang palayas, Merolina. Yan, nindot nga kape mga katropa. Di aratisting eh. Sa Thone Gold Coffee Mix. Kaya doon ay glutathione o collagen gama sa Yes to Health.

Oras sa XFM sa Buffalo Beans. Standard time. Minas na 6.31. Itong time check, mga katropa kagabiin ha. Atid ka natin sa Sunfood Plus Herbal Oil. Inanong mga orasa, naghanag yung mga lamok, mga katropa nga pwedeng magdag sakit, no? Kung mga paag sa ito, mga chikitings. Sa ito ang antipog, pamilya mo. Nag-ha plus, Sunfood Plus Herbal Oil. Kini ka doon ang lamok, kini mga higalagay. Usap po ni siya ka, mosquito repellent. Ang pamahid na all-in-one. Hindi na magdubli mong gasto, mga katropa. Usara ka buki mo paliton. Kalatanan, gikas masahe, lampad sa uno, sakit agad yan, kaya na dun ay panuhot, no? Iya, mosquito repellent po. Hindi magka dool ang lamog sa inyo, mga pinalangga din, ha? Ka mga saklob sa pamilya. Gama sa Yes to Health!

0: Jonathan Rivalde. Shout out ko, happy birthday ni Patpat. And happy birthday sa barang birthday ko, Badlawa. July 7. And then ni Pro DJ Oliver Ski. Dina sa Luginsan. May kapag paminawan mo din na pre. But niya, arita ni DJ Russell, siyempre, kay mo hanggang greetings.
1: May hapon niya, mga kasatsan sa katrupay, labinas niya sa Mitabil Talamban ni Nancy Kamansi sa Ladaga. Ilabinas may mga kaubanan niya, mga RMP Disco Mobile, sila ni Bus Clark, o ayang mga kaubanan, mga crew niya, mga kugihan, o karong mabot, pizza, kung ano, pizza disisize, ato ta sa, tempasa, basahan patanig maayo, ato ta sa Senior San Rookie, Sityo Kalapi, Barangay Kawasan, Aluginsan, Cebu, August 16, no? Sad-sad sa katrupa, powered by MGM, Disco Mobile, kaubanan to si DJ Munchingao, naghagay salamat ni Michael Pacaldo, Noel Malasarte o si Ma'am Chirel o iyang Paris Ginaline Pacaldo. Dahang kayo salamat. O karong umabot pizza 23 sa nata sa nasipit talamban na diha sa kanang kung ano, Family Park. Kita-kits tadi ha mga DRT family. Dahang kayo salamat.
0: Ayan, salamat kayo. Kita-kits mo mga katropa ha, sa itong mga gig, no? Mga gigs sa itong mga ex-spinner DJs sa XFM. Wala ninyo, atuanin ninyo mga katropa. Basta doon sa inyo ha. No? Aluginsan, Talamban. O nag paminawa lang yung lahat mga announcements din mga katropa. Okay? Ingon si Pro DJ Oliver Skiga. Kusog kayo ka dire pre sa Aluginsan, pre. Salamat kayo ha sa mga taga-Aluginsan, Cebu. At sa komersyal, anikbalik nito ito sa tuwag magkamig sa Bar NB. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Minus na 6:34. Itong time check, mga trabahadod ka nato sa Vision X.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM.
4: Hey, Americano, baligyan ako ng banana Q. Hey, Joe, banana Q.
5: Oh, thanks.
4: Grabe ka sa rin mo, Joe. Tihik ka sa rin mo. Iwan yung kay kwarta, kay mo mangutagon.
5: I said, oh, thanks. Dili utang.
4: Ay,

0: Ang Tiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka lang mo ma'am. Ibag-adlaw dyan ko ang gapainit kunya magsige pa jugog dyoko. Kung gibate po dato ang paglakad sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglakad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
5: mapalit na sa mga butika.
6: Turbo supplement for man.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijang Turbo.
6: Turbo, supplement for men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Taxi driver, bilad ay patag sa metro bay? Bila ba'y kumplitihan di ay?
10: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni Kukun sa metro?
9: Mo ba? Parihas di ito ba'y? Nalimot si Kukda sa Kupitaka?
10: Yeah. Ay,

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Malasays, 37 na mga tropas kagabi yun. Itong time check atin kinatong ni sa Sanzon Plus Gold. At magkabukol-bukol, kayang hilison, mga tropa, kayang tunaon. Yagi sa tuwag Sanzon Plus Gold, mga tropa. Sa mga doon, nakaroon din na ibukon. Bukol-bukol, doon yung mga sis. Doon yung Twitter. Hala, tumar mo mga tropa o Sanzon Plus Gold, no? Mayo po niya sa mga taga-suppressions to go, sa mga high blind. At doon yung problemas kasing-kasing. Oh, sahay, kahit lang sila gulbaan, niya, sakit ilang buko-buko o dugan. Ay, mukupiyansa niya na magkatropa kung wak mo magkapacheck up pala pag Sanzon Plus Gold na lang hunaan. Diabetes, sa tangay mukupiyansa niya na. Sanzon Gold, ang bulawanon ng proteksyon, gama sa yes to health.

0: nagawa mahal mo na. Eva't Adan, Eva't Adan, Eva't Adan, Eva't Adan. Alam mo ba?
1: Alam mo ba?
0: Mahal mo na,
1: mahal mo na.
0: Wala tayong magagawa, mahal mo na. Eva't Adan, Eva't Adan, Eva't Adan,

0: Classics FM sa Buffalo Bean Standard Time. Alas 6.42 na mga tropa. Itong time check nung hatid kinato ni sa Sista Pain. Alang sa mga adunay bughat. Pas mo. Yan. Sa mga mami din hanggang mga adunay bughat. Mga tropa, labad kay ang ulo, no? Sigit kay ang lawas. Sista Pain, tumara, mami. Na, malabawa na na yun. Nagin mo hanggang bughat. Pas mo, pingkot sa ilong. Adunay subaw. Hindi lang mga higala. Sista Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yan, wala tayo igong panahon, mga katropa. Arita sa ito ang final greetings. No? Sa di patabo pa, Tighog, DJ Russell Chim. Arita ni Kwan, Jay Cyril Kahayagan. Shoutout, DJ Boots, sa buwang kapasahero. Nga, sa ni, gikabuhi ko no, padong sa... padong ang Cordova karon. Nagsako ang driver nga si RV. Si pag-ayo mo volume, basta sad-sad na. O sa tanag, lakom.co. Boys, salamat. Ni Jenny Tano Kapisnon. Hello. Shoutout ko no diha sa may Liloan de Cebu. Yan, imo hapre.
1: So shoutout ni Chang Chang no de Aspito. Sila bina sa itong kaubanan diha sa Talamban ni Crispina o ni Kier o ni Kayla, Ma'am Kayla. Huwag itong kauban sa DRT family ni Founder Moises di Parinig Garcia o si Ma'am Roda. Happy birthday, Ma'am Roda.
0: Happy birthday! Salamat. Sa mag-birthday ka rin at lawa, happy birthday. Panamigong panahon, salamat kayo ha, DJ JR, DJ Russell Chim. Thank you, ugba na po ang mga tropa. Musunod na ang programang Headshot. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Russell Chim.
0: Katropa mo!
1: Exciting!
3: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pa-feel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy ganin nyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
7: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The secret of health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Ala, 7:02 nas kagabi on, ladies and gentlemen. Atong time check at tropa Greggy, gihatod ka nato sa atong gipasigarbo. Daghanang nakapahimos. Nene, wailain makatropang ato ang giwagay wag wagay way. Nga santon plus gold.
2: Kompletos ricados ni mga katropa. Doon na yung mangustin, doon na yung ampalaya. Doon ay garlic o doon ay spirulina, mga katropa. Kining mo mga sangkap mo na mag limpyo sa ito ang kalawasan gikan sa mga toxins.
1: Yes.
2: O guban bang palagian, mga katropa, nga mo hinungdan na kita po magkasakit.
1: Kana.
2: Muna nga malimpyo na. Mataghuman o kaon, inyong tumaron ang kining Santo Blas Gold, mga katropa. Aron tunawon ang mga toxins sa inyong kalawasan.
1: Kana.
2: Same time, katropa-tor ni Paul, makapakontrolari sa ito ang blood pressure o blood sugar level.
1: That's correct, katropa Greggy. Kalimti, gayod ayaw-ayaw, gayod kalimot, nga samtang atong gipahimuslan, atong tagsa ka mga kalawasan. Ato pong ampingan kini kaya aanhin ang damo ka tropa Greggy kung patay na ang kabayan.
2: Kana tinuod ka tinuod
1: ka mo pag
2: sa ano pag pahimulo sa ano gali man ganing kuan na sa importante healthy ka kanun na imay ka tropa
1: na primary gyud na
2: Santo Blas Gold mo ni magsibig kaabag nimo.
1: Of course. Kompleto si Kados, katropa Greggy. Matod pa si mong giingon. Fight to nutrients, gibalikos, aron nga paligunon gayod ang ato ang immunity. Makasagubang ta, makapalalipod ta, aduna tay igo nga hinagiban. More than enough, aron nga wag tangon, papason, isalikway ka ng mga toxins, mga hulga sa atong lawas. Santoon plus gold, it supports your health.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Paul Gino Lopez o katropang Greggy Magadaro sa Headshot.
1: Siya ang nagkapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagdingog. Di na makaimo sa pagdingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome na usab. Welcome ug welcome sa atong pagpanag-uban. Atong ginagmayng ko kabildo. May labot ding ato ang panghitabos palibot. May labot ang atong lungsod ingon man ato nga mga lungsuranon. Atong makaigsoonan kaparitihan, mga kasangkayan kabugtuan. Sa Tagalog pa kapwa Pilipino, nasaan ka man ngayon? Welcome na usab sa ato ang pag-uban-uban. In full intensity mga katropa, nga ito ang mode karong kagabion. Kaya kung nagsugod ang impeachment mga kaigsoonan ko, di po ta magpawahi dere. Inyo makauban ang nabantog na nga dos dimpulis. Ang adlaw na karon nga Tuesday, July 7, 2026. Sa Gyapon mga katropa, kami inyo mga ubos nga lagas kanginan. Ako na si katropa ang attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
1: All right.
2: Gabi
1: Good evening.
2: Kompletos.
1: Kana.
2: Dos din po les sama ka kompleto sa tuong isgutanan garo.
1: Ay, pastilan. Of course.
2: Gumikan kaya sa yukin nga itong mga kuano?
1: I don't know, katropa Greggy, where we are going to start. Kay grabe kayo, pero mapiki po lagi tas oras. No? Nakita na ako ang kapiki sa itong oras.
2: Ganun
1: man. Patakasugod kay grabe kay ka-traffic sa itong isgutanan garo. No?
2: Bahin nga po les, gisundan, ginuntan garo sa mga tao. Ang kining impeachment.
1: Mm-mm.
2: Trial impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Dito na mas Vice President Sara Duterte ganyan, no?
1: Oh.
2: Pero wa mo atambong sa hearing.
1: Dito lang.
2: Lain po ito yahapong diskarte. Matod pas mga eksperto.
1: Kaan man na, katropang Greggy, kanang politicians being politicians. Sana magina.
2: Dili to siya. Di pa yun pag-anto dito. Baro to, moral support, ana. Pakita sa iya mga council. Ano ba? Okay, pero at least makaingon nga, okay pa na yun. Ano ba?
1: Pero katropang Greggy, taliwala din kuan kini nga political friction nga hitabo karon napunta makita nga mga areas nga for development nga pwede nuntan sa mga magbabalaod labi na kun panalitan aduna tay himuon nga amendment sa tung constitution kaya tungod sa kagrabe nas kabright mga katropa sa ato mga senator judges
2: grabe dali na tay kalimot matud pala ni evolve ang ato ang balaod
1: yes katropa
2: samtang nagkadugay ana wa nya napoy mga opinion report sa social media di po nila isa likway ba?
1: Oo. Oh.
2: So, napunin punto si katropang Greggy ang komentaryo niya. Okay, ano ba?
1: Oo. Oh.
2: So, muna ang usay, makuna na sila, what if? What if?
1: Katropang Greggy, first time po ko in all of my life. Katropang Greggy, nga nakaksaksi ko o gahuis.
2: Nga?
1: Nga ning abri o ga... Google diha sa iyang pamahala. And he's so proud of it, katropa Greggy.
2: Wala kayo siya maswito.
1: Iya, pagiging vulgar yun dito.
2: Wala siya maswito kayo sa mga balaod. Ahat magkuna silang, bala na yung maingog. Ahat magkuna na yung pagkahuman sa o tama na nga ki... Gikuan man ta ni, gitahasan man ta. Ubos sa konstitusyon mga katropa. Nga sila mo'y maghimo ang mga senator judges. Di ko pwede mo yun. Katulad mga, di ko pwede na. Di
1: lang
2: ako apilan na. Di ko pwede na na.
1: Dili, kay mandate
2: mo
1: na.
2: Mandato mo na. So, mo na ang usay. Palaban ang Google, ano ba? Palaban na rin ko. Okay, mandir na ba, Aaron? Kada bitaw uban bitaw dili o wa makaskwila glo dili abogado ka tumatulipol pero maikim argumento kay
1: Gitanan, we are all gining kuana, gining into argumentation karong panahon na katro pag Greggy ari maglalis atong plataporma mao ang social media. Lain-lain nga habig, aligre kayo nya. Kami ni katro pag Greggy atong pun ana sungugon ta mo aron nga mas daghan ang maglalis sa social media. Dibitaw, dibitaw, dili, dili. Kuaning ato educational ni.
2: Amo ra ning gikuan, amo ra ning ipatunga ba? Patunga ra mi dili kayo.
1: Educational nya, tagaan ta mo gamay nga hint. Ganina sa mong caucus ni Katropang Greggy. Among nasabutan.
2: Kami caucus dre. Sadi pa may mo.
1: Oo.
2: Oh, mura tag mag mura may magsesyon pod. Sadi pa may mo atubang niyo dre. Pagyad na pon mi dre.
1: Na.
2: Pagpabildo ba?
1: Brainstorming.
2: Kana.
1: Pagyos otok. Among nasabutan ni Katropang Greggy nga kining areas of kining controversy. Katropang Greggy nga gi-announce na ahead. Sa ato pa ang tabunok gayod nga punto nga mao ilalisan unya inighumana sa trial kay ano na may votation wa na gipreempta resolver na daan ni Chief Escudero
2: mao gani giresolver na unya pagkahuman matay buitag baabtag gitu na unom kabuan so unom kabuan masitag paminaw diha sa prosecution unya dipinsa pod latag pod pero ini kahuman sa unom kabuan mingog magbutar na ta
1: magbutar na wa may 16 Why this is ice?
2: Mo na problema kay kani di ni mo butar ha. Kani butar ni pagka
1: presiding
2: ni
1: yes.
2: Pero sa akong tanaw kung why ka usaban gyud magbase sa ilang political appellation mga katropa o kag patron ni Paul murag mo ni mo gawas ka resulta.
1: So ang mahitabo mga katropa ang gibuhat ni katropang Chief Escudero niya naman nang gisugilon announce na niya
2: duse man mo ni butar niya.
1: Oo.
2: Walo mo dili pero yes. atong talawa ng mga pangalas duse affiliated kining tawag gini sa
1: Picas.
2: Administrasyon.
1: Wa ba kani nagmahay karon?
2: Kaning walo. Klaro, gininga na, ginina ka-hapig.
1: Ano man na, katropa Greggy, niya, nasayod naman ta, we don't have to revert back sa istorya nga nung natapo ni si presiding officer Escudero.
2: O, tayo pa, 12, 8, 20, kisa may absent ano, day?
1: Nung sa napriso man, ikaw ba yun ba mong pagitaon?
2: Oo, day. Pero, 12 plus 8, 20, niya si... Oo, day, si Cayetano.
1: Oy, no.
2: Duham ni sa babaw, day, no? Oh, dili. Dili man. Kay... 12 plus 8, 20. Ika 21 si Chase. 21 mas supposed to be. Kisa absent na eh. Be, itong tanahon.
1: Why? Ano, mangita pa mga sentur ba ito? Ano sa mga kaway? Balik-balik.
2: Mas bato o sa awo na
1: yun. Ayaw na. Ayaw
2: 21 ginitira sakto.
1: Ayaw na. Ayaw
2: na. Sakto. Nalintan na ako sa bato. Kagba naman yung itag.
1: So, mga katropay na ni, kuan lang ko, kanang mo, honest lang ko ninyo. Katropang Greggy, honest ko ninyo, sad. Nakoy disclosure. Nakoy disclosure, ha. It's not about being bias. So, mungkin tayo bias, dari.
2: Tinod.
1: Pero nakoy disclosure, mga katropa, naagyo information karon. Sa hanay sa mga pamantalaan, sa mga balita, sa mga statements nga, about the impeachment nga di jug wala ko kapaminaw di jug ko ka nambut nganong di jug ko kapaminaw niya di ko katugad kay wa man ko naminaw kay di man ko makaako katro pag Greggy paminaw atong naay nagstorya nga mura bitaw kasag bitaw nga nay puti sa iya.
2: Katong ko na nay naway.
1: Di mo na mag-aali ko na da.
2: Nahi mo na nga, memba.
1: Okay, katropa Greggy. Gusto nta ako nga, arong mapalaw man pa, tanan nga ang gulo at itong madiscuss.
2: Naminaw niya. Pagkawa, ang naminaw, wala naman maminaw.
1: Di gamada, katropa Greggy. Di gamada.
2: Why nang katrapo gina ato? Nga naman to?
1: Ha?
2: Why?
1: Ikaw, sad bang, imong gipadasan na ako, abay lang anggol ato.
2: Mao ba gito?
1: Anong sama-sama?
2: Hindi na mo yung anggol. Mao gito, bisang kagapon na programa ko. Nagabantay mo itong mga... Kwan nga. So, naglaway mo na katropa Greg.
1: Lain na yung murag kasagin taon.
2: Oo, eh. Pero yun na nagigigay. Pagkutanan na ba siya, ma'am, na...
1: Ay, nako.
2: Nagkabaw, baka nga na meme ka sa... No, I'm not offended. Ah, di ba? Pero muna wa ka kapaminaw.
1: Ako na kapaminaw. So di ko makatugkad.
2: Kaya mo na distract imuhang
1: di madayon.
2: Ha?
1: Imo jud tong gisindan pero di man gyud madayon.
2: Kay na distract imo na huna.
1: Ako gisuway na kog paminaw nga magpeyong.
2: Oh, nya.
1: Mura man gyud ma mahunahunaan gyud nako ang lain.
2: In short, lain juga.
1: Mura ko.
2: So dili day ra ang mga citizens. Moy nanaway nga way igong rason sa imong tanaw.
1: Di man po ko manaway. Wa man ko nanaway. Wa lang jugo. Di ko kahigayon
2: yun. Sayop ang sayop ang kuan. Ah, sayop ang kineng.
1: Di man naangay ganyan tawan. Itagaag, pagtagad ka tro, pagregi. Kay, siyempre, wa man ilabot sa argumento. Pero mga ikong pasaylo. Sad, wa ko ka. Di ko manaway.
2: Pero
1: pero mutugan. Wa ko nalain. Mutugan lang ko nga. Wa ko ka subay sa istorya. Kay di ko ka ako og paminaw. Kaya na-distract ko.
2: May nun.
1: Oo. Ha, nako, di gan.
2: Ha. O, di ba ka kami dire? Onya pagkahuman magsigbig atubang dire niya mga mo day to ko na buhat rin pero oy ay COVID ka oy ito pag Greg ani leo nay nay ilaw sa kilid ora na na di mutaning di di di jadi mo maakog paminaw
1: di ko ka ako nay
2: ay piyong piyong lang piyong
1: ah ha bitang ay ko na ikaw gid buguya di jubin
2: oh na kliki na viral man ni Sharon si Kwan na kining Ristro
1: ah Brighter ba ni Katrobo pagbigay pero pasensya na gyud kay
2: di mo may nabantayan gyud sa akong sa atong mga netizens kagahapon mo nabantay bisag ako man nagagi tagam nang higayon kagahapon si ang katong lead counsel ni Kwan ni Vice President Sara si Sheila Asison atong gitagaag nga taas-taas ka panahon nga mapaminaw yang habig atong giplay pod ang habig ni Kwan
1: prosecution
2: ni, sa prosecution ni Ristro amo tong nakabantay gyud kuyan ang mga listener to nga sa mga murag naglaway ang nagsulti ka ito pa gay
1: wala gyan
2: pero
1: ikaw na lang kay naka ako man ka imo mag yung gi sudong og maayo gitutukan mag imo maayo
2: tanaw sa ganina na open baka wa open
1: ko wala gi pero ikaw ba imo mag sudong maayo imo gitutukan
2: sa may pangutan
1: unsa may unod sa istorya kay wala gi ko kapaminaw kay
2: distrato wala gi to ang iya lang gi mugatan nga ang kining maong impeachment ni Vice President Sara Duterte wa ni nagsintro o baka nag kining ibutang ta nagtutok partis politika kumikan kay bisan pa kuno galing manganing ang yanong empleyado kita ikaw pasangin lang tayo sa tuang kumpanya nga nangawkaw ta dihag pundo sa kumpanya manupag pa ta imisigaran mo ta dito sa
1: okay.
2: Ethics o karang discipline yes. Kwan ha So more po kuno ni kang Vice President Sara Duterte dili ko no na ilibog-libog nga na ako na yung
1: code of ethics
2: nga na ako na yung sagol politika para kuno mudaog ang kining umaabot nga 2020 election hayag na dili ko no na
1: dili na na okay
2: buya pasabot so kana nga argumento mo ni atong tanawon ni karon nga
1: kana
2: nagpa impeachment pero so, bisa pug maingugog dili politika kato patron ni Paul mo bitaw nang utana ko sa imo maibutan ta lang kay maabot mo kanig more or less 6 months ang kining pinakadugay siguro umabot ng 6 months
1: ang proceedings
2: proceedings taas ano ikaw mag 6 months magboto mo ni
1: magboto
2: angay ba i-impeach or delay saan na kaning numero atong tanawon kaning 12-8 murag mo mo yun mo mo ni ang ibutanta grupo ni ha sa Senado ibutanta kaning 12 mo ibutanta lang ha nga bisan sa dipinsa bisan sa pagpasabot sa depensa nga dili angay impeach si Vice President Sara Duterte di makumbinser ang 12 kani 12 nga kaliado gyud og ingon man dili gyud dito kang Sara Duterte naka-affiliated so ibutan ta ubutan sila kinsa may upat nga ilang kuyog nga sure ron po ko nga di mbun mo matuis ang barugadan ng walo kato patron ni Paul bisan pa man kuno galing magaling daghan kay gilatang ang prosecution nga mo gini angayang may impeach si Vice President Sara gumikan kay kani oh ina abot na ganito sa grave threats kaganiha nga katong iyahang bahad nga tukang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gawas pa itong mga COA report mo na yung lang igibato nga kining sumbong o gibasunto nga tukang Vice President Sara Duterte so karon ibutang talang kaning walo digin mo sa mong baruganan basta pag maminaw inik at the end of the day mabutar sila katupatro ni Paul gumikan nga po sa ilahang politika o asa sila nakadapit
1: kana so kana katropa Greggy
2: Muna yung sigutanan.
1: Muna yung itong sigutanan. So, at least, nakaibaw na ta sa dynamics. Ang ato mga listeners, kaibaw na nga, after how many months of argumentation and proceedings, mubalik lang magyay po ta sa botasyon.
2: Mubalik sa botasyon.
1: So, kung ang botasyon makatropa, i-announce naman sa itong presiding officer, ang boto, mabukan na yung nagmahay na yung mga nagbotar niya diha. Kaya, iyan naman i-announce, kaya we should take it literally.
2: This is nice, good.
1: Kaya ang expectation ani katropa Greggy, expectation ani, katong na nga priso, mabito itong gipaspasan.
2: Okay, nagtuo sila.
1: Napaspasan ba? Sorry ha.
2: Hindi, babahog na lang yun. Napaspasan lahat.
1: mo bito to kay Silvi i-disregard na to sa computation of the 2/3.
2: Unta.
1: Mo to ito mong utoyo.
2: Nalipat mo rin sila, no? Nalipat sila.
1: Unya, usahon taman nga ang interpretation sa presiding officer.
2: Oh, nga, good as is 24.
1: Before everything else, before pagilatag ang tanan, ebidensya whatsoever. Ingo naman siya nga, we require 16 votes. Oh. To constitute 2/3 of the literal number
2: gani
1: of before, senator judges
2: before anything else more na ikuan sa kanas para mga milenyas katupat ni Paul ba kana mingon bae unsa may bae kanang bae ba before anything else dito na so before anything else bae mga katrupa gisulti na ni senador okening presiding officer.
1: Ha? Aligre kayo eh.
2: Oh.
1: Gisong tira naan.
2: O, oh, mo gani kay... Nga nawa po yung question. Kaganihan na yung question.
1: Mm.
2: Ha? O nangutana man lang o klaro, pag-clarify, nga matod pa, unsam itong imong gi-butyag kagahapon, gi-anuncios media, gi-anuncios rin pagsugod sa...
1: Sa plenary.
2: O, nga. Nadunggas mga tao, nadunggan sa mga nagsunod, nga nag-ingon sila, okay, this is size gudai ka buto ang kinahanglan.
1: Mm.
2: Ha? This is size gudai ka buto. Out of 2/3 sa 24 ka senador.
1: Mm.
2: Adili ingon nga 2/3 sa 21 ka senador nga mo'y naaron diha.
1: Mm.
2: Present. So nang gipangutana siya kaganiya, abot og nganong naulahi pug pangutana si senador Ping Lacson. Ano ang siya mangutana kagahapon ana, nalipat siya.
1: Wa man pud siya nagdahom ka tropa Gregging nga natuon ra pud siya pagtubag niya kay presiding naman na. Ang
2: unya unsa to kanang kuan kining og sakuan pa
1: binding
2: on the record dito.
1: Oh, binding official.
2: On the record.
1: Nya ay ko ignag diha ta matanggong. Aligre lagi kayo. Aligre ni kay katropa Greggy niya. Mo na ni mo.
2: So posible og ba og makining kagahapon ingon tato siya nga ato sa ni i-check ha og kunogalay man ganing by this size bagyod or dili dapat iana dito si kuan dai si kining presiding officer Jesus Cudero. Dapat siya ingon na or wa na siya mubungat og pila kabok ang required. Mo sultin mo ka pila required
1: katropa Greggy kung naabaya sila'y
2: baruganan. Or ingon siya nga ang kining mo ang impeachment ang kinahanglan ani ha. 2/3 vote. Di na siya musulti pila ang 2/3 vote.
1: Ay, oh.
2: Di siya musulti pila kung sa kasendor na dito.
1: 2/3, okay ra yun. Kaya mandatory man na. Pero ang denominator,
2: mao lagi.
1: Kaya ang ilang expectation na ni, mabitaw na nga, grabe kayong pinrisuhay ron.
2: Kaya sila nga.
1: Ibase sa available nga so, senator judges.
2: So, 21, 2/3 sa 21, di na kinahal decide?
1: Di kinahal decide.
2: Pwede siya lusin
1: na. Oo, niya karun, saan taman nga, gideklarar naman na nga literal yun nga 24. Sa presiding officer. Niya mo naman standing karon nga ruling katropa Greg.
2: So possibly kay og 21 lang kaning duse, kaning ni pabor nga nagmoy nagtudlo niya isip presiding officer, posible mo pa ni mo buto la impeach si Vice President Sara Duterte. Ini kahuman ani tanang mga hearing, mga pagdungog niya, latag sa depensa, latag sa prosecution. Posible mo ning duse ra gyapon mo butar. Niya karon kun decide asa sila mga ilap og upat nga kaning walo dunay mo balik. Kay although maingon sila katupad to report nga why politika ni pero atarim din nigbutar ana ang pagbutar. Dili na maagas konsensya, maagas politika o kasa kanapin.
1: Kana. So, di yun na ma-avoid, di yun na ma-separate.
2: So, mula, ang ano nang utana si, uwahi kayo. Ato yung papaminaw yung pagpangutana. Although naapod siya, rason, o gingon man, maipod yung mga konstikto siya mga pagpangutana, pag-question. Pero mula, mo na maingon nga, too late, the hero na ba?
1: Mauna ba yun eh, kay og panalitan, og maohon, di na lang tayo maghago-hago, ano eh. Kung inaana, baka tropa Greggy, pero kana mo itong palawman ron.
2: Or basin, nagtuon sila nga sa samtang magdagan ang impeachment na ay, kuyog aning walo nga base lang sa mong banabana ha nga amo aning kuan lang 12 or 8 or 12 versus 8 mo gini ang kuan niya ang kining pagkwintada basig mano sila ba nga do na bore aning walo nga makaingon nga
1: mabalhin
2: nga okay kanang makonbinser ba pinaagi sa pagsigig hearing pero para na ako amot lang murag
1: hanap wala decided na sila yung mga convictions ka tropa
2: lagi ako ba ganay siguro murag wa na mi na gid eskwan argumento ra bahala mo dai ano sa mo mutar kay mo mutar na mi dili
1: kana mo atong palawman sa ato ang pag-aginod pag nabigar aning atong talaman ng headset
2: adi ang video ni kwan.
1: Pero unya na lang ka tropa Greggy. Greetings sa ta. Kaya tricycle power max.
2: Kana.
1: present.
2: Sayo ko na siyang na ninaw. Sayo po siyang ni-out mga katropa. Kay mo slip po ko na siyang sayo.
1: Ang ato ang pinalanggang Doc Jubel Bernabe Doc.
2: Doc, maing, kawin mo niya, maing pagpaminaw.
1: Rodriguez Bernabe. Nya katropa Greggy Kwan di ay kini atong manager bitaw sa Ducati atong sold nga amigo si Sir Rabinil.
2: Okay.
1: Sir Rabinil Enriquez tan-aw na to niya nag-celebrate pud sa yang adlaw nga tawo.
2: Sunong si ang birthday.
1: Kanang heart throb mga katropa ga terminolohiya. Di kwan man agi attribute man nimo karon.
2: Pero nako man.
1: Pero mo dinay naman ka, ano sa mga sa may imo nakaon nga pamahaw nga
2: ano nako man? Ha? Nimo. Ah, ninyo ang katropang Boss Jubin.
1: Ano mo dinay naman karon? Ano sa maka?
2: Wala mo kay
1: what happened to you?
2: Bob, yaka nga low profile na beta dre.
1: Ha? Sa dinay na low profile lang heart trap. Ano sa maka oi? Ay, ang kuno na lang nato na kay
2: di mo na ang kuno sway pagkus mo dai.
1: Dili man tanan katropang Greggy adunay gana bitaw nga pribilehiyo.
2: Pribilehiyo nga.
1: Dili tanan adunay
2: nga mapare sa usa ka kuan attorney Paul Jean Lopez.
1: Dili tanan adunay kahimtang bulahan. Nga ano tanaw ni mong aping mo balanse kayo na pay amos tunga. Ina basta-basta oi mo na.
2: Ay ha. Mo na ako ni mo na bukan na.
1: Ay na lang. Ay na lag balibad. So kung heart trap ka katropa Greggy kining nag birthday karon si Sir Rabinil.
2: Sobra pa.
1: Heart rubber ni. Okay, Rabbi, good yung pangan. Heart rubber.
2: Happy
1: birthday, sir. Happy birthday, sir. Nagkasalamat sa imong pag-unong niya itong tulumanan.
2: O niya, di apos siyang sipo. May gabi, guwaping sa Dos Dimpolis. Pa-shoutout niya sa may Fifth Element. Hello, Bender. Matod pa rin. May dakmes na pula po. Si Andres Jr. Acaso, good evening, Attorney Paul, Sir Greggy. Tanaw ko rin may barangay Talamban.
1: Na.
2: Dak pensog po, di apod si, saan ni, basta butbot ang laway, magsapot na. Ay, magsapot na.
1: Ay, nako.
2: Warang ko ka. Katrupator ni Paul na itong video.
1: Di ko, di man ingog makaoyon, pero di ko ka, agwanta yun, di ko ka agwanta.
2: Ah, sa lili niyong matake. Di na naman take. Okay. O niya, pagkaman, si Alvin Paing, may pagpaminaw, Attorney Paul and Sir Greggy, na minaw, is may barangay poblasyon. Dakbayan sa Dinaw. O niya, pagkaman, di jud ka, di jud ikalilong. Kaysa 1935, 1943, 1973,
1: of 1987.
2: 87 mo ni?
1: 87.
2: 87 na konstitusyon, ang giingon, 2/3 of the 24 senator.
1: Of all members.
2: Mauna. Mauna yung challenge ron sa ito ang mga kuhan. Kay sa kikaingon na ito. Ang palaod na ikon ko ito po nagka kuhan. Nagka imutanta. Ang sa ito ka ni?
1: Na-evolve.
2: Oh, na-evolve. Na-evolve. Muna ilang i-challenge ron. Ah, mga katropa. Kanya pagkauman. Di apod si Richard Blag. Nagtaras Dakbay Toledo. May pagtanaw. Si Wesley Snowy. May gabi. Ito ni
1: Oy, Ma'am Julieta. May gabi ida. Ma'am Julieta ni. Oo. Thank you, ma'am.
2: Si Jomar Miscala. Good evening, Attorney Paul and Sir Greggy. Di ako si Ma'am Lorna Margarita.
1: Mami Lorns, mga gabi.
2: Ayas may parangay Sambagdos, nintak pa yung sumpo. Good evening, Dos Dimpolis and Six Appealing. Welcome back sa chat.
1: Wala, tanawara, o.
2: Wala kayo appealing.
1: Sana, o.
2: Attorney Paul.
1: Grabe, oy. Si Ma'am Lorna. Di na mamakag si Ma'am Lorna, ha?
2: Di
1: na mamakag.
2: Makakrahugog na to.
1: Dili, oy.
3: Sana,
2: o. Junil Zambrana. May gabi, Dos Copitos, from Alcantara, XFM always to tune in.
1: Thank you.
2: Nya pagkaman di apod si eksa ni. Wa na ko lang mabasa din mga to.
1: Ana ko idaghan diri ka tropang Greggy si Dr. Gao Espino, Doc, may gabi, Doc.
2: Gabi.
1: Usa ni sa ato ang ambungan kinakusgan kasaligan diya sa ato ang Department of Radiology. Sa BSMMC ka tropa Greggy.
2: May gabi
1: da, Doc.
2: Doc, may gabi. Si Juan pod. Miliha Itigon, ha? Shout out Attorney Paul and Sir Greggy Gikandis Tamarok si Dalman Sambuanga del Norte.
1: Na? Malipay ta katong sa Greggy.
2: Sa may Mindanao area ni mga tungura.
1: Di ra ni basta-basta ni atong klase kay mga bright ra ni atong mga students labaw pa rin ato ni atong
2: Ah, basta-basta rin ang patakag yawit. Oy! Klarong, kwan? Bala rin yung research, ha?
1: Huwag ganit tayo research. Di nalang tamo tong haoy.
2: Di
1: nalang tamo nga, boss. Si Awa, boss ka nang
2: masupota na ito mga listener.
1: Boss ka nang gihilantan, mangko boss niya. Sa akong hilan at di naman ko makalitok o usa kapong.
2: Ay! Oh, para.
1: Ingon si boss nga. Sige, kita'y mahimo, anak. Kay laway mag itong punuhunan. Ay, boss ka nang pwede na ko boss pero di na ako makontrol atong akong laway kay mo dagayday naman. Ngayon si boss nga abhalag may kaglawas ay na lang kagtong ha.
2: Lamay na ipuhunan mo nang ipagpanihara lang ni Luis Tro. Bahalag magpinag ni Luis Tro basta kayo mo present yung kaniha.
1: Ay nako
2: si Rian Risky ha?
1: Rian Risky
2: good evening mga guwapo sa XFM Cebu. Shout out sa akong asawa Arabilia Romeo Basin Padiay makadungog maka 3 rounds jugo ani

0: The response of the presiding officer is in the
1: moto. Wala ma-appeal na putol ang video nag-cut. Pero ang response mo to kung gisen ni mo.
2: Affirmative.
1: Ah, nga di na siya kinanglan mo mo explicar. Ha? Ah? Di na siya kinanglan mo explicar.
2: Mm.
1: Gumikan kay iya daw nang bunabot niya kagahapon. Unya, wapo ini question kagahapon.
2: Mm.
1: Nga usab na sure na gyud ang imong kuan ya, imong kining giluwatan nga pamahayag kalabot ni ining two-thirds sa 24 ka mga senador. Pero lahi mo guni karon kay kung sa una katong pa-turn ni Paul, nga nagpahigay impeach, murag karon may first time po ko nakitag impeachment nga murag na ito ko senador absent. Katong kang irap, huwag ko masayop, wala si Senator Barbers. Gumika kayo sa Amerika. Huwag ko masayop, ha? Katong kang Pinoy, nabay ko ano to? Nabay absent na to?
2: Pinoy?
1: Adili,
2: Pinoy.
1: Kang corona. Murag wa po yung why senador itong absent na to. Karon ako kakuan, nga nakag-absent, gumika kay nay duha ka bok gipadakop og nay usang nga ipadakop pa.
2: Wala absent ingog na absent kanang naka-absent. Ay, naka-absent
1: wala ni absent gumikan kay gipadakop unya pagkahuman ang usap pa jud kay ipadakop pa nila. So na 21 karon pa ko nagkakuan og impeachment proceeding, impeachment trial kato Attorney Paul nga ang 24 gitrod dakong pagkuwang. So siguro og atong basihan nagbutasyon man tong sa unang panahon ni kanhi presidente Joseph Ernesto Erap Estrada. Gikwinta ba kato si Kuan Senador Barbers atong time? Di ko sure. Ah, kay og kato nga time decides gyapon na kinanglan.
2: Kung ibase nimo sa 24 ka tropa Greggy, kinala jud ang decides. That is what is being declared by the presiding officer. In ani mo guna makatropa, ang presiding officer is the presiding officer. Di kana mag ikaw ba mo facilitate sa discussion katropa Greggy.
1: So di na siya pwede mabutar.
2: Dili ka pwede nga ikaw mo oy muhatag og policy or kining final statement in behalf of the entire kuan kining impeachment court. Kay ang impeachment court gi-constitute man siya ning tanan nga senator judges. So ikaw nga nag-preside, nganong ni pagawas man ka anang statement in your capacity as the presiding officer supposedly usa lang ka butar diha. Una ibutar diha ang kanang tanan nga mga membro diha. So mo na gipangutana mga katropa di katropa senator Panvilo Lacson. Gahi sa ni Panvilo Lacson no. Na yung, mga portions mga katropa nga atong tagaag pagtagad. Kini bitaw ang iyang gitawag mga katropa og justiciable question.
1: Aw si Kwan, si kanhi presidente Joseph Ernesto Estrada wala man ito ma-impeach nito no. Wa matiwas to yung impeachment ni kanaog man siya diay.
2: Na kwan siya na impeach siya.
1: Na impeach siya
2: in a manner ang katropang Greggy kung kwan god kung nakay endorse na diri impeachment may impeach sa may tawag ana. Ang conviction mo yung ang conviction may wala.
1: So
2: justiciable question muna yung pangutana na duha man ni mga katropa na ay political question. So kining political question mo ni matagaan og cognizance sa Supreme Court. Dili matagaan og cognizance kay ilaha man na diha sa ilahang pamaagi sa pagpadagan. So ang iyang question is it already a decision of this body nga pwede nga ma-refer sa Korte Suprema nga maka-decide ang Korte Suprema.
1: So sabot niya, sila mo sa kopay sa petition sa Supreme Court
2: mo may,
1: maka-intervene?
2: Mo may giingon ni
1: Kuan. Okay, so kisa may upayla ni sila ang...
2: Kung naiwa, ikaw yun.
1: So posible siya. Siya, may petitioner.
2: O, kung ganahan siya.
1: Senator Ping Lacson.
2: Kay, katropa Greggy, inani mo na, kung panalitan o mag... Itong kaya sila ibidinsya diya. Anya, pagkauman, magbutasyon sila. Unya, naibawaan naman nga di gihapon. Why, bearing gihapon ang two-thirds of the existing available senator judges. Kaya ang basihan, 24 man.
1: Unya, pagkauman, di mas nakabot.
2: Dusi
1: naman sila.
2: Unya.
1: Whether you like it or not, do same ni.
2: Ang butang, akong duda ni katropa Greggy, mauman siguro yung punto, yun. Kaya, in the previous mga katropa ng mga lalis-lalis, ang kinimang question of quorum. Question of quorum kay ang gibasihan nila ang katulaging jurisprudence nga atong decide. So kung mao na ibasihan pud ani, di na apilon sa denominator ang katong senator judges nga wadiha.
1: Unya
2: kay gideclare naman nga all

0: Yun, literal yun katropa Greggy.
1: So, this size, so mahog na yung, o sa mga, wani gamit ang kinilang pag-impeach-impeach siya? O baka ha?
0: Gamit gapon. Gamit, pero kung ang imong interest i-convict, wala na ka.
1: Wala. Pero kung ang interest, mora ang pagpakita sa mga tao, malatag diha ang tanang mga istorya.
0: Kana na lang.
1: Kana na lang. Muna na ilang masandigan ane.
0: Kala na lang.
1: Pero ang pag-convict, murag hanap si Dispanas na rin.
0: Hanap na. Niya, kung tanong araw baka tropa Greggy, mura ba ito mong tuyo agyod?
1: Nga i-convict unta.
0: I-convict? Kaya mabito itong angkat itong mga gitan o nga mubutar respikas. Di naman ka mutar.
1: Oksa ko ba, gipahilom ba? Baka siya naman ito. Tinan ba? Tinan ba ito? Okay, og naa pa itong tulo, more or less mga 12-11 ang kwa na eh, ang buto. 12-11.
0: So, justiciable question o political kaabot question. Di lagi kaabot. So, mo na ni karon ang ato lang katropa Greggy, ganahan ta nga na naman adiha, inyo hamang kanang mandate, inyo hamang nang giatiman.
1: Nagasto mo na kanang inyo hamang gipagsuot niya, pwedeng
0: ilatag na lang na anyway, televised man taron nga makita po sa mga tao dere. Extent of the full blown nga proceedings. Ano lang ta katropa Greggy? So akong tanaw ngano pud lagi nga
1: si Kuan kuno atong time ni kani presidente Joseph Ernesto Erap Estrada, wa ko no makounted si Senator Barbers o si Senator Plavier nga judge gumikan kay wala sila tuas la out of country for medical reason nga atong time. Bata pa mo atong time. Pero karon lahi to kay out of country for reason. Kani lahi mo ko ni kay ang ubang mga senador ni atos prisuhan. Duha dang usa happy to pod gipangita aron prisuhon pod. Posible ba kanang magpura og upat kuno kali tinuod ang nga dunay warta bare si Senador Bunggo. Inana ba? Pero mura gyapon mo siguro na nahilom ning kang Bunggo kay mo na lang abi sa pahudlo to na di og papriso ya di ka mo decide wa gyapon.
0: Grabe na po no. So Silvi mahimot ang gitaan ni gyud pamatud-an gyud ang selective justice ali. Ako ra bang giwat ka tropa Greggy, ako na nang gi-announce diri nga di ko mosugot nga ibutang tag inyo hang gipusas diya si katropang Jinggoy
1: si Marcolita.
0: Marcolita niya ang kabats-bats aning Jinggoy in the conduct of investigation. Katurabang usa ka senador pod nga nasa diha niya tungod lang kay ning ambak ug lain barko.
1: Kani kuat. Kani ning presiding officer. Di ba apil
0: ning ambaksad? Ambaksad.
1: Naapod mo bitaw nang dagdagan ingon dili siya. Haom unta diha nga magpresiding officer, gumikan kay siya naapod siya gamay nga nagdapot siya isyo kalabot sa korupsyon. Kalabot sa kuana na nalutaw
0: niya control
1: ang kapelo. Ug naapay qualified yun diha para nako nga wagin mo mention ang pangalan si Senator Rubin Padilla, si Senator Lito Lapid. Sila raw tatlo sila duha abo si mo og si kaya mo magkuan may mo magpaisa mag-google sa gagali wata kasambot ano yung mga legal term na ano ba. So mo na yung atangan mate atong gisibya na kito patulipon may ngayon mga tao. Hoy, wa na na rin. Atangan na ugmay, wa, klaro.
0: Atangan na to.
1: Hindi maghapon na makonvicto niya. Klaro man nga. Wagi, klaro nang... Kay pag binutaray, imposible makapotisize yun. Inala ba?
0: Sige lang, anong nga malatag lang katropa Greggy niya. So, madunggan po nato ang ilahang mga dipinsa niya. Dayon ang ilahang argumento.
1: So, mahog na prosecution. Dahil naingon nga, sa pa ka ni, mahog na yung impeachment katupator ni Paul. Di na mahog nga impeachment trial kung dili maranig kuha niya kaneng coverage nga
0: trial by publicity.
1: Trial by publicity. Murang ka nita mo kung kang kuhan kang kanhi Vice President Jujumardi Binay. Di na impeachment pero nagsigi hearing hangtod natiurok niya ang rating.
0: Galoy Binay.
1: Ilan ba? Ha? Hangtod na yung rating natiurok nadutlan niya sige hearing niya katumpatron ni Paul. Niya ka na ibutan talang sa masunod umong kabuhan. Sige tagtanaw niya kanadlaw. Kadadlaw, unsay mga ipanglatag kaniya. Kaganiya ang gilatag katong kabahin sa iyang video. Nga matod pa katong iyang grave threat nga nanghulga siya sa presidente. Inana ba?
0: So, tanan man yun, tanan ilatag.
1: So, ilatag sa prosecution. Unya ang dipinsa po. Kuhan po sila ang dipinsa. So, muna itong atangan mga katropa kung unsay
0: ibutan. Kahihinatnan.
1: Kasi kabaw nung gusto para. Sa kahihinatnan nga. Inyo namang kwinta niya katropang Polo, katropang kaling atore Polo, katropang Greggy nga. Di ka abot isa ka, maglisor yung kabot.
0: Kibaw ka katropa Greggy. Na ko'y gamay nga idea ba? Nga hint ilabay din ninyo nga mga naminaw karon. Kay kita mga bright man ta. Kibaw mo sa mga salida ni FPJ?
1: Nga naman.
0: Salida gani nga FPJ?
1: FPJ, o saan?
0: Kay Bon sa ending ana.
1: Oh, sa ending.
0: Nga. Patay si Paquito Diaz.
1: So mo ni atong kuana ni mo ni ang matang. Matang pa kasi pang ano dito yung kaso tinud un lang na kay mga experience pugo na sila nga maghuwis-huwis dia. Ah, aron makita pong kapasidad. Na makita ma sentro na ato nag sige Google dito dai.
0: Pero katro pag Greggy ako believe ako ano mag-Google niya na dito at pero iya lang gilata. Gyud niya mura og senator judges anyway gibutarad man siya. So na siya dia for a reason.
1: Wa man pasabot nga kining
0: wa siya na pagkaron ingnon ba?
1: Oh nga kamao ta. Ano ba?
0: Ang ako katropang Greggy mas bintaha pag ina ng anak kaysa sa magpatuya kag istoryas media mo ingon ka nga tinuod mago nang nakoy mga donors diyan hangyo man sila nga di nganlan wala pud nako nganli. So mo na gigamit nga ebidensya against nimo. Di ba? Nya magpaka expert ka diha.
1: Dino sakto pod. Nya mo na ingon ni kwan ni Andres Jr. Acaso. Tiwason na lang pud ko. Hinon tiwason para makita pud tinuod og kwan. Ah kay gani si kwan si Senator Chis Escudero time pud ni sa impeachment ni Irap na ilado. Usama ni siya sa mga abogado. O ako masayop. Time so, ni siya ni Kwan. So mo ni ang ato ang mga
0: og sa
1: pero sa imo tanaw gyud. Okay ra sa dai PJ applicable ni ani dai. Kabaw na taw sa resulta.
0: Kwan man gyud tropa Greggy. Silbi politikanhon magyud ni. Game of numbers magyud ni.
1: Isa pa sa og deny lagi ni.
0: Game of numbers.
1: Aning habig prosecution depensa nga why labot pa politika ni. Politika jud gihapon eh. Politika kay ang numero may katropa og pagbutar sa mga senador di na magbasis ilang konsensya o basis sa ilang manakita diha sa gipahigayong impeachment sa usod ng mga bulan. Kung dili mabutar sila gumikan kay ako na ako ni Vice President Duterte. Agatong pikas mabutar gumikan kay sila kontra ni Vice President Sara Duterte.
0: Ana bugat kana imong gibuhian. Ani mga katropa ang imahe ana. Di ba ang ato ang huwis. Atong mga courts, atong mga korte katropa Greggy. Unsa may hulagway, unsa may simbolo ana, babae.
1: Babae
0: nga nagdaog timbangan.
1: Nag-aadto ko sa kurte, murag nahiwi itong timbangan dito.
0: Hoy! Dili. Sayop na lang. Ayaw. Tinood ka.
1: Mula. Natimbang kita eh. Murag hiwi magamay.
0: Sabar niya. Ayaw. Naigo to sa linong. Naigo sa linong.
1: Dapat ilisa na ito.
0: Dili. Dapat patas na.
1: Bukan eh.
0: Ang timbangan, dili.
1: Tabunan ang mata. Pero nakabantay ko sa kurte nga uban murag nahiwi magamay ba mo matarong pag
0: kibaw ka katropa pag nagitaganta mo gamay idea
1: dinimbang unit kulang
0: inani ha nganong gitaptapan man na nganong babae man na tubagon ta na katropa pag ready inani na ay incident actual case ni ha
1: okay
0: actual case
1: ngawit basihan na ng maong
0: kuan katropa pag ready ang kaso is reckless imprudence
1: resulting to
0: homicide.
1: Okay
0: so karon adto nang kihante. Pagkatos kihante ang giingon nga this person is charged with reckless imprudence for having violated the traffic rules resulting to the death of this ana mo lang pangalan niya. Ang depensa katropa Greggy niingon siya nga your honor through his lawyer niingon siya nga with all due respect my client is not guilty of reckless imprudence. Iyang gisayit ang elements. Iyang gisayit katropa Greggy in that spot. Where the incident happened, causing the death of the victim, there is actually a glaring effect of the sun. So in this specific time, kini mga orasa gyud, in the direction that
1: na,
0: I am driving.
1: Naay ditabon?
0: Naay distraction katropang Greggy. Silaw sa adlaw.
1: Kana.
0: That's why it is the sun that should be charged. Dili, joke lang, joke. Ang iyang rason, it's because of that impeded eyesight.
1: Wa na ko kabantay.
0: Impeded eyesight kay sigaw kayo ang bidlisyo sa haring adlaw aning maong orasa, aning maong lugara. Muna nga dili ingon nga nagdanghag ko. Wa jud ko kita. That's why ang ilang contention it is accident.
1: Headshot. Okay.
0: So muna dipinsa. Ay nani ha?
1: Nani? Anya.
0: Ang bright nga huwis. Iya bito nang giadto ka tropa Greggy ang lugar gud na hitabuan.
1: Nya gitanaw gyud. Iya jung gisusi.
0: Tanaw niya ang mga orasa. Unya ang direksyon gyud.
1: Ato testingan.
0: Nag-imbestigar ang huwis.
1: So ang huwis nag-imbestigar.
0: Nag-imbestigar.
1: Oh, ha. Wala siya ingon nga mo ayag sa kining kaso.
0: Ay sa pag-una-una niya. Kay di man mag-imbestigar ang huwis. Nag-imbestigar siya. Nya iyang giingon kuan kining due diligence. Pag adto niya sa kenan siya ka tropa Greggy. Nakit ania bitaw sa tinuod, no?
1: Mm. Aya!
0: Silaw magid po dahi ang bidlisyo sa alaw ng dapitaw niya. Tungod sa kurbada, di na makita. Muna nga, dako yung gayong kamatuoran tong rason sa dipinsa nga. Mm-hmm. Di gito ingog reckless imprudence gadanghag siya. Mm. Accident yun ang nahitabo. Karon! Next setting. Anto na.
1: Okay.
0: Ingo na ang judge katropa Greggy. I have visited the place.
1: Investigar ko.
0: And it turned out that in that specific area, there is a weight to the contention of the defense.
1: Okay.
0: Katropa Greggy, nung sabang na putol man no, nagdiyag-yagay, dipinsa.
1: Oh, nga naman.
0: Kaya naman ginipinsahan ang katong akusado.
1: Imbisuwis na siya.
0: Sakto ba ang iyahang gibuhat?
1: Oh, dili sakto.
0: Sakto yung gibuhat kung natural siya nga tao. Niya dayon nagmutestify siya. Pero kung huwi siya katropa Greggy, dili. Nga naman, ang imuhang basihan sa imuhang pag-decider, sa imong verdict, limited juga sa unsay gilatag diha nga ebidensya katropa Greggy.
1: Di ka pwede mang investigar nito.
0: Dili. Way labot ang imuhang physical nga senses.
1: Kay liban kag og magkaso barog lugos or sa buhato kag
0: suit. Hoy. Diha juga mo bitaw nga dako kay Grol ang abogado.
1: Mo na.
0: Kay ang abogado gi mo paklaro sa kabug-aton sa imong depensa og sa imong akusasyon. Mo man ay diha man ta magkwarta katropa Greggy. So karon,
1: mo pud rason nga ni agi mo upat ka tuig nga pagtuon og niagi mo og bar
0: dili sa tiaw ka tuon pag
1: tiaw mo gani
0: no karon
1: ang huwis magkuan ra
0: mauna ang gihulagway sa timbangan babae nga nag tap
1: pero ano babae lagi headshot
0: ka tropang Greggy kanong babae kung wa ko nang raan ako kay Bao
1: so sa kanang babae
0: nay mga panghitabo
1: pero sure jud ha
0: Supreme Court Supreme Court, jurisprudence, mausab naman katropa Greggy, mauday mong babae kay changing mind.
1: Ay! Daling mausab ako na huna. Pero sure juga ha, kaya ako nakita juga, nakatambong juga korte, hearing, tanaw juga sa ating mga...
0: Ay, binuang ratong changing mind ha.
1: Wala matarong og. Nahiwi mo.
0: Adili na, igo to slinog. Dito mo itumong. So,
1: adipiktoso to.
0: Mauna. Now, karon. Sakto na imong giingon. Nga samtang in our ordinary course, ang tagaagkabugaton ang ebidensya nga gilatag. Aling kasuha mga katropa, it's really already prejudged by those who are participating in the numbers game. So, naman na, niya, katropa Greggy ang ruling on how they are going to convict. Announce na ahead.
1: Pero matod pa ni Katropang Hilo Mapas, according sa Google Gemini ko, no? President Estrada impeachment, 22 senator were present, and two-thirds during that time was 15 votes to convict President Estrada. So, was na mo subay na sa 16 votes?
0: Ang standing magod na ito nga prinsipyo is katulaging absolute majority. Absolute man ito nga number, Katropa Greggy. So, kinigi... prejudge gi-announce na daan sa presiding officer.
1: So
0: maingon si Win.
1: Og dai ba basol ani nganu decisive gud ang kabuton. Kinahanglan tamblingon gud decisive ang presiding officer di ay.
0: Maingon. Katro pag Greggy maingon si Win, bastilan ako na may presidente ani sa Senado niya dayon na isahan man unta ani noon imbis nga kini tawana mo ato gipili kay nagtuot nga mula balis atong habig.
1: Mo gani.
0: Usbol na akong pangalo, di na lang Win. Los na lang.
1: Los
0: Gatchelian.
1: Yang trademark ng W, Elisang
0: L. Oh, buguya gini mo eh. Maldito. Ay, nako mga katropa. Aligre kayo.
1: Atol ni atangan mga katropa.
0: Justiciable question o political question. Pero declared na katropa Greggy niya. In the meantime, mga katropa, karun po sa ato ang lokalidad. Ang ato ang syudad na nagpahigayon taong.
1: Wala po yung kwan. Usa may mga nimdot na gisgutan ka.
0: Lagi.
1: Nestor Archibald.
0: Lagi.
1: Sa iyang state of the city address. Imugyatangan, kwan? Kining, og nasinduan na ba ang kwan?
0: Nasinduan na ba? Nanabatay padulungan.
1: Or kinatag dito nga, during my time,
0: mm-hmm.
1: more or less, 50,000 job order, nakadawat na sweldo. Muna yung magyatangan nga, kwan?
0: During my time.
1: Nga, report?
0: To ensure
1: during the past
0: efficient
1: year.
0: Services to our constituents. Mm. I have hired 15,000 job order.
1: Nga, why is Wildo?
0: in a voluntary capacity.
1: Ay, bukan kay marag bus katuwing na wise.
0: Ay, nagko
1: katrabang rin. Naputos na itong pangutang tindahan nga.
0: Kristal na yan. Bayaran na lang yung sildo.
1: So, wala. Ito ko yung idea. Nabantim na ko si Tio. Yung sildo na mo. Bayaran lang ito.
0: Doon kayo, di na.
1: Ay, katawa, katawa, Jimet. Kaya kakawa ko, nasuito ka na. Iyan mo dito sa tindahan. Talawa. Ah, trabahante ko sa tiho, no? Ay, gaswindo lagi ba? Iron, takari?
0: Oo. So, kana mo ako atangan katulong pag-regay niya. Dahil yun, ang atong perennial nga problema sa basura. Ano, saan na may padulungan na? Ang atong nasinati.
1: Nganong niable ang binali landfill, gawa ko kabaw?
0: Nganong naabre niya, dahil yun, nasira niya. Karoon, ato, ananong si SRP. Ay,
1: ha? Wala, usas mga kwan. Wala, usas mga kanyang ipanghambog. O, ibang mga, hambog pa kita, ni. State of the city address, Suka. State of the province address, Supa. Manghambog kita. Kasi ito, nahimo sa may labayang usang katuig. Kaya basig ba yung mga tao diyan nga? Ay, wala, may nabuhat, sa may nabuhat. At least mo report, ha? Bisag binutbut ako ban?
0: Oy! Imo na lang pa itag, rason, ingon ka nga, in my judgment as an environmentalist, I have ensured that the garbages will be reduced into fertilizer.
1: Bitaw sa kay Kwan, wa pa kay update. Sige lang, musuway na tag pangutana.
0: Kanya, katulong pag Reggie, nakasinati sa takarugan ng rotational nga, Kwan, oy. Our interruption, no?
1: So far, sa muak, kausaraw ko ka sinati atong miyagi simana. Pero mo lagi, grabe po, binag-binuntaga yan. Last year sa gabi, ato sa isbuntag.
0: Okay, dako, manangang lugar rotation na lagi.
1: No? Sa inyo, sa orasa? Sa orasa sa inyo, ha?
0: Gabi, sad,
1: oh. Oh, di man buntag. Samtang atas trabaho, anong nagpa-aircon tayo sa itong studio. Para ipaulay ito dito.
0: Kuan man, katropang Reggie, kanang, kuan man, kanang, ang buntag, bitaw sa no?
1: Oh, kay para
0: titing trabaho no?
1: Oh, tingnan sa trabaho ang nagfire kunta. Ikpolay na toksiga na. Di kaya ni kagabi eh. Nya matulog ta pretty inita hangtod sa size buntag.
0: Ang ako na dunggan nila kay dako ko no ang kapasidad nga power requirement sa gabi eh. Muna ang gabi eh kay magpasiga man tanan.
1: Ah, hinon.
0: Oh, gawas lang sa inyo ha kay mamaong magsuga.
1: Mamaong
0: kas kurinte.
1: Linot mo ng lights off.
0: Lagi pero mo na atong atngan sa ato ang kalambuan ni atong lokalidad. Ini pagbalik nato atong i-check si Katropag Crystal Joy Filler ka kung naka-monitor siya ni Katropag Reggie. Of course naka-monitor yun kay mawahi bagudaling ato ang XFM Katropag Reggie. Ato sa ning ipalusot.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:01 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa mong laing produktong kape rin mga katropa. Kape nga healthy, adunay glutathione o collagen mga katropa. Makapanindot ni sa itong panit, makapaputi, at the same time, makalimpyo sa itong atay. Monigingon mga katropa nga nangapi na ka, mausamot pa kang kagwapo, kagwapa, katropa.
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyok. Akong bumong siging nasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Botch, kung sa kanito yung apelido ni mo?
9: Kanapang pirmi ni mong kapitan ng mga basister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
8: Sa ako pa ang iyong apelido, ang palaya?
9: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
8: Aya!
2: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting!
0: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa gabi on mga katropa. Atong time check katropa, Greggy gumikan kay Dagkalaom ang gagabi.
1: Maone ang gihuwat kay ganihani. Sito? Limot ko.
0: Listat P. Adino.
1: Maone. Ni Rian Rizky. Muna gihuwat niya. Makadungan ko na yung asawa kayo para makatulo sila. So, maone na yung gihuwat. Ang turbo katropang Rian
0: kana.
1: Natural ang pagbarog nini o pagpatindog sa tuwang dungog. Diningon nga mapugusta o baka pugson ta diri og pa kwan gining ibutan ta pugsog pagpa obey pagpatahod dili ni mao. Gumika kay natural ang sangkap nini may katropa. Kining amo ang turbo dietary food supplement for men. Ano ni maca o klabo waska may katropa. Ang ginig mong sangkap mo na magpa-regulate sa ito ang blood flow.
0: Kana!
1: Blood flow. Ang amoy mahinungdan nga at least mabalik normal lang ito ang kaikag. Kaikag niya sa kwan.
0: Katropa Greggy, natay ekipo karon sa kinibang technology bitaw in the advent of new technologies. Labi na sa pagpanambal.
1: Okay.
0: Nakoy na ibawan kining gitawag og hyperbaric kay naminaw mong kung si Doc Jubel karon. Kanang hyperbaric katropa Greggy.
1: Sama na.
0: Isod ka dito, mura na siya kuan mamilons, mura siya mamilona, mura siya og
1: mura ka to sa avatar. Isod ka dito.
0: Oh, wala.
1: Mura lagi. Ibutang kas kuan kini mura
0: pension out dili.
1: Mura ilunod ka dito.
0: Ilunod ka dito.
1: Para ma-recharge si muhang
0: yes. Katropa Greggy. Kuan gyud ni kining aprobado gyud ni niya kuan katropa Greggy. Confirm gyud.
1: Makabata ko na, makabata.
0: Nay ni comment ya?
1: Dili, na moy ako nadunggan sa ako.
0: Makabata nganuman. Kay bawo ka nganu makabata?
1: Ako ay nailhan nga kuan nga politiko nga bata kay pagtud
0: karon. Paminaw sa aton isgutan kay importante kay ni. Ang original gyud intention sa pag-invent ang katropang Greggy katubitaw mga katuma chronic wounds.
1: Okay.
0: Katong mga samad nga way ayo-ayo katropang listat.
1: Kana.
0: Gumikan kay taas og sugar. Ayon ang nasa inyong nahuna, di na mao.
1: Samad nga way ayo.
0: Ayo na. Ay, makapamatuod ka na?
1: Ako? Dili po ka.
0: Ha? Ha? Lagi. Ay, patakan ka na din kung di ka makapamatuod sa imuhang gibarugan istorya.
1: Ito nga po siya, na na.
0: So, inani katropang Greggy, pagsuod ni mo dito, ang katong chronic wounds,
1: Maayog yun
0: siya sa regular ni mga pagsuod. Ngano man, okay. Ang prinsipyo ato is oxygenation.
1: Okay.
0: Ma-activate ang atong selula nga nangamatay. Katropa okay. Greggy, tungod sa oxygenation, masuplimentahan og oxygen ba?
1: Mm-hmm.
0: Kay mo may nakitaan mga katropa nga kining deficiency na deprive man ang atong silyo kanang nangamatay nga silyo mga tiguang tagadali. Gumikan man ang katropa Greggy kay wa na day na oxygenated ang ato ang mga silyula niya.
1: Okay.
0: Di na po siya ma-reproduce sa ordinaryo nga kadaghanon. So ang hitabo katropa Greggy tungod kay epektibo kay ni gigamit na ni karon as aesthetic na.
1: Okay.
0: Nga mga purposes. Mo na katong mga artista, musud na ani nga mura og pancul.
1: Na ko na ilhan mo na sekreto sa akong kaila.
0: Na ni sa ato.
1: Nganong batan-on kayo hom?
0: Katro pag Greggy.
1: Oh.
0: Di ta mo paway sa suot ni pohon. Gaduwilig.
1: Ha? Musud tag sayo ni.
0: Ikaw kung ganahan ka, unsa man?
1: Musutag sa'yo.
0: Pero ngayon ka na ako nga, I don't need that attorney Paul. Ayaw kong i-understimate akong kagwapo, kaya...
1: Okay ko, willing ko. Basta natay ika-afford ako, musunod ko.
0: Tinood na kay... Gihimo na siyang aesthetic na naminaw si katropang Doc Jubelo, si Kini. Doc Gao Espino, naminaw ka ron. Tinood mag yun na kay... Ma-renewed man ang imong sinula. Mubatan-on ka.
1: Ma-recharge,
0: mabutan-on ka.
1: So, ibutan talang ako, pero musunod ko na inigasay sinta na ko musunod.
0: Ah, depende ra nimo, dugay-dugay na pong dako-dako na butrabahoon niya. Ang tanan niyo.
1: Kay na ako kay ilagi si tinta na. Si tinta na batan, mo mao pag batan man ako.
0: Amo lagi pa saki.
1: Ha?
0: Ato lang gi-share. Nakaroon ang katropa Greggy na healthy ang tanan nimong organs na rejuvenated. That's the word. Because of the oxygenation.
1: Okay.
0: Kining atong turbo katropa Greggy.
1: Hindi nakakinahanglan mo sulod ito.
0: Sana. Di nakakinahanglan nga musod.
1: Mga paminaw riyan, ha? Igo lang kang mutumaran eh.
0: Di nakakinanglan musod.
1: Pag
0: ipikto, anha na ka.
1: Ay, pagkahuman, malingaw pa yung ka.
0: Og kay...
1: Matagbaw pa yung ka.
0: Kana!
1: Og imong partner pag yun.
0: Kana!
7: Sana.
1: So aray na muna rin, ano yung turbo?
0: Natural man siyang oxygenation.
1: Kana. Kaya may gikaingong katupo, Tony Paul, nga ang makapa... hayag ko nung sa usaka babae, usaka laki mo, mangkuloneng... kining panag tanday-tanday.
7: Sana.
1: Sa so, pag tanday ko nung galing maputol, kayo gumika kayo na katurbo. Muna magturbo mo na pa.
0: Namino ba si katurupang Santa Lupa si nag-birthday, si Giovanni Alanima. Naggamit naman si nagturbo na yung mga tawahan. Okay, Erkal, Cheryl Amarilla, may kabiday.
1: May
0: girls din mo ba na?
1: Ati Ann, may pagpaminaw.
0: Ati Ann, Lera May, Kurto, may kabiday. Naminaw po si Lola Vaita Cañete. Lola Vaita, Pastor Oliver Nacion, Pastor Manuel Maning Ambos at Rakil. May gabi nyo diha. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Back to the ball game. Alas 8:11 nas kagabi on. At pag i-check ato mga kaubanan, katropa Greggy, naka-standby si katropang Eric Amaro. Gumikad kaya mga katropa CCPO padayong ni patuman og oplan ligtas eskwela sa dul-an na 300 katungaan sa Cebu City. Sakto gini kay karong panahon na ning uso man ning mga threat in town.
1: Gumika kay dami lagi gamiton lagi.
0: Lagi niya kay bawo ka diri sa talisay na itabo na sud na cancel ng klase nung tibo.
1: Ano way lingaw ba? Apoy man. Kusina diha pa iparawat ang klase uma.
0: Kangan sa mga tao ron oi.
1: Para maundang atong klase. Ano ba? Kapag-arapita.
0: Mauna gini intervention sa atong kapulisan. Atong i-check ang dugang detalye ka tropang Eric Amaro. Live report.
14: Bayo ka gabi, katropang Atty. Paul, katropang Greg, yung sumang katropang Sukinigis X, sa PAM Cebu, 88.3 Lulaan, 300 ni kamaga police personnel ang i-deploy sa Cebu City Police Office, CCPO, sa mga nagkaniyang tunghaan ng sakupot sa Area of Responsibility kon AOR sa dakbayan sa Sugbo. Subay ka po ni katropang Atty. Paul, katropang Greggy sa tinguha, no? O gaingon man, ginipog oplan ligtas eskwela na ginusod karon sa Cebu City Police Office, CCPO, alang usab sa itong mga 287 pod ka mga kinipoga atong haan sa siyudad usab sa Sugbo. Di ida aga plano sa itong kapulisan gawas sa kini mga blue guards o ang uban mga kinipog security personnel sa mga tunghaan na agay visible no nga uniform personnel sa atong gawas sa mga tunghaan katropag kinipog attorney Paul katropag Greggy mga kahigalan. Ang maong kalambuan itinupad miss po ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, no, ang Deputy City Director for Administration og, at same time mabaitig pamaba sa Cebu City Police Office kung CCPO diin matod pa usab ni ini nga ang mausab galagang subay sa pagkalayon nga tunasab sa Cebu City Hall sa pagpangausap ni Mayor Nestor Archibald kinsa tinguha gyud dog mahimog secure the safety ang kining atong pagtungaan sa Subo sa punta no aning taliwa aning sunod-sunod pero pang great good brother ni Paul na pam and shooting at rat in ang ng mga kinipog responsable ni na ila apoy ay nanan papakipailiga kung karoon ka doon pag Sayaswelt Incorporated. Alex, sa Ligusag Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa Eric Camaro, XFM News.
5: XFM Report.
0: Lago, salamat katropang Eric Camaro sa iyong report.
1: Samtang di ay nagmotorsiklo, may Bangas tricycle driver, angol eh, dito sa may lungsod sa Bernando, mga katropa. Ako rin Tyron, pinagin sa report ni katropang June Cator.
5: XFM Police Report.
1: Yes, katropa June.
15: Yes, naangol kini ko sa 24 anyos lalaki human magsidente na bangga niya ang gimaniyang motor yanto sa usa ka tricycle dito sa may National Highway sa Barangay North Poblacion lungsod San Fernando Cebu alas 3:30 ni sa hapon sa investigasyon sa kapulisan nga kining motorsiklo nga Suzuki nga gimaniho ni Jopel Norma Nabio residente ni sa Rosario Alugansan nga padung gikan sa Bagatan paingon kadto sa amihanan samtang kining Kawasaki nga tricycle nga gimaniho sab ni Ferdinand Dinopon Nakwa 44 anyos sa residente ni Sporok Santan North Poblacion San Fernando nga nagpadung sa gikan sa amihanan paingon sa habagatan sa dihang naka sakay na og mga pasahero ang tricycle mihimo kini og U-turn na rumusulod sa northbound lane sa buong higayon mibangga kini motor nga nagsunod guwa gyud magka kininiang na dito sa likod wa ni makabantay nga may U-turn kini tricycle inong dagga ni bangga gini sa likod gabahin giingong kusog ang dagga ni motorsiklo sa wa pa kini mibangga tungod sa kusog gini impact na tumbang motor og naangol ang driver Bernini na daot sa bangdo ka mga sikiran na pad para yun pag isusi sa kapulisan ag kandidat sa buong kadaot ginayon nga gidala gini nga nasamdan nga driver sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa karkaranon kini matambalan samtang para yun sa investigasyon sa kapulisan kalabot na sa buong incidente. Mga katropa, yung kalimut pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkalain nga Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14, XFM News.
5: XFM Report.
0: Salamat katropang June sa imong report samtang kini moy maayong balita katropang Greggy.
1: Kani
0: asa ka lima na lang ka barangay sa lungsod sa Asturias ang wa pa ma drug cleared.
1: Lima na lang.
0: Lima na lang
1: ang usa na lang ang mga barangay.
0: Ha?
1: Ay, ay. Sa mga barangay.
0: Buguya sa danay. Pero kining sa lungsod sa Asturias lima na lang ka barangay. Pila man puno ka barangay tanan?
1: Basta sa mua. Amuan lay wa mo drug clear.
0: Basig lima po ni ka barangay. Atong i-check ang dugang detalye ani niya. Unsa man po yung definition ka tropa Greggy anang drug cleared?
1: Cleared ha.
0: Sakto ba gyud na nga wa na gyud drugas or wa lang masakpan?
1: Sakpan. Wa lang makakuan ba? Kining ibutan ta wa mapaubos sa pagkasikop.
0: Kana atong i-check ang detalye ni ka tropang Benji Talisik.
5: Live report.
16: Lima na lang ka barangay sa lungsod sa Asturias ang wa pa mahimpit nga drug cleared. Kini ang gibutyag ni Police Captain Jose Tanyola ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Asturias. Kini naglangkob na sa barangay Kaluwangan, Poblacion, Bago, Tubigag Manok o ang barangay Santa Lucia. Ang lungsod sa Asturias dunay ba ni siyente ka mga barangay kundi bedino sa nini ang himpit nga drug cleared o halos ala-ana sa 90% ka mga barangay ang na drug cleared na. Niya tulog alo ka Bernes, kining lima ka mga barangay, nga wa pa madag-cleared, ang nagkatapok dito sa opisina ni Daniela Oga sa bampang mga barangay nga wa pa madeclared sa mga kalungsuran tibuok sa Central Visayas. Pinagi sa Zoom meeting, gipahigayon ang usa ka pulong uban ang Police Regional Office 7 aron matuki kun unsa mangani ang mga kagulangon aron matabangan kini ang matag barangay kaabag ang kabulusan og ang matag lungsod. Gipasabot ni Daniela nga daw kini og gibugaton sa hanay sa PNP uban ang ubang mga ahensya nga nilingkamot nga matuman kini tuod kay kini maong drugas may usa sa dugay ng problema uwa masumpo tuod kay nakita na di usab sa bisan asa. Dili lang sa kabulusan talang nga mga ahensya nga mitabang nga magbalampuson ang kini maong katuyuan nga madraglid na yun ang kini mga kabarangayan. Naseran nga ang proseso sa pag-apply alang sa usa ka barangay nga madraglid. Ingon man makuti kini nga proseso tungod kay daghang mga agian nga mga opisina o mga tao aron himpit kini nga madagliard. Samtang gidugal ni Daniela nga ang pag-usagali ka barangay nga madagliard na. Kundi ipasabot kini nga nikunod na ang mga nalambigit sa illegal nga drugas sa maong barangay. Samtang gipasabot usab ni Daniela nga di nagpasabot nga kung ang usa ka barangay nga kung madagliard na nga barangay wa na yung mga nalambigit nga illegal nga drugas doon naghihapon kini. Kundi din himbay na ang mas dunid akong papel ang Barangay Anti-Drug Abuse Committee. Ang chairman nini o ang membro mas dunid akong papel tungkol kay sila mamonitor sa kini mga nalambigis sa drogas sa ilang barangay.
17: Ako gini sa impact, in a sense nga, the moment mong good nga ma-cleared na to ang barangay, considering nga ma-cleared na siya, boto pasabot nga nagagamay yun ang kuhan, mga pusher, drug user, kung kaya na itong contain ang kuhan, ang situation nga ni. So, muna itong i-work out karon nga hindi man ganin na ito kaya nga ma-erase totally or ma-scrap totally ang kaning drug pushing or drug using diri sa itong lungsod. Much as possible, kaya na itong mapagamay bagayo.
18: Even though, bisag, let's suppose, sa mga drug-related ng barangay, na yung mga users, although hindi pala sila yun yung pwede mabalik, no? Kundi, monitoring, and i-identify ko kasi ng mga tao nga nagpuyok niya ng mga barangay na cleared na niya still on using abon.
17: Oo, oh, umusa nga. Para do dili man siya magpasabot once nga cleared na ang sa barangay, kuhaan na siya magpasabot nga ang mga tao niya, wala na.
16: Naglaro sa tanyo lang nga kini maong lima ka mga barangay nga wala na cleared, nagtugin eh. Nga sa labing dili panahon, ilalang tapos ang ilang tumukuha nga mga cleared ang ilang barangay. Mga balita ng hipos sa kapulisan sa lungsod sa Asturias, alang sa Regyo sa Pilipinas para sa Pilipinas in Katropa, Benji Talisik, XFM News.
5: XFM Report.
0: Pero salamat katropang Benji Talisik sa imo report.
1: Samtang sa pikas bahin, mga tinunas lungsod dumanhog, padayon nga nakadala og cellphone sa mga tuhaan matod sa DepEd 7. Oy, padayon. Sa phone ito, epektibo ato.
0: Kalusod eh.
1: Ato ning siren, pinagi sa report ni katropang Cristel Joy Filerca.
5: XFM Report.
1: Yes, katropang Cristel.
19: Padayon pagihapon nga nakadala sa ilang cellphones ngadto sa mga tunghaan ang mga tinunan sa lungsod sa Dumanhog. Mahinumduman nga sa nilabay nga semana, ni padayag si Mayor Gungun Hika nga magpatuman og total cellphone ban sa tanan tunghaan sa mong lungsod ug karong Agosto stricto na gyud kining ipatuman. Gipasabot ni Regional Director Arturo Bayukot sa Department of Education 7 nga wa pay gipagawas nga executive order ang mayor nga nagmando sa total ban sa cellphone sa mga tunghaan. Hinungdan nga ang gibasihan karon mao ang DepEd Memo Number 6 of 2026 kun diin gibawal ang paggamit sa cellphone sa oras ting klase, gawas na lang kung gikinahanglan gyud ang paggamit niini aron sa pagkat-on sa mga tinun-an. Mamahimo gihapong magdala og cellphones ang mga tinun-an ug i-confiscate lang sa dili pa magsugod ang klase ug ibalik ra usab dayon inig gahuman sa klase.
20: Yung issue sa Dumanhog, in fairness naman, wala pa rin namang lumabas na executive order. Siguro napapag-usapan lang nila. Wala pang lumabas na executive order. Pero ngayon, lahat ay nagpapatuloy embracing what are allowed and what are not allowed in the Department Order 6 of 2026. So hindi tayo dapat mabahala kasi wala pa namang issuance that contradicts to what the DepEd order is telling.
19: Gihimog atan sa regional director nga di kinahanglan ang pag-total ban sa cellphone tungod kay sa panahon karon gamit na kini aron makaton ang mga tinun-an ug aron usab nga sa oras sa emerhensiya dali nga makontak sa mga ginikanan ang ilang mga anak. Apan gipadayag usab niya nga kung ugaling aduna na ipagawas nga executive order si Hika dili kinahanglan nga magtigi ang lokal nga kagamhanan ug ang DepEd kung kay kinsa nga pulisya ang masunod. Gitataw ni Bayukot nga gikinahanglan na ang pagsabot kung unsay mas maayong buhaton alang sa mga tinun-an tungod kay pareho raman ang tumong nga makat-on ang mga tinun-an ug masiguro ang ilang kaluwasan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
5: XFM Report.
0: Dagan salamat katropa nga Crystal Joy Felerca sa imong report. Alright, po ito'y naglangkob katropa Greggy sa mga balita gikas sa mga kaubanan. Ngayon po kami now, Pastora Edita Lopez Ladesa. Minaw po si Pastora Mets Asibo Lumokso. Kumusta naman ka ati Mets? Napon katropa Greggy si Reverend Christian Chan Chan Dila Sirne.
1: Kanya pagkaman dia tuh greetings ganiha sa kwan birthday pa itong tanahon asa
0: to si oh birthday na
1: na to kaya kabasa ko itong tanahon tamta na buta igong panahon mga katropa
0: na si Rabinil Enriquez kung suhuli gala once again sir happy birthday salamat sa libreng panihapon.
1: Di na
0: ma-retrieve sa imong archive. Sa tanan nga mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlawa. Happiest birthday ka nato tanan. Unta nga atong masinati ang kaayo kanunay sa Ginoo. Nindot ka tropa Greg.
1: Happy birthday ni Stephen Alcantara Bukaw day.
0: Aka na.
1: Yes.
0: Salamat sa inyong makanunayon. Mapadayunon og malahot tayon nga pagpakiguban pag-unong ning atong tulumanong headjack. Ito ang partner sa Master Control, katropang Dr. J.J. Joven Jimenez. Ito ang station manager, katropang John Levi King. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos ng lagad sa kahinginan. Ako rin si katropang Attorney Paul Gino Lopez, manamilit gihapon sa pag-ingot. Kalimti, gayod ayaw, ayaw, gayod kalimot. Nga ang kaluwasan, bugtong paglaom, nas atong labawang makagagaom. Ginoong Hesus Kristo, kay wala na'y laing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan. Alang sa atong kaluwasan. Headshot.
1: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa paingon, pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Diyos mga katropa.
0: Good evening to all. God bless us all. Katropa mo.
3: Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mango Justin, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
7: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
8: Unsa? Kanus am ko nakautang ni mo?
7: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
8: Katuloy ay, gibayra naman di ka.
7: Kanus aman, kanus aman.
8: Oh, katong hubog sa kay ka.
7: Ayaw!

0: Alikrim din ng gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, isa bang bayotang nga itong akusuke mo syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: food supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.30 na. Tunggu rasa turugin niyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, manalipod sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, kamagatang kung kaluya ni ini mga katropa tugod kay agato ang Premium Death 3 Instant Energy, makapaligon kini sa itong immune system, mga kaigsunan, nga may nagsilbi mga sundao sa itong lawas, nga manalipod sa atake sa mga intruders sama sa virus o bakterya. Premium Death 3 Instant Energy, magkapaligon kini sa inyong gabok nga bukog katrupa. Ha? Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store nga naman yung mutang sa ubus kabahin na itong Sibiyanan. Diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Unya sa gihapon, ako gipahibalo na kininyo nga agatuag libreng konsultasyon, libreng check-up sa ito Yes to Health Clinic matag Domingo, alas 9 sa buntag at sa alas 5 sa hapon, nagapadayon kini mga katropa. Busa, pahimod sa ninyo kini mga kaigayunan, libre na kini mga kaigsunan. Ha? Sa ito Yes to Health Clinic, nga naasa niya nga itong store, nga inyong mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o uban pa nga mga Yes to Health product, mga

0: Mamukaw ka ninyo. Pinaagi sa mga preskong balita. Direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!

0: Sogbol, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtulumano ng Exciting Pilipinas.
1: Good morning!
0: Kinigap niyo ang anchor man, katropa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Magkiguba na kaninyo, hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Kining adlaw, mga katropa nga Miyerkules. It's a 7 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Good morning!
0: Sa utso na detaron, katropag rap-rap, no? Inaot, anak ka mo sa kapiskay sa palawas sa iyong pagpanikaisikay! Samtang nanikaisikay ka mo niya at nung ihato niya kaninyong mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun ka gahapon o karon. Dili sa ato mga kaigsunan dito sa lungsod sa Dumanhog. Isang tuod mga katropa. Doon ay isog at pamahayag mga higala o doon ay direktiba. Si Mayor Gun-Gun Hika mga higala ay tungod sa total ban sa cellphone. Sunod sa mga eskwilahan sa lungsod sa Dumanhog mga kaigsunan. DepEd nagapahibalo mga katropa. Mga estudyante sa eskwilahan dito sa lungsod sa Dumanhog. Padayon gyapong nagdalas ilang cellphone mga kaigsunan. Kung sa Malaysia, Mayor Gun-Gun, no effect. O baka, kuha lang to, paisog-isog lang tong ato. Alam mga nigapong cellphone ni mga estudyante niya sa imong lungsod. Tutalban mga ni Mayor, o niya nga nung waman ni matutalban. Anong nagkadala magyapong cellphone ang mga estudyante o mga tinunan? Ay kung ingna ang tingog sa mayor, wa tumanas mga tinunan, mga katropa. Pagkot pasabot na ni, isog-isog rang mayor o niya dili tumanon sa mga tinunan, mga igsoy. 36 minutos na mga katropang nagkalabay sa las 4. Kuhan dito sa Dumanhog, arita sa Dakbayan, sa Lapu-Lapu. Ay akusado mga kaigsunan nga si Diskaya. Mga katropang nga gipriso. Nagatubang o kaso diya sa Lapu-Lapu. Tumikan sa kontrobersiya sa flood control mga higala. Tugutan sa hukmanan makapyan sa gusa ka milyon mga kaigsunan. Wow! Wow, napiang ng gobyerno ni Kalakiha. Wow! Sa may bot ipasabot mga katropa. Puro galing ikaw tugutan mga higalang makapyansa. Bisan ko na imong kasong yatubang capital offense kini mga katropa. Abot ipasabot ni ini mga higala. Pakita atol sa hearing mga kaigsunan sa petition for bill ni ining Diskaya. Nahinay ang ebidensya. Itugutan sa hukmanan mga katropa si Diskaya ang magkapiansa. Wow! Usa ka milyon? Ay so, swaranis kumingking, sinsiyo ranis mga Diskaya ang usa ka milyon mga katropa. Wow! Kako mantood ni nato mga kaigsunan. Pero mga Diskaya, usa ka dako lang na yung mga higala. Wow! Setback kini mga kaigsunan sa kasong gipasaka batog ngadto sa usa sa mga nakabenepisyo sa flood control nga proyekto. Sa gobyerno mga kaigsunan nga matud pang presidente Bongbong Marcos siya daw kunoy nag-expose mga katropa. Pero siya ra po'y nanalipod mga higala. Diriskaya mga kaigsunan. Tuguta magkapyan sa gusa ka milyon sa hukmanan. Buti pasabot ni ini, mga igsuan. Ang kaso batong didiskaya, huyang mga katropa. Sa atong balaod, mga igsuan. Kung ang capital punishment, ang capital offense, ang kasong ipasaka niya kanimo, dili ka pwede makapiansa. Gawas lang kung the evidence of guilt is not strong. Guilt is a matter of right, and guilt is a matter of privilege. Mani ang klase sa piansa, mga igala. Isip imong katungod, isip imong pribilehiyo, mga kaigsunan. Ang piansa katungod nimo katropag rap-rap, kung ang kasong ipasaka batong kanimo, dili capital offense, mga katropa. Sama sa pagpangawat. Ang pangawat, mga kaigsunan, pwede man ka na naman kapiansa, piansa ball man na siya katropa. Mana kung yung galing dili katugutan magkapiansa, nalapas ang imong katungod pagpiansa ni anak mga katropa. Because sa mga offenses ng mga gagmay, there is a matter of right. Kados aman mahimo ng piansa, matter of privilege. Kung ang kasong ipasaka na kanimo, mga katrupa, capital offense. Dili ka pwedeng magkapiansa. Mga igala, kung ang kasong ipasaka, bato kanimo, capital offense. Sama sa murder. Sama sa kining graft and corruption. Or kinini ang plunder. O na sila si Marculita, si Espiritu, si Viray, o si Defensor, mga kaigsunan. Ibang dako, bisa silang kadato, wa sila kapiansa. Pira, kung nagbisan pagpapiansahon ni silang katrupa, rap-rap, o milyon. Manghatag maganis, Defensor, o 30 milyon. Magani mga igalas espiritu og 25 milyones. Yata maganis Viray mga igala Aristotle Viray og 20 milyones. Piansa na lang kaha mga katrupa. Ang problema kay kasong ipasaka batong nila plunder. Kaubang Merkulita, di sila pwede makapiansa. Hindi mong kasong plunder, capital offense mga igala. So, dili ka pwedeng magkapiansa. Pero, ang piansa, matter of privilege po, mga kaigsunan. Isan to, ang general rule, di ka pwedeng magkapiansa. Kung ang kaso, hindi pa sa kabato kanimo, capital offense, sama sa plunder, mga katropa. Dunay kahigayunan nga ikaw magkapiansa. Kung galing imo maprobar gato sa hukmanan sa mong petition for bill, na walay ligong ebidensya batok nimo katropa. Mauna mga kaigso na muna akong giingon, mga igsoon, si Diskaya nagka-first base na mga igala. Nagitugutan siya sa Lapu-Lapu Court na magkapyan sa gusa kamilyon. Buti pasabot ni ini mga igsoon. Ang kasong ipasaka batok ganto ni Carla Diskaya or ni ining Diskaya ang asawa, dili ligon katropa ang ebidensya. Wala ka first base na mga igala. 43 minutos ang nakalabay sa last quad.

0: priorities.
1: Yung pagkakanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous election.
2: Thank you. Your Thank office. You, Counsel, for
3: Salamat, the Counsel. Salamat, Mr. Talino. Salamat, Mr. Presiding
2: Sir, would like to remind my colleagues. The question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already. If that is an impeachable act or not. And since we gave the counsel for the prosecutors, I think about 5 minutes, Chair would now like to be fair and hear the counsel for the respondent to discuss why it is not an impeachable offense.
4: Your Honor, may be allowed, I allowed to do so after our cross?
2: After your...
4: I would like the, as I understand it,
2: yes.
4: I would like the Honorable Court to play back what the prosecutor said.
5: Good morning! 50 minutos na kalamay, magagatropa sa alas 4. Si Attorney Ligutan, mga kaigsunan. Itaw, tinuod man po na magahiga. Pero mga katropa, ang usa ka criminal acts, mga higala, mahimong criminal. Doon na nasa yung katropa ga-rap-rap-overt. What? Kaya huwag man tiwasa yung attorney Ligutan, nga doon naman to'y kondisyon. Kalintan man katropa ga-rap-rap, nga giingong Vice Presidente Sara Duterte. Kung mamatay ko, kung gipatay ko, nag-hire na kong daan o assassin nga mupatay pong Presidente Bongbong Marcos, ni Lisa Marcos o ni Martin Romualde. Wow! Ano ba mga igala? Conditional mga katrupa. Wow! Pariyara ko na katrupa, rap-rap mo inyong kagwapahan ni Bayhana, lugusun ko niyo. Piruan ni mo lugusa. Wow! Imong hunahunang imong ripo naras imong hunahuna. Wow! Ni mo himua ang gitawag og overt act sa balaw. What? Krimen na katropa rap-rap nga imuhang gi-rape si Aramina. What? Sa imong damgong sa imo lang huna-huna katropa. Mama ni atong balaod og balaod sa Ginoo. Ang balaod sa atong Ginoo katropa rap-rap istrikto kayo. Kay ngano ni ingon ang balaod sa atong Ginoo. Ikaw na kasala sa unahuna sa buhat ug sa pulong. Ingon anang balaod sa Ginoo mga igsoon. Sa nanimo ang imuhang gipamulong? Sa nanimo ang naapas imong hunahuna? Sa nanimo ang imong gihimo? Pilipinas mga igala, gikinahanglan pa ang overt. Kung ang imong planong himuong krimen o magpabilin lang ka ng plano, di ba yun na krimen mga katropa? Waman ni mo himua. O na mga kaigsunan, klaro man aga krimen mga katropa, pero unsaon man ang waman himua. O niya conditional mag-ingong Vice Presidente Sara Duterte. Mamatay gani ko, kung patyon gani ko, nag-hire na kong assassin, nga yung mupatay. Ako gimanduan, nga patyon si BBM. Patyon si Lisa o si Martin. Conditional man ang mga katropa, gipatay din sila, nga si Sara buhi pa man mga igal. Presidente BBM, nagsigig pang saruy-suroy, di nga to pagkanad. Si Martin Romualdez, nagpakahilom na mga igal.

0: katropa. Naon sa namin mga estudyante ron, daghan na yung makatunan mga kaigsunan. Dili lang pagsuwa, dili lang mga igala, pagsabot. Dili ang pagpanunggab o ang pagpanumbag. Kaya itong resibo katropa.
1: Gana eh.
0: Tada, rambolo. Gana eh. Naka-uniform pa. Dabaw ni mga katropa.
1: Ganay mo.
2: Na, kaya mga guwapo.
0: Bang! Oh. Bang na. Sana damay na. Sus, daot na dagway ito. Pagitaon ng panit ito ang katropa na prate. Wah! Oh.
1: Ganay, bawal yung mga bata.
0: Oh. Ano yung mga bata ron, oh?
3: Hindi
1: kayo ni mataan nyo? Hey!
2: Dibigyan ko gimbil, mataraong mataw!
1: Asa man ka?
2: Asa man ka? Asa man ka?

0: ka dunggam.
1: Ay, dunggam gini. Hoy,
0: tama na ba? Hoy, tama na, tama na, tama na.
1: Nanay, dunggaman. Ana.
2: Exciting.
3: Good morning.
1: Naiso na yung mga bata ng panahon na mga katropa. Kapi kita sa oras mga kaigsunan, doon na pala tayo mababalita dito sa gawas. 14 minutos na nagkalabay sa alas 5. Good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman ay!

0: Gumaga, señor Lahat. Otaki. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi.
1: Jerry, auxilio.
0: Ay, salamat pagi sa tabagasugig tigpaminawan. Sa mga naglantaw na to sa itong Facebook Live ni Buntaga, mga katropa sa itong Facebook page, mga higala. Sa XFM Cebu 88.3. Ay, good morning nga to ni Labto Chris Paquera. Ito ni Belcar de Basolo, Dennis Constantino, ni Atan, alias Ichoy, o ni Enric Malaga. Morning, ito ni Ma'am Lorna Margarita. Ito naman ni Dick Stair. O sa tanang tagpaminaw. Ay, good morning, son. Ito ni Leo Lentimpungo. Ni Mac Umbao. Nasa may punta ang ganyo, Lapu-Lapu City. Million ang gikawat sa Biskaya. O sa Raka, million ang piyansa. Nakuha, Panginan. Usani pagi pagilan siniskaya kuwarta pa mor bato mag bill card abasulo mang igsuon wanya may good morning sir gato ni ma'am Iralin Cabuenas sir attorney ligutan ang native Carigara Leyte Waraygyon ato pa ni ma'am Lorna Margarita. Good morning, ito ni Flor Delica. Domingo Marcojos Astakaan. Ingon mga ito ni Roberto Tabulong. Kini ato balaod man ni Sabas Buwan. Ito mga Roberto Tabulong, mga kaigsunan. Anong patyon man ni BP Sara, si BBM First Lady. Uy pa man si BP Sara. Mataranta, Badayos BBM. Hinginom siguro ni siya o kape. Pag-bilkar na ba solo? Pero pag Jerry, kasuhay na kong paputo kape. Nakasuhay na kang paputo kape? Patun pang Roberto Tabulong, mga kaigsuna. May nagpaputo na to itong naon. Ay, good morning, ito ni Ma'am Arlene Placiving, umang ito ni Feljon Padilla. Wala po tayong merkado ron, gano'n pa grap-rap, no? Ay, good morning. Karon makitang katag kay i-cross-examine ang ilang testigo. Ato pa Roberto Tabulong, mga katropa. Good morning, ito Rosby Yambaw. Ni Evelyn Gadjani. Unang adlaw, gabuwa-buwag-ba-ba nila. Ikaduhang adlaw, agas ilang sipon. Karon ikatulo, unsa na pud ka ha ang imo unsa na pud ka ang musirit ihi. Ato pa Roberto Tabulong, mga kaigsoon. Pantayan sa dinyo di ay mga igalag buwag-buwag baba ni Gerbel Dalwistro. Good morning katropang surger. Ika din si Dumanhog Iyasha Villarreal. Ay, good morning ito ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Iyon man ni Arvin Habas na sa may magikay manda sumangda ko mandawi sir. Ito mer Herasul.

0: lanta nato de sa may Bilar Buhol. May nakasanton Coffee Mix magigsuan. Ay good morning ito Eugenio Boy Tagsip. Lanta nato de sitio Kamansi, Barangay Kinasangan. Mayong buntag po, gato ni Roberto. Gato ni Jovintino Boy Nadella de sa may Gabi Cordova. Bayong unto, gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada de sa may California sa Amerika. So may paglanta ninyo, may pagpaminaw ni gato ag tulubanon ang exciting Pilipinas mga igsoan. Lagi ko diri sa kuwag pwede mo ma-share din ako feeds katropang rap-rap. Anyway, stand by mga kaigsunan, balik ta karong taon-taon duman lang nipipilang importante mensahe alang sa itong exciting Pilipinas balita.
1: XFM Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard Dero, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong batulogod o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong nalabasan. Inusog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat susuwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Pwede ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsupon ako imong dugo?
6: Sige, suway ang supsup kay... Supsupon sa kulang imo ha? Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes.
7: Abli na
6: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
6: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Hello, mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Pero sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: XFM.
3: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.25 na. At ang oras sa doon na kininyo sa Premium Death Rico Femex mga katropa. Premium Death Rico Femex ang kapiga tambal, kapiga lamian, kapiga antioxidant, kapiga makareduce mong inflammation o baka increase mong mental clarity o makaregulate pagyod sa mong blood sugar. Premium Death Rico Femex ang kapi nga 3-in-1 o kaping makapaligon sa gabok ni mong bukog mga katropa. Kaga Premium Death Rico Femex, nakasantun ka na? Nakakapi ka na, naka-premium death ray ka pa, katrupa.
2: Jerry, Auxilio, Auxilio.
5: Exciting!
6: Good morning!
4: Hi, good morning! Ito ni Ma'am Nelly Katapang Diaz. 24 oras yung trabaho. To BHW, karon mga kaigsunas, barangay cute. Good morning ninyong hurot niya. Namina mo, nagtanaw.
7: Wow!
4: Good morning, sir. Gato ni Isoy, Isoy, Espriquitoy. Ingo man ni Kobe Bacalso. Ay, good morning, Iko Talisig, mga katropa. Ingo man ni Lloyd Ivan Arujano. Og ni Joventino Boy Nadela des Gabi Cordoba. 27 minutos na mga katropa ang nakalabay sa alas 5.
2: Exciting Pilipinas Balita.
4: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital o sa itong city hall, man sa mga regional, gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Ining tanan inyong masayran, inyong madunggan, inyong makitan din hilamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
4: Tulaho nato sa magpamati katropa. Italye ni ining mga balita, upat ka mga ospital sa Sugbo. Ano na na'y tambal batok sa pinakakan sa bitin mga kaigsunan. Italye sa report, papaagaw niya bubitin. Italye sa report, zero na to giri pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
2: Live report.
8: Yes, upat ka ospital nga gipadagan sa Kapitulo sa Sugbo ang nagsugod og tipig o polyvalent snake antivenom magkaron semana ha nga mahimong unang andam mo supply sa tambal kontra pinaakan sa venomous snake sa probinsya. Ginawata sa Provincial Health Office ang antivenom nitong Biyernes ug ipangapot-apot kini sa Cebu Provincial Hospital Karkar, CPH Balamban, CPH Danao ug CPH Bugo. Libre kini nga ihatag sa mga pasyente nga mapaakan sa bitin. Matud ni PHO Chief Dr. Sheila Fasiola, importante ang daling ipaghatag og tambal kung adunay kaso sa pinaakan sa venomous snake ka. Kabayan kini sa plano sa administrasyon ni Governor Pamela Brecuatro nga mapalapda ng emergency care sa mga ospital sa probinsya o ba ng tumong nga matagal usab ug anti-venoma ang disay sa Capitol Run Hospital na. Apan sa pagkakaroon na, upat na lamang ka-hospital na nakakuha sa kikinahanglan compassionate special permit gikan sa Food and Drug Administration na araw makagamit sa maong tambala. Gipangay na usab sa provincial health office ang dugang permit alang sa mga ospital sa Bantayan ug Camotes aron dili na kinahanglan pa nga moadto sa mainland Cebu ang mga residente alang sa pagtambala. Mato di Fasyol, epektibo ang polyvalent snake antivenoma batok sa nagkalain klase sa makahilong bitin dili lamang sa Philippine Cobra. Mga katropa alang sa mapahimsog sa panlawas, inamungsan Fauna Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
4: Salamat ka tropag Almi Mata sa mga report. Nagatong sa itong tag na 29 minutos o 52 segundos ang nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Nagiingong nangilan. Nagipadakop sa tindiras karbon mga igsuon. Anong nangilan? Detalye sa report sa ero nato kini pinagi sa pagpamati ni katropag Eric Pahanono Tamaro.
2: Live Report. Live Report.
6: Katropa kay Jerry, mga kaiglaan, personal no, nagidakop aning rekomanting tindira kay usa ka babae nga kaysa pa ito pagkidahan sa pinil nga kinipog mangingilad sa camera. Pinagisimulo sa katropa kay Jerry, mga kaiglaan, nga pagpaminun nga kunuhay, nakabayad na siya sa iyang gipayad nga item apan kung kuhan na istinood, wala pa katropa kay Jerry. Apan kung bantayan gin siya nga kinipong wa ginibayad matud pa mutunol na lang kini katropa ga sir og kinipoga bayad ag among incident katropa ga sir gi post pagani sa mismong kuan pud tindera no siya nga social media account kining si Banizer Iskarda Marapilias katropa ga sir matud pa sad niya nasakpan gid ning scammer mangilad sa Carbon Publica Market katropa ga sir makita sa kini pong CCTV footage no katupad ng Jerry nga matud pa kini bang nagalalis pa ning duha kay gi-insist sa kini pong bombobay nga nakabayad na siya apan ang tindera nga murag patay mali apan nagtimaan lang nakabayad ba yung mga customer katupad ng Jerry ni insist atud nga nagdakot ng tingog kay aningil ako nga babayi sa kini pong babae nga kini pong ni customer katupad ng Jerry mga kaigsuna dito na nag-anag tingog niya ni Sibat ni ang mauunta nga kihulagway nga scammer nga customer katupag ni Jerry dihang ingnan nga kinibang kuha na ipadakom stanod o gaingon man na ay CCTV sa lapit katupag ni Jerry muntong itunon lang uga o sa katus pesos sa kapalit usap niya nga mga utanon apan ang kining babay kinsa matod pa ni reklamo ko yung anak na biktima po sa milabayang buwan katupag ni Jerry din among babay may ginudahan ni gukod sa mga babay o gagi kuptan kini katupag ni Jerry hantod nga gihatod sa Carbon Police Station ang Carbon Police Station palain karon nga ni gayon o palo operation o kinipong investigation aron masuta sa katinod po na masangil aning maong tindera batok aning usa ka babae nga kinipong gibasangilan nga scammer o kinipong mangila diha sa Carbon Public Market. So far, katropa sir, matikas si Kaskigas may Carbon Police Station mga katropa para pwede may abdik lang sikti. Pumumaila ni ha, pangapi mo, Santo Plus Cop. May makapalambo ni sa itong memoria cognitive function mga kaigalahan. Alan, sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa, Erika Paro, XFM.
2: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
4: At katropang Eric Panono Tamaro sa mga report at ito sa itong tag na 32 minutos o 56 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa lasingko. Padayon gapon ka mo nagpamatinig nga itong tulumanon.
2: Exciting Pilipinas Balita.
4: Balita sa itong regional nga buhatan sa itong gobyerno, Department of Education 7, giawhag ang matagtunghaan na mag-hire og security guards og magpalit og ilang metal detector. Italia sa report sa Iron Nato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
2: Live Report.
4: Crystal.
7: Subay sa nahitabong mass shooting sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City, nakita sa Department of Education 7 nga gikinahanglan nga mapahugtan ang seguridad sa mga tunghaan sa rehiyon aron nga malikayan ang susamang insidente. Maong nakitigom si DepEd 7 Regional Director Arturo Bayukot ngadto sa mga superintendent aron nga masabutan ang mga lakang nga ilang pagabuhaton. Usa sa nasabutan mao ang pag-awhag sa matagtunghaan nga mag-hire og security guards gamit ang pondo sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses.
5: Number one, there's MOOE. If you can afford, which other schools have been doing for the past years na, we really hire security guards. We do not have security guard items in DepEd, but we can outsource. And for now, priority yun ang atong seguridad because DepEd's primordial concern is really the safety and security of everyone in the schools, not just the learners, but even our teachers. No?
7: Dugang pa ni Ana, giawag usab ang matagtunghaan nga magpalit og metal detector aron masiguro nga walay mga hinagiban nga masulod sa eskwelahan. Apan usa-usab sa nakitang problema sa DepEd, nga di tanan mga tunghaan adunay mga kural, maong nakig-alayon sila sa mga LGUs o sa PTA nga kung mahimo maprioridad ang pagpakural sa mga tunghaan aron nga masiguro gyud nga luwas ang tibuok eskwelahan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
9: Good morning!
4: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa Vulgar Report. Dagato sa tugtag na 35 minutos o 30 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
2: Hospital Report. Provincial Report.
4: Pagkangop sa mga tunghaan ngadto sa Asturias PNP sa paghatag og lecture kabahin sa safety precautionary measures. Ihangop niini og ikonsiderar nga agresibo. Italia sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katropang digitalism.
2: Live report. Live report.
10: Dagang salamat ka lang pag-adjel Rafael. Gihangop ka ron sa kapulisan ng umanang hepe sa Astoras PNP. Ang kinega mismo ang pag-voluntaryo sa pag-bisita sa mga nagkaliaga principal o mga teachers sa mga nagkaliatungan sa mga lungsod. Ginaman niya sila mismo ang desidido nga may mo-oda o niyada sa PNP sa pagpahatag o ang lecture sa mga bata, mga gitikanan o mga school staff na kapasa pa mga teachers sa kailangan safety procedure measures isipo sa pagpalipon. Nga luwas ang mga bata o mga estudyante panahon sa kailang pagtunga kung dila mga motumaho ng mga krisis. Pero sa mga tabulido sa Global City, nga diin tulo ang namatay kung magkini nga namusin ang ilang kapos estudyante. Matod ni Police Captain Jesse Daniel ang head sa Astoras PNP nga usikinika ninyo nga lakang nga nihimo sa Academic School at Tuhan. Kaya on, ang Astoras PNP ng Tuhan Jerry ang ilang nga pabigil ng simposyum kanunin man doon kayo na yung nag-schedule ng mabahing sa eksempusyon, sila yung mungo na sa pag-bisita sa mga principal sa mga school, mga tungan o ilang iawang na mga taga sila, gagahin na sila oras o ganyang minuto nga mo pa liyak sila ang kanyang pagpahatag o sigurang mga lectures o mga nakiling kasi ang ngayon buhat noong panahon control crisis nga napasok sa pag-safety sa mga bata sa matagungan. Si Daniela lang kaliyon nga doon ay atrayente kapin ng mga tungan ang stress o nag-iun nga bisa ba man niya wapan ang galing isa din sa kluban apan ang pipilag kabaga polis sa matag na lungsod nihimo na sa ilang pagkakalayon sa mga schools lagi pa sa pag-abag sa mga akirang school superintendents sa Department of Education at rin na pamayag ni Police Captain Jesse Daniela.
11: Ay nag-request na to dahil nag-request itong espilahan na magkandak sila o guwan. Magkandak sila. O lecture pertaining to gunsa ang buhaton if in case na ay mga threat na madawat sila in schools or unsa ilang buhaton if ever na ay mga student na ma-identify nila na nagka-problema labi na ka nang magdadaan ng mga hinagiban. Napakatala, napatudlo sila ito. Ano?
12: So, kumagat, in times of the crisis situation?
11: Yeah.
12: Dako ni Kwasa, kailangan kumaga, murag, mas dako ko ni Kwasa PNP, kailangan tabang na ang tunghaan mismo manimuloon?
11: Mas, kuhan, mas nindot unta, pero since among ginong trabaho ang pagpapasayo galinaw, not necessarily nga sila ang doon lang mo, kundi kami may mo-reach out sila. Kaya ang among magyong primary duty yun is ang kanimang pag pagdugol sa katauhan para mapil nila gani ang presensya sa atong pulisan labi na gid sa ay
10: ang pahayag o gani nga pagpasabot ni Police Captain Jesse Dagnola ang hepe sa Astorias Police Station. Katropa, doon na ka ba psoriasis? Magatabang ka na ng mga wa abag ang santo ng herbal oil. Hini mo sa Yes to Health Incorporated alang kini mo para papawa sa iyong psoriasis. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kaubo ni katropang genre Rilubano. Inyong katropa, Dungeon Talisik. XM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning!
4: Salamat ka doon pag Binge Talisik sa mga report. Nagatot sa itong tag na 39 minutos o 42 segundos na mga katrupang nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: May duha ka man nanagat mga katrupa, illegal nga nanagat. Nalungsod sa Santa Fe. Nagamidilian mong tani. Detalye sa report sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupang June 14.
2: Live report.
9: Yes, ginukob sa mga sakop sa banday dagat sa lungsod sa Santa Fe, Cebu. Ginindo ka mga magigisda ato sa ilang Seaborn Patrol alas 12 kadlaon. Yato ga Julio Saez, humani masagpay ka ng isda ni gamit sa gindadili nga aktibo gamit sa pagbangista sulod sa Municipal Sea Waters. Sa barangay Hilan Tagaan ng mga nanagpan, mausilang Jonard Alucario Balboa, 36 anos minyo, o sa rika kapitan ining pambot, o gini si Joven B, o gini si Bonnie Hortiliano Buo, 5 anos minyo, motorman sa buong sakinan, pareho sila residente sa barangay Kawit, lungsod sa Mintilian, sumapa sa Batidagat, nga ipangayuan kining duha sila mga permit o kadokumento, nga nakatugot kanila sa pagbangista sud sa Municipal Waters sa Santa Fe, apan wa sila yung naka kininiya, wa sila yung ipakita ng mga papeles tungkol din, ginakop sila, tungkol sa gingong paglapas ng Section 88 Unauthorized Fishing o Section 95 kining use of active gear sa Republic Act 10654 na recover sa operasyon kiniga mga fishing boat nga nagkatidadig 500,000 pesos doha ka mga rollers nga giingong active fishing gear o nagkada iyang klase sa isda nga doon ikibarapan ng ibukaton nga 8 kakilo nga nagkatidad kini o 1,400 pesos sa mga karoon na naalas kustudiya sa Santa Fe Municipal Police Station kining doha ka mga suspect samtang giandam na ngayang kaso nga ipasaka batog kanila gato sa korte. Mga katropa, yung malimit pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkalain na Vitamin C alang sa mag-iusang Pilipino para sa Pilipinas sa iyong katropa, June Katarex FM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning!
4: Salamat ka rupag June 14, Bogar Report. Kaya ito sa tungtag na 41 minutos o 53 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Sa iro maigala, nisulod na bagyon si Bobby nga kumusulod na itong Philippine Area of Responsibility. Naugunaw niya kini o bagyong Inday. Good morning, Dayag. Ito ni Sir Mariano Vasquez. Ma'am Lilibet Labra. Ingon man nga ito ni Ma'am Lo Bisuera. Noy Binoy o ni Michael Mike Sigi Kanagda. Nasa may California, America o ni Marchi o ni Archie Maka. Hilos mga katropa. Alas sa pagbarabana sa kaimtang sa panahon, makaubara to ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katropa mo. Weather forecaster Mark Gales. Sir Mark, good morning.
13: May buntag, Sir Jerry, o sa itong mga sinindig ko ninyo, itong latest weather update para karungan. Nawa, kagaling alas 3 sa kadawon, higit na nakasunod sa itong Philippine Area of Responsibility, kinisi bagyong Inday. And as of 4 a.m. ang yahang sinto na humutang around 1,405 kilometers silangan sa may northern Luzon. Dito lang hangin mabot sa 185 kilometers per hour doon siyang sentro and gustiness sa mga pukuso-kuso alas sa 230 kilometers per hour. Gairo ginikaroon pa kasadpan o westward sa gipaspason na 25 kilometers per hour. Base sa latest track forecast, ang maong bagyo magpatayo ng erog pakasadpan na sa paalmian ng kasadpan and most likely mupatulong sa rito sa Taiwan karong weekend. Pero nakakakita kita o landfall scenario sa maong bagyo din sa tuwang nasod pero itong siyang gilap doon direkta niya mapituhan ang mga lugar diha sa may Northern Luzon. Eh, sa laybayin po, sa sud o habagat, mapa-enhance o mapakusog sa buong Bagay-Binday, diin mo niyong dalag mga pag-uwan-uwan o mga pag-usog sa hangin sa hirapang bahin sa ato ang nasod. And diri sa Central Visayas, mga dawa, makasya natin pataan ni Panas ng Panganuro nito na sa usahay mo nag-uungo na kamingitan na naalaman yung mga chance

0: sa gabi. Hindi pisa na dahil minus 15 minutos na lang para alas 6 o mahalat mga latest for the update. Ikan diri sa batan sa DOS sa mga samaktan ni si Mark Galas na ayong buntag o naghasa na.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Okay, gala, mayong buntag dito sa Kauluhan. Ang mga balita, ikaduhang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagapadayon mga kaigsunan. Nag-uwan man kagabi mga katrupa. Nagbaha-baha dito sa Kauluhan sa adlawan mga igsuon sa impeachment trial. Gauan po dito mga kaigsuonan o nagbaha ang mga objection. Sa mga abogado sa depensa mga higala, samtang ipresentar sa prosecution ang ilang testigo gagikan sa National Bureau of Investigation mga kaigsuonan. Si Senator Judge Risa Hontiveros nagutana ngano daw kuno nga impeachable man ang statement ni Vice Presidente Sara Duterte mga katrupa. Okay. Nga giingon nga kung ugaling patyon ko nag-hire na kudaan og assassin nga mupatay gato ni Presidente Bongbong Marcos, gato ni Lisa Araneta Marcos o gingon man nga itong Martin Romualdez. Okay? So doon ay tubag din si Ator Deligotan mga katropa nga no siyang impeachable. Mga igala gumikan daw kuno sa series of statement nga gihimo ni Vice Presidente Sara Duterte nga magsilbi nga culminating sa iyang mga previous statement ang pag-hire og assassin nga mupatay ngadto ni Presidente Bongbong Marcos ngadto ni Lisa Araneta Marcos ingon man ngadto Martin Romualdez mga katrupa. Sa atong balaod mga higalas Pilipinas, no? Bisag unsa pa na kakriminal nang nais imong hunahuna katrupa rap-rap. Kun wala ka maghimo o gitawag o overt act. Diligyo na siya mahimo mga kaigsunan, diligyo ka niya na mapriso katrupa. Panaglitan, nakahuna-una kang luguso ni mo ay mong silingan. Lami yun yung bayhana, ako ning ripon. Muna ibong nahuna-hunaan. Pero, o baka ha, gadamgo ka. Katrubang rap-rap nga gilugos niya itong imong naibgan. Kung kanang tanan, bisan pa o kriminal na na siya magigala sa imong una-huna, kunwa ni mo na siya himua katrubang rap-rap, dili ka mapriso ana. Kaywa man ni mo himua ang gitawag og overt act. Kung imo, kung naghunahuna ka, muna imong himuon, himuon-himo na imong krimen, o yung gihimog yun ni mo igsoon, o kana, pwede na ka niya na mapriso, pwede ka na na mga igala nga mapriso, pasakan o kaso. Pero kutob lang kas imong hunahuna, wag yun ni mo himua ang imong nahuna-hunaan, wag yung kay krimen ana mga kaigsunan, bisan pag unsa ka kriminal na imong hunahuna.
1: Jerry Oxilio.
4: Ano ba nito himua? Kining balaod nato sa kalibutan mga kaigsunan, lahi ni siya sa balaod sa itong Ginoo. Ang balaod sa itong Ginoo, istrikto kayo. Kainom domo, mayroon ka, pasaylo ako, Ginoo, kay nakasala ako sa una-una, sa pulong o sa buhay.
1: Jerry Oxilio.
4: Ang balaod sa Ginoo, istrikto kayo. Bisan pa o ang imong gihimo, nakahuna-huna lang ka sa pulong o sa buhat. Ha? Ug sa wala paghimo sa imong angayang buhaton.

0: Imong sala, imong sala, imong kanang dakong sala.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Sala na na siya mga katropa, sa huna-huna pa lang sa punong sabuhat, gisilutan ka na sa balaods ng Ginoo. Pero sa balaods kalibutan, di sa giunsa pa na kakriminal na si mong huna-huna o wadi mo himua, dili yun na siya krimin mga katropa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Ana, ang hulga matod pa threat ni Vice Presidente Sara Duterte iyang giingon. Kadungog man siguro mo, may wa magkadungog na to din eh. Nga nag-hire na siya assassin niya kung pat yun siya, iya pong ipapatay si Presidente Bongbong Marcos, Lisa Aranita, o si Martin Romualdez mga katropa. Buhi pa man eh siya eh. Kondisyonal mga kaisunan, doon ay kondisyon. Oh. So, mahimo ba ka na siyang impeachable? Labing siguro, morning i-presenters dipinsa mga igala. Kay ang tubag at niligutan, impeachable tugod sa series of statements made by the vice president niya, ang iyang hulga is a culmination ni adto mga previous statements sa Vice Presidente mga higal. Ato nagtatangan og unsay interpretation, unsay pagsabot unya nini sa ato mga senator judge mga kaigsunan. Samtang diri sa ato mga katropa, si Diskaya mga higala gipapiansa sa hukmanan sa lapu-lapu og usa ka milyon. Bisan pa man kun iyang kaso mga kaigsunan, capital offense nga dili pwede nga ikaw makapiansa. Kining piansa mga higala duhani, bail is a matter of right and a matter of privilege mga kaigsunan. Kung ikaw nakahimog sa laod nga gagmay, pwede ka makapiansa. Kung dili ka papiansahon, violation ka na, kalapasan si mong katungod sa pagpiansa. Pero kung ang imong sa laod na himo capital offense, dili ka pwede nga makapiansa mga katropa. Pero pwede ka makapiansa as an exception sa rule mga igala kun the evidence of guilt is not strong. Karon kay gitugutan man sa kurtis na pulapo kini si Diskaya mga kaigsunan ang asawa nga makapiansa og usa ka milyon mga katropa. Naka first base na siya niini. Kay but ipasabot niya na kay granted niya petition for bail. The evidence of guilt bato kaniya dili is strong di ay mga katropa. Sagaran bros magkapiansa nga nagatubag og kasong capital offense mga kaigsunan. Ha? Mariabswilto sa ilang kaso mga katropa. So kini timailhan yang kasong ipasaka batog ni Diskaya huyang mga igala kay gitugutan man kining magkapiansa. Pila ka bilyon ilan na kwartas gobyerno? Gipapiansag usa ka milyon, kini usa ka milyon para nila mga igsoan? Warnis kumingking. Dako man tuod ni nato katropang rapra pero para nila usaran ni kadako.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Ida no? Pagkaswerte po ani nila sa... Lagi musunod karon dayon ang kasikas. Kauban ako diri sa Master Control si Katrubang Rafael Raprap Baring. Kauban sa nato ni Butaga silas Katrubang Almi Mata, Katrubang Crystal Joy Felarca, Katrubang Grigi Magdadara, si Katrubang Jun Cator, Katrubang Eric Panono Tamaro o Katrubang Benji Talisik. What is Grigi Rosa? At the weather forecaster sa Pag-asa Magtan, Mark Galas. Atong news director Katrupang Philip Siruhano, atong station manager si Katrupang John Levin Chavez, my chief. Alang sa nagayusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong Katrupang Katrupang mo, Jerry Kemsor Auxilio Jr. Manabilit sa Mayingon. Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon alas 4:30 gatong alasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:05 na sa kabuntagon po. Ito ka oras mga ilan dalisab ka ninyo sa The Best Nga Cafe. Ang ato sabi nga Santong Gold Coffee Mix. No? Ang ato sabi nga kape mga kailan mo tag nakaingon tag The Best ni. Kaya sa mong itag kape nga Y Cafe. No? Di magpalpitin yung kasing-kasing niya. Di mo nervyoson mga higala. O at the same time mga kahigala ng ato sabi nga kinipoga kape dili ha. Kinibaga ginama si Yeswell Incorporated.
3: Yes!
2: Maong kasaligan mga higala. Basta kape arita sa Yeswell Health. Aga kape dili mga kahigala tog Santong kinipoga Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix po magkakahigalaan po. So basta kape, pangapi na mo mga kailan karo ka buntaga sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Yes to Health!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Lex Non Arrigue Esta Violanda. Ang balaw dili nga ipasipadan bisan sa labi nga mga gamahanan.
4: Kasikas Express Balita.

0: So, po, kabisayan, ugbin na raw, higala, kumusta? Good morning, mga kaigalaan. Saga po, nadlaw to nga Miyerkules, pizza utsunan, nga buwan usap sa Hulyo 2026, mga higala po. So, kuwan na lang, piton lang kaadlaw po, nga swildo na mga katropa. So, kumusta man yung adlaw nga Miyerkules? Nakapainit na ba? Nakapamahaw na ba ang ato mga katropa diha, mga higala? Sa ito mga nagtikaw-tikaw, karong mga orasa, na sila ka, kabalayan po rin mga bayag, sol sa kamerkadohan itong panimbaya, diya kaninyo mga kaigalaan. Sa ito, panghinaot nga kondisyon mo, may nag-masakiton, karong buntaga. O, maringang gamit ang mga produkto sa Yes Health Incorporated, mga kaigalaan, para pirmitang abtika, laksika, mga kaigalaan. Guys, ito pong mga drivers, nagtikaw-tikaw ng kabuntagon. Panibaya sa nato niya kaninyo mga kaigalaan. Kamusta, maing buntag? Kasi ba, sakay na makarog mga orasa? May nakapainit na pamaliya niya. Hopefully, ha, sa mga drivers, way garuka-duka, way hubog, way sabog. 100% inyong kakondisyon o sa inyong gimaniyong sakyanan, mga kaigalaan po. Sa ito mga drivers, amping, defensive of driving, eyes on the road, not on the glowing legs here in town. Okay? Delikado ng glowing legs, huwag masikwati mo diyan. So, sa mga drivers, subanin ko nyo hangtod alas 8 sa Kabuntagon. Sikas Express Balita. Ato pong itimbaya, mga kaigalan, ito mga katropang suki po kayo ha, sa XFM Philippines Mobile Application. Nagpaminaw sa itong live audio streaming. Good morning. Good morning. Pagpaminaw ninyong tanandi ha, mga kahigalaan po.
1: Sikas Express Balita.
0: Okay, sa ito po ng mga, ito mga YouTube viewers, i-commentan yung mga mensahe na, kaya ito nagbasahon mga higala, ha? Og sa ito po nga Facebook Live, pwede nyong masnutnan, masundan mga katropa po ang mga programa sa XFM Cebu. Lagi po sa itong official Facebook page, XFM Cebu 88.3, mga kahigalaan po. Okay, panangat yung mga mensahe, kaya tinas nung bago ba nubas yung tulumanon, ninyong tulumanon mga kahigalaan, no comments shall left behind. Wow! Ang mga kuhan ninyo ha, minsay, ato kabasahon mga kaigalaan po, ay kuhan ha, nasamunta sa inyo mga minsahe, baruganan, sentimento, argumento mga kaigalaan sa ato mga issues, katagag, pagtagag, karoga, buntaga, mga katropa.
1: Kasikas Express Balita.
0: O niya, ipalangat na yung mga minsahe, kaya ito na basahon mga kaigalaan. Okay, sige po na yun, sige yung regular anchorman, katropang attorney Ray Malikay Galon. Ako sa'yo, magkikubanuban niyo karoon ka buntaga, hangtod talas utso ni kabuntago na kanyubos ng lagad sa kanina. Inyong anchorman katropag Erica Pahanunot Amaro. May buntag. O niya, arita sa mga mensahe, mga kaigalaan. Arita sa maguna sa Facebook, mga katropa, i-greet ha. Inyong mga, kuhan niya, loved ones, kumbaga mga katropa, itong mga dunay love life. Greet ko na mo niya, oh, sa itong mga nakaroon, nagpaminaw sa Dakpain, Subo, Mandaw, Ilapulapo, Talisay, lungsod sa Cordoba, mga kaigalan. Good morning nyo di ha.
2: Good morning.
0: Sa Kinabuka, probinsya sa Subo, mga kaila, sa mong suuka, mahimbuntag.
2: Good morning.
0: Sa probinsya sa Boloy, atong taga Buhol, pasikati ko na tabi. Kumusta man yung kabuntag doon di ha? Comment ko na mo.
2: Good morning.
0: O niya, sa itong pag taga Negros Island Region, may good morning.
2: Good morning.
0: O sa Northern Mindanao, sa Leyte area, good morning. Og sa Tananpanga, Sox, Kalibutan. Ganabot ito magsibya, mga kahigalan, mayang buntag sa ninyong tanan.
1: Kasikas Express Balita.
0: Nyari sa atin si mga minsayis, di ba sa mga uluhaga balita kay Sintro sa diskusyon ron. Ang second day, mga kahigalan po, sa impeachment proceeding trial sa batok sa itong Vice Presidente, Sara Duterte, mga kahigalan po. Sa inyong nakita niya sa mga posts sa social media, sa inyong paglantaw, mga kahigalaan, lurat yun yung mata kagahapon po sa Mindanao sa impeachment, mga kahigsunan. Musta, on sa inyong ika-comment, on sa inyong say, kumbaga, mga higala po, na? Ay, paano ni, ikaduhang adlaw, mga kahigsunan po, na? Ato ning balik-balikan hatagag pagtagad karoga buntaga mga kaigasuuna. Sige po sa tulumanon na inyong tulumanon.
1: Kasikas
0: Bonyaritas yung mga minsay, greetings. Good morning. Ma'am Lorna Margarita, good morning ni Mudia, ma'am. Good morning. Sir Ram Delpin, may buntag ito mangyari ka Amaro, no? Exciting Pilipinas. Good morning. May buntag itong numero, no? Sab nga kinipog follower, this is my General Maxilom Avenue, Cebu City. May buntag ito na, sir. Good morning. Ma'am Josephine Pagulaba, good morning. Katropag Erica, always listening from Tanque, Talisay. Good morning. Lisa P. Adinog. Idol, katropag Eric, idol ko no sa Chicks, Matinik, shoutout din is kinasang Anpardo, Sipa, kayo ka, exciting, ha? Good morning! Alaw lang yun, retire na kita ang kuala sir, ha? O niya, ma'am, Lorna Magrita, bato ba sa mga, good morning, katropag Eric, guwapo, nice to see you back in live, stay safe, God bless, watching from Sambagdos, Cebu City. Good morning! May butag ng barangay Sambagdos, ag mga konstituwente ni Kap Kian, mga kaigalan po, no? Og si Sir Ram Delpin, matapos niya, ex-FM Cebu 88.3, may pagpaminaw diya, sir, ha? Good morning! Magwala dyan ko kabalik ni mo diya, ha? Og baby Brad, but is still pusa, mga kaigalan. Good morning, katapang Erica, guwapo. May nagkikimumulolo rin, ha? And yeah, good morning, katulang Eric Gopo. Shout out ko rin sa akong mga batchmate. SJA 1975, Matalom Leyte. Watching from Barangay Inayawan. Good morning sa XFM Country Inayawan. Good morning yung hurot ni Abod. Ani ya Ma'am Lorelyn Silisana, bless Wednesday. Katubang Erika sa iyo gud mi permi magmata para magpundo og tubig kay no san maning MC ni ma'am. Okay ma'am, ma'am. Kasi iniwan mag kada de hinay na inyong supply da ma'am. No, para mag kwarentan magpundo sila og tubig samtang naghuwata na mapuno ang mga baril na mino naglantaw pod sa live sa XFM si Boy. Salamat oy, salamat ma'am. Sa ato sab nga mga suki kay da. Naglantaw sa live sa XFM. Sabi mo, always, God bless, exciting mga kaigalan po. O niya, Ma'am LV, Elbina Maikagas. Good morning, katulang Eric, watching live from 5th Street. Yara Dulce, Barangay Iriwan, shout out, akong Bana, Liling Kagas, huwag akong mga anak, Junjun Kagas. Og, kwan yung mga kaigalan po, no? Take you, Angba. Good morning, katulang Eric. Greet ko sa Bay Lawaan, Dumanhog, Barangay Kandabong, Dumanhog, Cebu. Good morning, good morning. Sir Francisco Bihagan, amping si Pagmaniho. Always listening while driving ni si Sir Kinipog Francisco po, no? O niya, arita mga kaigalan, dun ay news, si katropag Bentals mga kigalan. Sir Jeffrey Galo, saan ba? Anong basahon mong message sunod, ha? Asang basahon ang kinipong kwan po na atong dapat ang report ni katropag Benji Talisik mga kahigalan. Ay, nai kwan ni bangga discuss sa asama ni Napita katropag Bentals. Good morning.
2: Good morning. Kamerik may buntag sa itong breaking news karong dawa ano karong kanyang ang Miyerkules pizza 8 na sa buwan sa kanyang Hulyo 2026. Kamerik nilupat ang kanyang mga pickup nga brown color nga Ranger. Gikini sa ko kag Eric, gikini sa may southbound area kini mo pick up going to north unya pag-abot sa may kining sa Israel dito ni Bato sa Israel kag Eric. Ah posible nga kanang kuan ni kanang tuos sa ko kung dagan ba.
0: Oh gidaro din ni yang barrier diha katurang Bentas.
2: Oh na ang barrier yang nabanggaan bato nga may pagkalupas pick up ni abot sa speaker lane. Mapawo dire ang nabanggaan ni pick up katurang Eric taxi. Atong tanaw na kay ang taxi. Ang mga simod, wa may tsura. Tama?
0: Nangamungi ka din tao, no?
2: Pwede ka na, pwede gubaan simod na rin ko ito, Eric, sa kanyang mga pick-up o kanyang ranger, no, nga ni Lupad o ni Bangga sa taxi. Kaya posible nga nawala control. Ya, babae, ano? Babae yung driver? 71 years old, babae.
0: 71 years old, ha? Naka-manihog yung ponsari. Ya, dako, orbang sa kanana.
2: O niya, Moni Angwan, dalaw ta si Elin niya katapirik, kayang gi, nalagputan sa taxi.
0: Kalayo ko gi labayan sa taxi, God. Murag na atras ang taxi?
2: Isin din naman, ang taxi ang pick-up. Ay, pero pagabang ka ba, kisin na, Angwan. Okay. So, nilupan na pick-up, kay hindi bang kasi kaning barrier, o concrete barrier sa Central Island, kibahin ka, Merik. Paglupad, wala Superman ba? O niya, mo ito, nipang ganito ang taxi. Ang taxi po, ang taxi po, pero pag naitiwalwal ang dila.
0: Oh, susluya sa taxi, Adra. Wala na sa mitsuraging nang.
2: Yeah. Dahil mga injured, I think, warag ko siya. Nga, pero kita sa tumalan ng grumeri, kini mo ang pagkahita po, ha? Nga, napasa din ang atiti, oh. Mga nababa.
0: So, man, nga, buto ang, kwani, airbag sa sud, no?
2: Yeah, hindi buto airbag, kita mga Eric. Kita mga Rafael, man nga, safety gate ang importante sa pagkaman ayo. May lagi, hindi buto. Kahit bisa pag ikaw ang nabanggaan, or ikaw nabanggaan, or ikaw nabangga, bukoy na, mo, kuha ka po ng airbag ka na, karo Eric.
0: Automatic.
2: Yeah. So, man, itong breaking news, karo buntag ka. Sir, buntag ka, di pa tayo traffic din, nabita sa may MacArthur Highway, pero mag-ambigit ko na, labi na, kay posible kini si Madam 71 year old nga babae nga driver speaker.
0: Oh, asa naman ang driver bitawan natals? 71 years old. Kumusta naman in town?
2: Kay gigak siyang buwang ka, posible gigak po eh. O niya, posible na katog. Niya, nibang ka aning mong concrete barrier. Resulta, may lupad kito pa Eric, kato pa nga Rafael.
0: Oh, wala. Nasa sud aning kwantals, ambulansya sa Cebu City?
2: Yeah, naikarga. Ano gano'n pa yan? O, naikarga.
0: Oh, lingi-lingi town niya, lingi-lingi.
2: Nanay,
0: karga? O si karga? Ha? Driver sa taxi, pasayros taxi, o si nanay in town, 71 years old?
2: Kasi na siya, kuwan, plaza mo na eh. Driver na taxi na. Ah, driver taxi. Sir, kumusta naman ka, sir? Sige, kasi pangalan mo, sir?
3: Amir.
2: O si mo na, ba't kaya nalipang, inilupan ang taxi? O, kaya nalipan.
0: Ford Ranger.
2: So, pagkaigo siya mo, ni nagkapod, nalabay mo ng pick-up, nalabay?
3: Ako, may nalabay.
0: Ah, morning, na-atras siya.
2: Mali siya. So, muna. Sir Amir? Sabilan. Si Amir Sabilan.
0: Oh, asa may yung pasahero, Tals? Nasa yung pasahero?
2: Sir, nasa pasahero?
3: Wala, mo pa'y pagkawas ako.
2: Okay, may papagawas.
0: Malasa agad. Pagawas niya na. Disgalas siya na.
2: Sige. So, gikan din sa may MacArthur Highway. Atong breaking news. Kaubalik ito pang Jerry Redobrado. Ito ka ito pa, Benji Dalasik, XM News.
1: Live report. Kasikas Express. Balita.
0: So, nga salamat ka tropag Benji Talisik sa imo nga report sa mga kahigalaan po ito. Mga itong pahimanglo in taos sa mga motorista. Matag-adlaw ko ito mag-rap-rap. Basta magka-programa lang kita. Mayingon kita, defensive way of driving. Yeah, kanang blow bagay, sige na ito ng kalimtan, mga higala. Ang kinalasan sa letter S, katapag rap-rap, S, self na siya, mga kahigalaan po. Ay, kining self, mga kahigala, importante yung kina. Machine ba yung tao ng sakyanan? Kung ang driver niya, kanang di ka mawa, sure, ginambangga. Kung ang driver niya gaduka, mga higala, posible matog sa nasakyanan, mga kaigsunan po. Or ang driver niya sabog, ang sakyanan maghalusinit sa nagapil, mga kaigsunan. Eh, mag-depende, mga gilas driver. So, saka to si, kumusta yung taon to si Lola, 71 years old. Nakatog ba ito? Gika naman siyang buwangga, mga kaigalang biyahe, ha? So, hopefully, luwas lang yung taon. Ang driver sa taxi, okay naman. So, itong pahinaot, si Lola ito. Mamamasay rin kasi panganan ni mga kaigalan driver sa Ford Ranger. Ay, na, kuha niya, nadaro niya ang gutter, mga kaigalan, ng kaning center concrete, kuha po ba niya, railing niya sa North Reclamation Area. Niya, pag, kuha naman eh, dako, may kinagligid Ford Ranger, mga kaigalan. Paglupad, mga katropa, bangga, dito no sa stocks. Samping ito ang mga biyahidor, no? Tumawag ito na nga ako, bisag nanggungis na tani, higig maniho, daplin sa, or kaning bas-bas, karsada. Makaingon ko, everyday, kuhan po, should be learning day, mga kaigalan. Dapat di ka muhunong sa pag, kayong tahanan, anak ko'y lisensya, main ako. So, daghag mga circumstansya, mga kaigalan. Human error, no? Mungkin kasagaran po, mga kaigalan, ang bantayanan. O, kailangan ikaw, nagmaniho ka di, ha? Di ka duka. Kaling duka, o sa'yo, mga kaigalan, imong kasuway mo sa kita na, mga kaigalan po. Automatic off na po yung mata, mga higala. So, kung anong taon mo, patagpilaw ni mong gamay, mga kaigalan. Alam po, son, gawin mo. Mata ni mo, mga kaigalan, huna na. Pinpin na kayo ka sa tinipong Dublin, mga kaigalan. Or else, mga katropa, ni kuhan na ka, nanakas ka sa buta. Sa mga drivers, amping in town, mga kaigsunan po. Ay, lawas po huna na ito in town. Sa mga PUB drivers, amping in town. taon para likay disgrasya, mga kaigalan boss.
1: Kasikas Express Balita.
0: Yeah, standby sa mga uluhang balita kon headlines, mga kaigalan. Headlines. Dito baglangan, mga katropa, rita sa mga uluhang balita kay Kamaya Ragis Tunguras, ganyan taon. Arita sa mga top story of the day. Kay si Attorney Michael Pua, mga kaigalan, no? Ang tigpamaba sa kinipong legal counsel ni Vice Presidente Sara Duterte. So, ni pasabot ni nganong kaghapong adlaw, katulong rap-rap, ni Juan Giod og mga objections sa mga kaigalan po, batod pa. Atol ni sa second day sa impeachment trial batok sa Vice Presidente, mga kaigalaan po, no? Ni Katropang Rap ning pagpasabot ni Attorney Michael Pua, mga kaigalaan pod, no? Atos pagkiginabi sa mga tigbalita, paminawa niyo, mga kaigalaan, nalawa po niyo sa Facebook Live.
4: Thank you for staying. Sige po, we can start para everyone.
5: Okay, Attorney, of course, second day, of course, ang daming, well, ang comment mostly ng social media, bakit ang daming objections daw ng, ng defense doon sa testimony ni NGI. So, what's your take? Ano po yung comment mo? Bakit ang daming objections?
4: Natural lang naman yan. You will see naman sa lahat naman ng litigation, sa lahat ng prior to speed days, lalo na sa examination ng witness, talagang pagkakaroon ng mga objections sa bawat panik, lalong-lalo na sa tingin namin, leading yung question, you know, because, for example, para lang malaman ng ating mga kapabayan, pag ikaw ang nasa direct examination, o kunwari, yung prosecution today, ang ginagawa niya sa direct examination, you cannot kasi meet the witness, meaning you cannot, usually, more often than not, the general rule is you cannot ask questions that are answerable by yes or no. Kasi para, kumbaga, ikaw na yung sumasagot, ikaw na yung testify, pinapakonfirm mo lang. Except for, syempre, may exceptions pa rin dyan yung mga preliminary matter, okay lang naman na yun. So, natural lang na may ganyang mga objections. At syempre, we want to put on record, no, yung aming mga objections, particularly on the documents that they're presenting. So, whether naman, nasa court naman yan, napita niya naman kanina, whether the objection is sustained or overruled. Sustained meaning, pumapanig sa ating court, sa ating objection, or overruled meaning, hindi nakakalusot yung objection natin. Okay lang naman po yan, sa amin naman po, as long as we put things on record.
6: Sir, binabanggit ni Congressman Adyong na kiniklaim nila yung victory today dahil sa dami nga ng mga na-overruled na mga objection
4: nila. Well, sa amin naman, you know, I always respect the positions taken even by the opposing counsel and even yung House. No? So, I will not comment on that. Pero pagdating sa defense, we don't really kasi count wins or losses per day. Lalong-lalo na, we're only on our first witness and on the second day. So, I think it's for the defense lang. Hindi ko po kinukontra si Congressman Adyong because that's their position. Pero for the defense, hindi namin yan binibilang na win or loss kasi masyado pang maaga, no, para magbilang ng ganyan para sa akin.
7: Sir, ang miscomment niyo po dun sa school of thought na kasi pwede mag-object na lang daw pag formal offer of evidence na kumbaga ito kasi objections during their examination ay parang futile attempt.
0: Nagan salamat, Katropang Rap-Rap. Mga kaigalan, balik-balikan na ito ni kay Magdastas ng pamahayag usap ni kinipog Attorney Michael Pua, mga kaigalan. So, balik-balikan na ito ni kay sa mga kon sentro sa atong diskusyon karog hindi po gabuntaga mga higala kayo sa mga natukin highlights yung kaghapong adlaw katro mga rap-rap mga kaiglaan kining usas sa upat, no, ka mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente, mga katropa, dahil katong Article 1 misuse of funds man to, mga katropa, no. Unya, Article 2 unexplained wealth, mga katropa. Article 3 bribery, o kining Article 4 mga kaiglaan sa 4 articles of impeachment, grave threats, no? Diyan giakusan ang itong Vice Presidente sa kining inciting sedition, mga katropa, og threatening the lives of President kinipog Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos Sulam, og kanhi House Speaker, no, Martin Romualdez, sa mga kaigsuunan pod, no? So ato ni nga balik-balikan kay kung ano yung katropang rap-rap, no? Basig na limot ning uban na itong mga kaigsunan ba? Ato na ni ipadungog kadali, katropang rap, katropang hulga, no, sa Vice Presidente, mga kaigsunan kay palagi, namasay nang utana po niya, kanang VP. Sa gito po sa...
8: Wow!
0: Ban, pag Igor man, itubag po na itong vice presidente mga kahigalaan po, no? Atun pa, nangihulgad sa mong kinabuhi, ah. Isip, kibaw ka, kining psychological games po doon sa hay, mga kaigsunan po. Saywar, kumbaga, mga kahigalaan po. Sayway, sarway, ay, ba? Baos po. Ay, ako'y papatay ni, na ako'y gihire nga assassin dito. Basta, mamatay ko, ginihan ko to, patiya po ng tulong. Pakita, palihog ka, trupag, rap, palihog lang tayo, dara. Gigikon kay na imurag...
8: Lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Enzo Marcos. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke.
0: Wag gini sa joke. Tinog gini bibi. Wag gini ito. Marag, sabi seryoso wag kato busy presidente ato mga kagigalan. Or part of the game plan kato mga rap-rap nga paghulga yun. Inyo rin ko ngayon, ha? Di nyo alam, ha? Oh, kamo rin, kamo mo sa iwar. Kamo sa kumo sa iwar. So, wala, wala na ito yung tingog rap. Mauna to. Mauna. Pagkailan, mauna to. Hatong ipadungog mga kailan. Mauna to, ha? Ang gibasihan mga kikilan upat ka ikaupat sa 4 articles of impeachment ini po ga grave threat mga kikilan po ngadto sa duga ini po ga presidente iyang mahal na asawa mga kikilan og sa ini niagaw no house former house speaker Martin Romualdez mga katropa. So, balik-balikan na ito ni Synchronous na discussion kay daghang kayo ni one og mga objection mga kaigilan. Objection, Your Honor, ha? Kagahapog kinipong adlawa mga kaigsunan po. Ha? Lang, ito nga balik-balikan, ha? Kaya, kumusta man, no? Sa may, sa mga kuwana, naglantaw, nagpaminaw kagahapong adlawa. Kumusta man ang assessment ninyo mga kaigilan? Marag na sa katawanan mga kaigalan po. Katong first day, katong pang rap-rap na ay buwa nga, ay baba nga nagbuwa-buwa. Kanya, kaghapon po mga kaigalan, ang photocopy ko ng original, maoragin ko na. Sa mga niyong, kuhan pa, napalito yung nakasaway baka itong rap-rap kay si, o sa mga kuhan dito, witness, gipakita mga higala. Si NBI Senior Agent John Mark Kapanpon. Ining kabilo na ba ito? Katapang rap-rap, no? Or kalilong mga kaigalaan po. Itawag to siya forensic expert. Pero ang konsoban, yun ibang paghulagway katapang rap-rap, parang forensic expert nga di kabasa sa kaugalingong ebidensya. Masan to siya kabasa mga kaigalaan, no? Mulagi na kay Xerox copy, man. Xerox niya. Aningon taon tong dipinsa nga. Di man na original. Hindi ganahan ng dawat na. Or dapat din ang dawat sa impeachment court. Xerox man, di man na mga original. Oh, gani oh, si NBI Senior Agent John Mark Carillo. Di man kayo kabasaan na. Tanawan ninyo. Kaya ito nang balik-balikan kay Aligriya sa kagahapon mga kagalaan nito. No? Nako, Pilipinas. Saan na yung taon yung nasura, mga kaigalan? Agad sa kadagas problema, mga kaigalan. Kalisod. Kuwang trabaho, mga kaigalan. Kana bang taas nga kiripong hunger rate? Ang tubag nila, mga higala, impeachment.
1: Kasikas Express Balita SFM.
0: Okay, sa lain na itong mga balita, mga kaigalan, ato lang tabukan ng mga kining balikan niya ang mga balitang national arista sa lokalidad. Ha? Kay mga kamaranggayan sa Cebu City, gustong kuhanpon niya, kinibang maghimo o kaugalingong composting area. Aron maminusaning ninimahon na itong baklag basura diya sa SRP, mga kaigalan po. Ni panawagan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal atong mayor nga pangbuntag. Atong siyang Save the City address, Soka, kaghapong adlaw, katurbang rap-rap. Then, dito, nasairan yun, katurbang rap-rap. No? Maode ay, katurbang rap-rap posible. Okay, siguro rin nga ang halos sa kalibo ka mga job order employees, wap, amasweldo. Oh. Mausan siguro kanto mga rap-rap, no? Kaang atong mga kapulisan in town sa kinibuka ang dakbayan sa Sugbo. Tunga sa tuig na. Nga agrintay alawat. Wow! Duhaman unta atong mayor. Kapatay mo, kagapon, mga kikilan. Duha atong mayor, mga kikilan. Katong mayor of the day o mayor of the night. Wagi sila kasulban. Mawin eh, ha? 1.1 billion budget deficit. Inakaw na magkagastos basura, mga higala. Maramanig na mismanage sa itong Cebu City. Oh, nagka-buli-buli na ba, mga kikilan ko? Naiklaro na... Lagi, duha may atong office of the mayor ko, no? Sa kwan? Ng expenses ba itong mga rap-rap, mga kikilan po rin tao, no? Kailan, balik-balikan na ito ni mga kikilan po, no? Sometimes, laing balitang lokal, o sa kaisudyante dito sa Pinalanggang Syudad, Karkar, may hometown ni tao, nga naman eh, ha? Dito ni sa Karkar City Central School, na videohan sa mga netizen, katulong mga rap-rap, mga higal. Bata, susgada magkutsilyo ni Asdang ato siyang kontra in town, mga kahigalaan. Sa mga wapak kita sa video, tanawan nyo sa Facebook Live karon. Tanawan nyo mga kahigalaan kay, anong saan yung mga bata noon ron? Doon pa katunggingo ni Gat, kinipag Dr. Jose Protasio Mercado Rialonso Rizal, mga kahigalaan nga, pamansang bayani ba? Ang kabataan, may pag-asa ng bayan. Pero, diyan naman eh, katong mga rap-rap. Mga kigalan, pag-asa baka na ito, eh? Masing katong pag-asa, pag-asa po siya po lang din ito, mga kigalan po din ito, no? Ay, naku, yung ta. Palihan ko pagkita, rap. Tanawan nyo sa Facebook Live. Ciudad Karkar. Si? Isudyante, giyot, kay, kung na, nag-sapatos, nag-karsunis, sinina, mga kigalan, niya nag-bag. Naay gikuptan nga kutsilyo. Isuga rin mga bata aron ay. Sus. Sabi sa una, sinubagay man, huwag kutsilyo ay. Ako, ako elementary, high school. Hila, takitag sumagay. Bagay lang. May dinunggabay kay... Kwanta na. Si Kwatita na. May kayo, naitanod interview, no? Delikado mga kaila. Siguro, ninunggab ang tumata, nakadunggab. Nilain na pong... kinibang... violence, no? Diha nga, kuhan po, mutumaw sa itong mga tungaan, mga higala. Saan man yato mga kabataan una doon, eh? Ban ko ni mga ganggang, mga katumang na, blood, scrib. Ito ay makuha ninyo, anak, mga 40 taon, mga dudong, mga inday. Yeah, na ay kontra, pariglahan dayon.

0: Menggelinggelinggi betul.
1: Ni langkah ai kena kon jenis no ning bloods atau ni periklahan ni. No ning kena krip sah periklahan atau ni. Pernah wang atong signal selai lagi. No sana mana ni? Na potol wala no lang signal. Wait sa mo dia guys, akan mereka si Mita no sana mana si Mita mga kegilan po. Wang signal mga kegilan po. Lang, balik lang sa mo si YouTube niya. Once mo, okay na. Okay na, okay na. Ano mo balik, kina na. Di na, mga kigalan po, no? Saan man ito, mga kabataan unan ron, mga higala. Oo. Mani akong, kwan? Katapang rama, 13 years old. Ingko, ikaw gani ma... Bisag mapatawag lang kong kausa sa eskola. Oo. Bitayon dito kay suti kag sako. Oo. Ano ba? Kanang, kwan ni mo, pero... In fairness mo sa akong 13 years old. Gutan sa gigay, halos di mo gawas balay. Kaning depende ra sa siguro gina no kanang pag kay monitor mo gyud tagadlaw gaon sama mo ganina kumusta man dito sa manay nang bully nimo ina ko basta nay mambully nimo akong 8 years old gito pagrapa ina ko lagi mambully nito sukmaga ko sugo yeah kana bang kwan lang pangilag suri human kay masitol ra mo at least nabunog siya sabaling kwan giyawas mga bata ano katong kuano katong dito sa Tacloban in town manghigal oh dito sa kini pong San Carlos City tunggap yat nga in town ng kontra mga kaigsunan po no? O unsan man town ni ha lagi in town kay Donitano di intervene no? Gikuha ning konsilyo kay kuha pa nakadunggap patong bata ilan man to marag napas man to 15 mapriso magkagal di maguba in town kaugmaon in town sa kini mong bata nun
2: Kasikas Express.
1: Tapos mga girikanan nato in town ni Hagaro, madayin yung mga anak nung nakadaam ni sa kutsilyo. Di sa town ni kutsilyo ni bata. Saan ang kutsilyo ni? O sa'yo, magay ni atras. Ang usah, wani kwan. Wani sukol ba? Kaya kutsilyo, sukol ka na. Gripuhan ka. Saan naman town ni mga bata? Nakita ay kwan in town, no? Ang kining mga batang 90s pa ni mga kiglan, 80s. Bagay rin ni, turmang rap-rap. Abot dito. Bagay. Bagay ra gina kanto mga rap-rap wagi na kanang dinunggabay aron lahi na mga bata kay manunggab naman mamusil naman mga kaigsunan nito no?
2: Kasikas Express balita
1: so, saan ba balik-balikan na to ni mga katropay pa-update lang to katropang bintal sumusta ni Matahal sabi ni na hold ba ni kay itaan man na videohan man dadamag kutsilyo mga kaigsunan po no? Sometimes salaing balita mga katropa po da. Report na sa probinsya sa Sugbo, mga kaigala, provincial government kay Cebu. Provincial government! Ipatumanig, 45 kadlong temporary ban sa pagsud sa mga live hogs. Hiring mga pork, mga kaigala, mga karni na diya. Processed pork products gikan sa Negros Island Region. Tungod sa hulga sa ASF. Daghan naman din namatay ditong baboy sa Negros eh. Negros kon kono mi balita kono mi dribe kay wa mi ka balita dag naon sa na di hapon. Ator to bakita ka to bang rap ka to bang ubay-ubay na gidai ni ha. Kumusta man taw taga Negros ya? Ang mga baboy nila dito baligan na lag barato. Dara niyo. Dagang nga matay dito, libuan na nga matay mga kaygalan bro no. O katong kon mi taw post usa ka maligag na siguro na siya backyard. Kwan pod kining farm mga kaygalan sa babuyan. Kuan in town, barato lang in town kay mong baboy di. Katabang rap-rap, katabang kuan in town, saan ni kababay? Sa vlogger ba ka ni siya po? Yang i-vlog ito, baratuhan lang sa mong baboy di. Liman kag murag 3-5, duha na ka baktin katabang rap-rap. Kunting daghana dito sa ilang murag asa manumod ba? Asang baligyan ng baboy niya. Dagang kayong namaligya, why namalit in town mga higala? Sa pahita in town. So alkansi, ilain taon, baligyan lang barato eh. Makapalit lang bagong feeds. Nakita rin mo? Ito mga draw.
3: Mga baboy, apang ka problema ko guys, kung unsaon ako pagbawi ang akong puhunan ini guys. Kay ang baboy diri sa amua guys, ang kilo kay 130, 120 ra guys. Halos pangayoon na lang among mga buhi.
1: Main taon to eh. Kuha niya, kana bang...
3: Nakuna akong mga baboy, apang ka problema ko guys.
1: Oo, main taon to, na problema taon siya guys. Unsaon... Kwan naman tao ni? Tungod sa African Swine Fever. ASF kumbaga mga higala. Yan mo ni. Usas mga dagag supply diri sa kining Region 7 mga kila. Di naman din ni Kwan. In-IR naman din ni. No? Ang Negros diri sa Central Visayas mga kigilan. Kining Negros. No? daghang mga supply sa Negros, ibaligya diri sa Sugbo.

man, 45 days ban man, mga higala. So nalapon ni mag-checkpoint niya sa SRP, katropang rap-rap. Tutang deyog, stop animal. Iyon taong ban, munong lagi, may alam niya ng animal. Animal checkpoint in taonan. Malain mo niya. Balik-balikan na to ni mga katropa kay... ang kuan ni ba domino effect ani katubang rap-rap. May inflation na punta diri sa Central Visayas kay kuan biya gini. Ini mga presyo diha low of supply and demand ramang gitaw ni mga higala. Taas ang demand kay sa maron bag-ong naka mid year bonus. Wow! Daghang-ganahang mukaw karni katubang rap-rap. Kaya gamay ra kay supply. Mga kahigalaan po sa or kuwang ang supply no. Di ka meet sa demand mga higala. Dress na to masaday mag-birthday ka itong rap-rap niya. Nakaisuyaon nga silingan. Hindot man kay maglitsyon. Mga ayaw magina. Musaka magina ng liyo. Gana. Kalitsyon man. Inanglan. Inig birthday po mo dahi. Maglitsyon po. Taas ang demand mga kay gana. Ay, hatol lang ipaagi kumidya, pero naluwitas sa mga kaingsunan in town dito sa Negros Island region. Katumang rap-rap. Mga katropa, di ang way of transportation mga kaigala. Pamay ko na ni, di pa may masakay sila kanang wa pa may gigipang sakay ni eroplano. Kira kinis mga port to port gid ni. Ni gross mga kaigalan paingon sab diri sa Cebu Island. Depende ni mga kaigalan kay dito nga matay daghan mga nga matay nga baboy gid libuan naman. Balik na po ta ning ESF. Ikaling na po niya di ra ba virus di. Aloy sa tong mga ito, no? Mga gaining hug racers, kumbaga, mga kahigalaan po nito. Yeah, aritas, line po na ito, gulang balita, mga kahigalaan. Aritas, kwan po, baligtas balita, nasun nun mga katropa po. Da? Kay kanhi Presidente Gloria Macapagal, Gloria Macapagal Arroyo, mga kahigalaan. Imakak nga, kuha na ini, sila'y nagpaluyo aning planong impeachment batok ni Ombudsman Jesus Crispin Arimulya mga suki nga tiga paminaw. Parang ditigog lagi ha, katulang rap-rap. Saman, nalamdagan baka ni si Gloria Arroyo, mga higal. Sabagay tanaw ni Arroyo, mga kahigalan, kanang kuha naging kayo, kanang grabe naging kayo ang pagpahimu sa gahom ni... Lagway ni Soban, katapang rap-rap. Isos ang tampangan, pero demonyo ko no, ha? Isos Crispin Boying Rimulya, ang di masyadong gwapong Rimulya, mga higal. So, naday plano nga ipa-impeach ni mga kahigala. Mga members sa Independent Commission, mga kahigalaan po. Yan man ni Presidente, Vice Presidente. Members sa kinipong Supreme Court, mga kahigala. Mga wala to diyan mga ibang commissioners mga katropa po members sa independent commission kaning kwan po na to COMELEC bikira ba saan ba mga kaigalan may pag kung pa man sagoy ang impeachment ron ibang pwede siguro na dunganon ba kurida sila ka para dali rin tamo man, BP Sara and kinipong, malagi na mga kagilaan po, no? Kay taas pa ang proseso, ali. Kung ipa-impeach ni si, kamunya, sa mga nagpaminaw na ito karon, ha? O yun ba mo nga impeach ni ang, kuhal lang tanilang tamo gamit siguro word niya, Jesus. Hey, boying na lang, boying, no? O yun mo nga i-impeach mga kahigalaan si kinipong Ombudsman Boying Rimulya, mga kahigalaan. So may tanawin yun, ha? Naging pagpahimus ron, mga higala, pag-abusos gaho. O, mura na ba siya puppets mula kanyang, mga higala? O, mura ba ka ng kinsay kontra sa administrasyon? Kinsay mo...

0: Kamu pak-pak ni Gloria makapa baka pagal aroya. Hey, tengok dia kadang glor glor. Hey, kawan mana? Matut pa siya may brain, no? Siya may nangu mga kahigilaan, pero yang gimaka. Ako nagpaluyuan ng planong impeachment, ay batok ni Ombudsman Boying Rimuli. So let's see this cutter. Danaw na ito ning katag mga higala. Ay, namay giyuban. Mingon nga. May pagsirimulya inyong impeach. Iyan, vice presidente. Ay, taas kay charge and approval rating atong vice presidente. May pagsirimulya. Kiklaro kayong tuta. Sometimes bigas bahin. Samtang kampo ni Vice President Sara Duterte ni duso ni motion ngadto sa Supreme Court mga kaigala, no? Aron ipahunong una ang impeachment trial. Aron matagan og katinawan kabayen sa pag-usab sa liderato sa Senado natong June 3, 2026 mga kahigalaan po, no? So balik-balikan ni nato mga kahigalaan. Ay, depende gini sa Supreme Court, no? Oh, niya brag nanay na duso nga kwan dito motion mga kahigalaan. Panghinaw tani sa mga DDS, maaksyonan gyud dali sa Supreme Court. Mahunong as soon as time possible ning impeachment. Eh para na klaro gining political persecution mga kahigalaan. Pero for sure ang kwan ni administration or di ba ka mga kahigalaan ang mga baby AM supporters. Senator anti Duterte mga kahigalaan. Sige, naglakang. Tanaw na to ni kay second day or man kagahapon. Karon third day, mga kahigalan. Ikatulong adlaw sa impeachment trial, mga higal. Ilang, balik-balik ka na to ron, mga kahigalan. Sa may gama, sa may murabag schedule of activities ning third day sa impeachment trial, mga kahigalan. Aga samtang selain po na itong balita mga kahigalaan, dili certified through copy ng mga kwani evidentias prosecution isaway ni sa abogado ni BP Sara Duterte mga kahigalaan. Palihapta ng video ani katropang rap, no? Hey, ano sa lagi na dili certified through copy ipresenta nila dito mga Xerox i-edit na rin ang sabi na dito. Palihapta ani katropang rap, no? So standby mga kahigalaan po, no? Ay, gisaway ron sa kinipong depensa ang gipresentar itong mga ebidensya sa prosecution. Samang taon na, huwag inyong forensic expert. Di mo kinakaklaro? Oh, di mo kinakabasa niya sa mga ebidensya? Sabi nga, gusto nila katong authentic. Pero ang tubag sa mga abogado, mga kahigalaan po sa kanapong prosecution, maura na eh. Xerox original, maura na. Lang balik-balikan na to mga katropa kay Rihag rin pa. Iwan ng mga object.
1: What we're saying is that this is not the copy mark. It is not the same as the original, which he says it's the same thing that which is identified. What he's saying is off tangent. What he identified earlier, which is the marked copy, which is the copy marked during pretrial, is not the same document as they are passing on as an original. Your Honor, this is the counsel for...
2: A photocopy is now considered as an original.
1: Please, Your Honor, during pretrial, the parties got together and agreed that originals of the documents that were to be presented during trial. We agreed to expedite the proceedings. And now, what is happening is photocopies of documents that we want to peruse and see are being presented. So we object to this, Your Honor.
2: If I may, can I reply? I'm so sorry.
3: The manifestation of the counsel for respondent is duly noted.
2: Thank you so much, Your Honor.
3: Please proceed, counsel, for the prosecution.
0: Segundo kayo na po, Attorney Carlo Nervasa cites sa kinipong depensa.
2: May makikita dyan yung isang pirma sa ibabaw ng pangalang John Mark Kalilong. Do you see it?
4: Yes, sir.
2: Yung tanong now is, whose signature is that, if you know?
4: This is my signature, sir.
2: Your Honor, at this juncture, Your Honor, please, despite the prosecution's understanding that

0: a photocopy is now the original, is now considered as an original. But to address the concerns of the defense, Your Honor, please, I move that we allow be allowed to present the original of the documents that was confronted, that the witness was confronted with. I'm sorry, it's a certified true copy of the affidavit of authentication, Your Honor, please.
1: Oh, okay na, katumag-arap na ba? Okay, salamat. Balik-balikan na to ni mga kahigalaan po. Na? Guys, ang aligrihag yung kagahapon nito, no? Yeah, saan ba yung mga katropa po kay sa itong pagbalik, no? Yeah, sa inyo mga nagpaminaw, naglantaw karon. Oh, ikaw nga nagpaminaw ron. Ikaw nga naglantaw ron. Unsa may inyong makomento sa second day kagahapon, mga kahigalaan, sa impeachment? Asa may tanaw niyong nakapabor ato, mga katropa po? ang depensa, mga kahigalaan, o ang prosecution? Gaingon man, mga kahigalaan, kuhan po, da? Lain po na to nga papunsuan ninyo. Inaman ro'y matod pa hugon-hugon. Posible, human sa... Kini siguro kang, pero lagi numbers game ang guning impeachment. Sa kung i-impeach ron si or na yung mga lakang siguro nga impeachment batok ombudsman Jesus Boying mga Rimulya, mga kaigalan. Lower house pa lang, patay na lang dahil. Ano na yung chance, mga kaigalan? Numbers game, mga katropa po. So, morning, paano lang siguro? Tutok na lang siguro tag kuha na ni mga kaigalan po. Pero kung kamo'y pag-vote-on, kung kamo'y pa-decision on, o sige, pakita karon nga taras ni kinipong ombudsman Rimulya, mga higala. O questionable nga siya ginapili, mga kahigalaan, ang kinipong... dali ra kay nakatabok ba? From DOJ? Gato sa ombudsman, mga kahigala. Mga key position, ha? Kasi itanaw niyo, maayo ka ning impeach, mga katropa, po, ha? Ay na may hugon-hugon. No, lagi din na ni Gloria makapagalaro yung mga kikila. So, balik-balikan na ito ni nga issue, mga kikila. So, pagbalik na niya. May basa sa tagminsa, before ito mo commercial sa mga kikilaan. Ato ni basahon, mga kikila. No, may buntag. Ato mga viewers sa YouTube channel. Mamili na natulia. Good morning, sir. Onya, matod ba niya, okay, rami, naninda rami sa amo balay sa may sunrise sa Pardo. Ay, good morning ninyo, kiripog diha, ma'am. Good morning! Onya, Boy Nadella, Sir Eric Amaro, good morning, always watching and listening from XFM to XFM, exciting from Gabi Cordoba, Cebu. Good morning! Yeah, Ma'am Maribel Tulintin, good morning, maayong pagpaminaw ni Mama Nina sa Mohon, Dumanhog, Cebu. Good morning, Dumanhog! Good morning! Onya, maayong buntag po, Sir Eugenio Buitagsip, ha? Katropang Eric Duhana Hinon ang mayor sa Cebu City. Hangtod, wala pa maswilduhi ang mga G.O. Onya, Sir Eugenio Bidagsip, huyon ko nga impeach ang ombudsman Boying Rimulya kay giabusana ang iyang katungdanan. Unsa ang order sa Malacanang tumanon dayon. Supposedly, mga independent commission ni Sir. Para magkaroon tuta naman sa Malacanang po. No? Good morning! Kini po Dodong Malon, no? Good morning, Katumang Erika. Dapat po ma-impeach na si Boying Rimulya, sir. Kay tau-tau na sa Malacanang. Boying abuse power. Sir Eric, no? Si Lucino Butana. Klaro man, ma'am. Kuha naman kayo. Kanang obvious man kayo. Onya, sa Facebook Live na ito, mga kikilan. Ma'am Angie Remo, good morning, ma'am.
2: Good morning!
1: Virgil Caviluna, no? Good morning, good morning. Shoutout ko sa akong asawa. Pinakagwapa mo na, importante, sir. No? Diha sa may Paril, Rachel at Will Akotab. Good morning.
2: Good morning!
1: Alma Kamingawa Nalkuntin, maying good morning.
2: Good morning!
1: Yam Pao, maying buntag po di mo diha, ma'am.
2: Good morning!
1: Ako Idol 207, good morning, the Idol. Maying good morning!
2: Good morning!
1: Ram sa Lunoy ang umabot kagabitan sa may barangay Kambutaw, Cebu City. Good morning diha, animo diha, Kons. No?
2: Good morning!
1: Nakabutan, aktibong konsihal da. Tari na nyo kung dagas kining Cons Ram diha pagka kapitan po. Ania Lorna Margarita, Eugenio Buidagsip, Tristan White Bigulay, Sir Eugenio Buidagsip, og kanya sa tung drama Marlon Ferrer, mga kaiglan, maing punta katubang Eric watching from Kimba Talisay.
2: Good morning,
1: Joe M. Lumokso Kadungog. Good morning katubang Erica, huwat mi diri sa Baguio kono while ino mo kape tanaw na mino. Sir, marag extreme northern Luzon ni mo igo ato hinungaw siguro niya to adri Podser ha. May pahina sentral sitio tumoy gikan ni Enteng Jumedic og ni Madam Juanita. Salamat, exciting.
2: Good morning,
1: Ricardo Seve or Kulbe. Good morning katubang Eric.
2: Good morning,
1: Kunya kini po nga Ma'am Lorna Margarita. Good mamahaw ta Sir Eric Gopo og uban pang katropa tibuok kalibutan. Kunya June Vert Bilia Guardia Sina Hunon. Good morning, Idol. May buntag
2: ko na, Idol. Good morning.
1: Elvina Maid Kagas, may nga buntaga. Mayo dyan, i-appeal na ugimpeach si Rimulya, sir. No?
2: Good morning.
1: Atong usam, rag ni Manto impeachable. Wow! Manto, the LG Secretary, no? Aling nasa Independent Commission, mga kigla. Nawagi independent. Wow! JR Atumi. Okay. Kone, akong ninang day. Juliet, kinipo kagman sa kwan po, dahkan ng Sweden, nag-lantaw po sa toga Sibya, mga kaigalaan po. No? May kinipong pagpaminaw, di kinipong ninang. Ayan, so pagbalik mga kaigalaan, dugang mensahe ninyo, ato ng basahon po. Ipanangat lang kayo sa itong programa, no comment siya lang. Wow! Tanang basahon. Sa tublok pa na mga kaigalaan, basahon na ito. Ang importante mga kailan kay kita makingon mo ano magpakabana mata na katubang ire kita mga nabuhian at maningon asa matalag po yun diri mata sa Pilipinas mga kailan ang mga patakaran mga pagduma diha governance kumbaga mga higala directly indirectly apektado ta pero directly apektado kita ta mga kailan kay mangurakot sila dito buhi karang buhion sa buhis apektado ta maghinanggaw sila dito mga kailan mapahimo sa home apektado gyapon morning Banda, angit ang magpakabana sa itong mga issues karong nga panahuna. Sa muntang karon, no? Na marag maingon ng marag ibiyaan sa anghilang Pilipinas.
3: Wow!
1: Angit ang magpakabana, mga higala, mga kwanta, mag-concerned citizen of the Philippines ta, mga katropa. In our own little way. Okay, total na. May social media ron, mga higala. Sagdagan pa na silang trolls.
3: Wow!
1: Okay, ang rubag algorithm diha, mga higala, sa Facebook. Parang sunod na ning mga iniintang public clamor. Outcry kumbaga sa katawang Pilipino. Hindi na sila kasagangan naman.
3: Wow!
1: No? Oh. Sa mga ning kwan po, ako isip, kwan mo ko, concerned citizen of the Philippines.
3: Wow!
1: Subo kayo. Ikaw, patriotic, nationalistic, inanim, hitabo, simong nasod, mga kaigalan. Para guni sa kwan naman tayo, malabay naman tayo diri sa Pilipinas. Pero, ang ato bang kwan in town, no? Ato mga kwan niya, naintos itong mga sperm cells, egg cells, mga future generation in short. Sila itong protektahan mga kaigalan kay kung di nato sila mapakyas na sa pagprotektar nila ron, balik ang kangit-ngit sa Pilipinas, wow! Mga kaigalan. Ano sa ba? Balik naman ito. Parang mag-ibiyahan sa anghel, mga kaigalan. Balik ng drogas, kriminalidad, korupsyon, mga higala. Pagpangabusos ka ho. Kuhan kita, luoy ang atong future generation, mga higala. In our own little way. Madangat ang mga minsay, kuminto diyan, mga kaigalan. Eh, pwede pa kumukuminto sa bang mga programa?
3: Wow! Kuminto
1: mo. Dito sa ubang station. Manungog lang akong message, mga kaigalan. Ay, kuhan man ta, mga katropa po. Supposedly, kanang gobyerno diha, kuhan man ta. Tamang nagkuhan, ang katauhan. Ang kini pong gahom sa gobyerno, gikat sa katauhan. Pero, nga nung ikaw man sa eleksyon, luoy naman kita.
3: What?
1: Balik ka na, Tony. Parangat yung mga minsay, ha? Kabahin sa karon third day of kining impeachment trial batok sa vice presidente. Sabayin yung kuhanda, mga kuro-kuro opinion. Dalawa nung ideya, mga kailan, binayran nga komentaryo. Sabi niya, mga kailan po. Si Palangat na, adri mga katropa, kaya ito nang basahon po. Sa palutsun, mga importante, kaya ito kapainom doon. Sunbites, sa ito ka pagbalik ka, mga katropa po. Da? Oras sa XFM Cebu.
4: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
3: FM.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Extel by 30 years, taga Marco din. Kinayakong kutun lang, ni mamagay kutun sa iyo, walang nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito, pamarag tambal. O to, ni banyag ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karoon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakawa na po kung tarong karoon.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
6: Kasi Bibian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung ang sahong ko pagniwang. Dahil nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Jade, usakag graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako na yun gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikjud na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
8: But, may mga anam ka mamisita din ako.
9: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
8: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
9: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
8: Aya!
10: Exciting!
4: Vision Max, daghan na ang natabangan.
11: Pirmi good, gamuta-muta akong mata nga daw, sore eyes ko pirmi. Abi na akong sore eyes dito kay murag lahi rang good 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mao to, dito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Max, slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika. Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang maski pa kuso o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble. Ang kalipay.
15: Kung ganito ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ng turbo ah.
16: O pre no, asa man nato ni mapalit ng turbo?
15: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
4: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
18: Sundown Plus. Herbal soap.
19: Si Aida Cordero. Taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Pura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
18: Sundown Plus Herbal Soap.
20: Manamigin.
18: Sundown Plus Herbal Soap.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
23: Abli na.
24: Abli na.
25: Yes.
26: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
27: Yes to Health Clinic.
28: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
29: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
30: Ug matag Domingo.
31: Libre na magpakonsulta sa doktor.
32: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
33: Ug mapalit nimo dinhi
34: ang mga produkto sa Yes to Health.
35: Yes to Health Clinic.
36: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
37: Hilid sa Barangay Hall.
38: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu. Puminsan our time mga katropa. Alas 7:06 na sa Kabuntagon. Ito ka oras mga kaigilan dalit sub kaninyo.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Balik tayo sa pag-uban-uban, mga kikilan sa kanginan. Huwag mo yung anchorman katropa, ang Eric Pahanunod Amap. Yes, mga katropa, late tuners. Good morning kanyong tanan.
5: Good morning!
2: Manubad ka po tayo doon dalas unso ni Kabuntagon, mga higala po. Yes, standby. Takupan sa nato atog komentaryo, aristasong newscast, balita, mga kikilan. Ma'am Jocelyn Distresa, good morning nimo di ama.
5: Good morning. Dok
2: Rizio Bentilanon, maing buntag nimo po di sir.
5: Good morning.
2: Isko bihagan, ipa-imbis lang sir kay dugay man mamatay.
5: Good morning.
2: Ingon nga naikan sir. What? Buhay pa man sir. Ragamaw sa ka sir, dahil mag yung gi... siguro sa dutli atong cancer, mag naayom siguro. Mag cancer free naman siguro. What? Pinsin lang, ibigay ko na mamatay mga kaigilan po. Oh yes, itong mga katropa po sa kinipong, kuan ha? Kinipong impeach na si Boeing para makuhaan ang tuta sa Malacanang. Mapanay ko ni Ma'am Elena po, no? Anya Ronilo Auman Rita. Good morning, Katupang Eric. Good morning po naman, sir.
5: Good morning!
2: Oga, arita mga kaigilan po sa ato ng ringhugna po sa ato ng programa. Arita sa itong, kuhana? Newscast mga kaigilan po. No?
3: Kasikas Express Balita.
2: Oga, karon sa ito ng mga uluhaga balita mga kaigilan sa lokalidad, mga baboy gikan sa Negros Island. Didaan nga makasud sa Sugbo. Samtang sa kauluhan, BP Sara miabot sa Senado apa no show sa kanilang impeachment at trial. Ang sabalitang international, Washington naguna sa most polluted cities kalibutan human sa paparworks ni Trump. Yes, pati kayo, inflation sa Pilipinas mikunod og 6.4% sa Hunyo tungod sa paghinay sa presyos gasolina og diesel. Sa health news, mahinungdan sa chronic lower respiratory diseases. Sa itong XFM trending, babae ang agingong ni Nangilad sa mga tinderas karbon na dakpan. Sa itong sports, sa kampanya sa Pinay Tennis star Alex Yala sa Wimbledon round of 16, natapos na. Okay, sa showbiz news, Francine Diaz ni perform sa tungaan sa Tacloban, duha ka semana humansab ang school shooting. Ok, sa tumalitang ex-special, on siya news kabata, namatay tungod sa rabies human matugpahan o kabog ang nawong... Sige po na maimbuntag Luzon, Visayas, Uminal, maimbuntag Pilipinos all over the world. Ano ka po na rin kami-Hercules, mga higala, pizza, utsuna, ni Guaro Sub sa Julio Tuig 2026. Ano ka po niyo ba sa kalagad sa kanginan, katropang Erica Amaro, kiniya.
3: Kasikas Express Balita.
2: Ang sa detalye na sa mga balita, magunat na sa detalye sa balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: din gipirmahan ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order number 39 na nagpatuman og 45 days na ban sa pagpasud sa mga buhing baboy, preskong karne sa baboy, mga processed pork product gikan sa Negros Island Region og ubang tungod ni sa African Swine Fever o ASF inubay-ubay na ang affected areas. Epektibo rin ang mamando aron maprotektahan ang ASF free status sa Cebu Island. Mapanilipdan ang 20 bilyones kapesos ng industriya sa baboy o masiguro sa bang food security sa probinsya. In gimanduan na ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, PNP o lokal nga pangagamhanan na hugtan ang pagbantay sa mga pantalan, tugpahanan o entry points, nakip na ang pagkonfiskar sa gipangdili nga kargamento og pagpahamtang og silot sa mga malapas nini. Ipahugtang usab ang biosecurity measure sa mga hog raiser, suparen sa mga surveillance og testing sa Provincial Veterinary Office sa aron usab sa yung suta ang posibleng kaso sa ASF nga masudiri sa probinsya sa Sugbo. Matod pa sa otoridad, lakang kini humano sa mga ASF outbreak dito sa Negros Island og report sa posibleng usab nga illegal nga pagbasud mga baboy pinaagi sa gagmay nga pantalan. Pipila ka man lugar sa Sugbo.
1: Kasikas Express. Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
2: Og sa katapusan ni Dalis, balitang lokal na katubang karon og kakuwangon. 10,845 which is 1,845 ka mga classroom ang Central Visayas tumapa sa Department of Education Central Visayas kung DepEd 7 matod ni DepEd 7 Regional Director Dr. Arturo Bayucot sa Cebu Provincial Board Session at ito ga Julio Saiz dugang pa sa kakuwang usab sa classroom kakapin 23,000 ka mga classroom sa Rio ang nagkinhanglan usab og pag-ayo sa dato sa DepEd 7 at na 14,592 ka mga classroom yan as mayong kondisyon apan mas daghan ang nanginhanglan ni minor o major repair makabat sa 23,842. Ingon si Bayucot nga misumeter na ang DepEd 7 o proposal alang sa pagtukod sa 2,726 ng mga bagong classroom dato sa Regional Development Council panhinay-hinay kini tungod sa limitadong pundo. Sa Cebu Province Division lamang, 5,466 ka mga classroom ang kakuwangon. Gikan sa 14,183 ka mga classroom ini. In 6,262 ang kinahanglan o minor repair. Samtang 4,155 ang kinahanglan o major repair. Iba-iba usab ni Bayucot nga doon ay 2,586 ka mga bagong teacher items nga gigahin. Region 7 karong tuiga gikan sa 32,165 ka items. Nagiapod-apod sa Tibok Nasod. Ang Cebu City mo ay nakadawas sa pinakadaghang alokasyon ng 973 ka mga teaching items.
1: Kasikas Express Balita.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Center Time alas 7:13 na sa Mundo.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas Express. Balita.
6: Balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal.
2: Aga ato ga tabukan mga kilan ang detalye na sa mga balitang nasudnon. In may abot si Vice President Sara Duterte kagabong adlaw sa Senado no Julio 7 aron makig-lunch meeting sa yaga mga defense counsel alang sa kadawang adlaw sa yang impeachment trial. Naghan yun nagto katapang rap ngayon ay mulipin sa baga ni personal ang itong Vice President. Wala ko na gina itong mga kaigilan po. Meaning lunch meeting with her defense counsel. At tubangan usab, tubangan sa mga tigbalita sa Senado, mihatag uga mubo nga pamahayag si Duterte. So, wa pa siya mibiya og midumili sa pagtubag na sa mga pangutana sa mga tigbalita. Sama ni Adto unang adlaw sa impeachment ni Adto Julio Saiz. Wala usab mutunga si Duterte sa kurang adlaw sa impeachment trial og giwi representar lamang siya siyang mga abogado ng ipanulan ni Attorney Sheila Sison. Mato ni impeachment spokesperson Reginald Tungol. Dili obligado ang Vice Presidente nga mutambong sa hearing basta adunay legal counsel nga nag-representar kaniya. Samtang gingon sa prosecution panel nawa sila naglaom nga mutungha si Duterte sa pagdungog apan na ilang gina si Vice Presidente na atubangon ang mga aligasyon na bato ka kaniya.
1: Kasikas Express Balita.
6: Balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal.
2: Dugang detalye sa balitang nasyonal. sugdan na sa Senate Impeachment Court kagapon na Hulyo 7, pag-isugod sa Article 4 sa Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Then, ang maong artikulo may kalabutan sa iyang pamahayag na itong 2024. Gingon nga ibahad si Vice Presidente Duterte nga may hire siya o mamuno araw sa patio si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o Lady Representative Martin Waldez Concia mapatay. Din gitawag sa posisyon kini isip unang testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong kakabahin sa investigasyon sa NBI kabahin sa gingong hulga ni Duterte. Matod ni Kalilong iyang gi-record ang pamahayag usab ni Duterte gamit ang iyang laptop o gamihangyo usab sa ang NBI sa media platforms nga ipa-reserba ang kopya sa maong recording. Balik-balik nga bisupag usab ang defense counsel nga si Attorney Carlo Narvaza sa pangutana usab sa public prosecutors kang Kalilong. Tungod sa iyo usab nga gingong problema sa mga dokumento sa investigasyon o affidavit nga wa pa kuno ma-certify isip tinuod nga mga copy o certified true copy. Ipakita usab sa prosecutor ang 2 minuto nga bahin sa video din makita ang gingong hulga sa Vice Presidente. Apan nangatarungan ang depensa nga angay ipasalida ang tibuok kapin 2 oras ng video aron sa basabtan ang kumpletong konteksto sa pamahayag. Isa likway ni Presiding Officer Francis Escudero o Escudero ang pagsupak og mingon nga ang pagpakita lamang may kalabutan bahin sa video o makatipig o oras ang makatabang usab sa presentasyon sa kaso sa prosecution. Dugang niya, nag-imo usab ang defense panel o paggamit sa susamang pamagi sa pag-presentar sa ilang kaugalingong ebidensya.
6: Kasikas Express! Balita! Balitang nasyonal! Balita sa nasyonal!
2: Dugang tudling sa balitag nasudnon diin nihangyo ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Natugutan silang i-presentar isip mga testigo silang Office of the Vice President OBP Chief of SAB Solieca Lopez og National Bureau of Investigation NBI Director Milvin Matibag sa nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yangyo sa prosecution ang pag-issue og subpoena ad testificandum aron sa mapugos ang duha ka testigo nga mutungha og testigo atubangan sa impeachment court sa Hulyo 13 hangtod sa 15 2026 alas 2 ang dagnas kapunon. Matod sa prosecution panel, gikinhanglan ang testimonya ni Len Lopez ug Matibag tungod kay ilang mga pamahayag isip nga may kalabutan o makatabang sa pagpamatuod sa mga aligasyon ubos sa Article 4 sa mga Articles of Impeachment. Ang mga artikulo naglangkob sa aligasyon sa grave threat o assassination plot bato kag Presidente Ferdinand Marcos yag asawa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Ang mga issue may kalabutan sa pamahayag ni Duterte at sa ka virtual press conference netong Nobyembre 2024 diin na usab si Lopez adunaw say dugay na usab nga aid sa Vice Presidente. Una nang gipabilanggo si Lopez man usab siya gi-cite in contempt sa House panel tungod sa gingong pagpanghilabot sa investigasyon kabayan sa confidential funds sa mga opisina nga gipanguluhan usab ni Duterte.
6: Kasikas Express balita balitang nasyonal balita sa nasyonal.
2: Og sa katapusag, tudling sa balitang nasyonal. Gi-question sa siyam kabugado nga kalyado usab sa mga Duterte ang otoridad ni Senator Francis C. Escudero isip presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilang very urgent manifestation o motion nga sa Supreme Court. Gihangyo nila ang korte nga magpagawas o temporary restraining order o status quo ante order batok sa nagpadayon sa mga impeachment proceedings. Batok sa grupo nga gipangluhan ni Attorney Israelito Torion posibleng nga mapiktuhan ang validity sa proceeding tungkol sa pipila ka mga kinipong matun pa pagpili kang Escudero is the presiding officer. I-question usab nila ang amendments sa rules of procedure on impeachment trial na gi-aprubahan sa Senado na itong Hulyo 3 lakip ng quorum na gi-gamit sa pag-aprubahan usab ni ini. Atod sa mga abogado, ang Senate President lamang ang angay na mangu sa impeachment trial gawas kung ang giakusahan mao ang Presidente sa Nasod diin ang Chief Justice sa Supreme Court ang mo-preside ang ilang reklamo may kalabutan eh, sa resolution number 40 nga gi pangusog nga si Senator Juan Miguel Subiri nga nagtugot sa Senado nga magpili og lying senador is a presiding officer sa impeachment trial na pinagi sa majority vote. Matod sa mga naghagid nga wala matod pa nasunod ang usong proseso sa pag-usab sa maong lagda lakip ng gikinhanglan nga usa ka adlaw nga pahibaw sa amendment i-aprubahan kini sa Senado is a legislative body imbis nga impeachment court.
7: Kasikas Express Balita.
2: Adon oras, alas 7.20 na sa Kabuntagon.
7: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Balita sa International. Balita sa International.
2: Okay, ato tabukan mga detalye sa mga balita sa gawas sa naso diin. Naimong pinakahugaw nga syudad sa tibuok kalibutan ang Washington DC human sa fireworks display alang sa Independence Day sa Estados Unidos. Base sa datos sa IQ Air, misaka pagayo ang level sa pollution sa hangin sa syudad human sa fireworks show naghimo nito nga Hulyo 4. Ang kumpanyang Pyrotechnico nagisulat usab sa White House nga organisasyon nga Freedom 250 nagtumo nga unta nga makabungkag sa world record pinagi sa paglansad og 850,000 na fireworks sa sulod sa 40 minutos. Apan una pa nini, nagpasida ng mga eksperto nga ang sobrang kadaghan nga pabuto sa bubo nga panahon mahimong adunay dakong epekto sa kahimsog tungod sa aso o gamay nga partikulo nga musulod sa baga. Isa ka pag-ayo ang level sa fine particulate matter, so PM 2.5. Panahon sa fireworks display nga nakapekto sa kalidad sa hangin sa Washington. Amog matang sa pollution, mahimong musulod sa laom nga bahin sa baga o mahimong hinungdan usab sa mga problema paginhawa usab o di ba ka dugay nga sakit.
7: Kasikas Express Balita. Balita sa International. Balita sa International.
2: Og sa katapusan detalye sa balitang international. Ibuwag sa Palestinian Islamist Group nga Hamas ang government body nga nagrumausab sa Gaza Strip sud sa hapit duha na kadekada aron natagana og daan ang usa ka technocratic committee nga magpadagan sa teritoryo. Among lakang giisip kada kong kausaban sa politika sa Hamas aron sa nagkontrolar sa Gaza sa kampanyatong tuig 2007. Maniini makuha ang gahom gikan sa karibal nga Palestinian group nga Fatah. Sukad sa pagsugod sa ceasefire dali sama sa Israel, natong Oktubre, balik-balik na nga nagpadayag ang grupo nga andam kini nga mobiya sa adlaw-adlaw nga pagduma sa Gaza. Apan, nagpabilin nga wa masulban ang issue sa pagdisarma ni ini. Suma sa Hamas Media Office si Ismail Al-Tawab Tawabta, desisyon sa pangu sa Emergency Committee nga buwagon among government body aron sa mapadali ang pagbalhin sa administrasyon ngadto na sa National Committee for Administration of Gaza o NGAC. Din ang NCAG nga nakabase usab sa Cairo gibungdan sa Board of Peace nga gitukod ni US President Donald Trump aton sa iyang pagtabang sa ceasefire agreement ngadtong tuig 2025. Sa XFM Cebu, alas 7.23 na sa Kabuntagon.
7: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: XFM.
9: XFM.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
7: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo

0: Insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sir Police! Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
3: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
2: Maluhay ko sa usa, o'y murag wa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
4: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikog na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes.
10: Abli na
9: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: Atogas, sayron ang kompleto detalye kay inflation sa Pilipinas. Mikunhod niga 6.4% sa buwan sa Unyo tungkol sa paghinay sa presyo sa iniproduktong petrolyo. Ato, nakasambay, sumigasin niya. Katropang Crystal, good morning!
1: Good morning!
2: Mikunhod sa ikaduhang sunod-sunod nga buwan ang inflation rate sa Pilipinas na itong Hunyo tuig 2026. Tungod sa paghinay sa pagsaka sa presyo sa krudo o ubang palaliton. Suma ni National Statistician of Philippine Statistics Authority o PSA Chief Claire Dennis Mapa, miubos ngadto sa 6.4% ang inflation rate sa Hunyo, gikan sa 6.8% ni adtong Mayo. Apan nagpabilin kini nga mas taas sa target range sa gobyerno nga 2-4%, human moabot sa 4.8% ang average inflation rate sa unang unom kabuwan sa tuig. Gipasabot sa PSA nga nakatampo sa paghinay sa inflation ang transport sector human mikunhod ang pagtaas sa presyo sa gasolina ug diesel. Hinayusab ang pagsaka sa presyo sa pagkaon ug non-alcoholic beverages na miabot sa 5.2% gikan sa 5.7% sa miaging buwan. Miusab ang presyo sa pipila ka food items sama sa karne, cereals ug isda. Matod sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, nakaamot sa pagkunhod sa inflation ang mas hinay nga oil price pressures ug ang mga lakang sa gobyerno aron mapalig-on ang supply sa pagkaon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-onon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
0: Okay, di pa ito maglangan mahigala itong tabok-tabokan, no? Ang mga balita, mga kahigalaan sa panglawas. Ito rin nga, sayron kay, unsay mga hinungdan, aning chronic lower respiratory diseases. Ito sayron, pinagin sa itong expiring medical practitioner, no? Katropang Ana May Munaris Perez. Katropang Ana May, good morning!
1: Good morning!
4: Usa ang chronic lower respiratory diseases sa mga nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino. Lakip sa maong mga sakit ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD, chronic bronchitis o emphysema na makaapekto sa baga o makapalisod sa paginhawa. Kasagarang sintomas niini ang dugay nga ubo, kanunay nga paggawas o blema, paghuot sa dughan o paglisod sa paginhawa. Patod sa mga eksperto sa panglawas, ang pagpanigarilyo mao ang usa sa naunang hinungdan sa maong sakit. Makadugang usab sa risgo ang kanunay nga pagkaladlad sa aso, polusyon sa hangin, abog o kemikal. Giagat sa mga otoridad ang publiko na undangon ang pagpanigarilyo likayan ng aso o polusyon o magpakonsulta dayon sa doktor kung magpadayon ng ubo o kalisod sa paginhawa aron malikayan ang paggrabi sa sakit. Mga katropa, paliguna ang lawas uban Santhone Vitamin C na produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Ala sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
0: Hola sa XFM Cebu Pilipinas, Sara Jamila 7:34 na sa buntag.
3: This portion is brought to you by Santhone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita.
5: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
0: Okay, dito maglangan mga higala. Ripunta sa XFM Trending. Dito sa itong lokalidad kay ibabay nga mangumprahay kato pag-grapla. Gusto mga manghumpra nga may kwarta-kwarta mga higala. Nagagingon nga may pipilas mga nangila diris may tinderas carbon. Nakpa ni mga kahigala. Ang dawa to, ang kompleto dito na pinagin ni kato pag Philip Cerro. Ano kato pag Philip, good morning.
1: Good morning.
6: Usa ka tindira sa Carbon Public Market ang daling digukod ug gidakop sa usa ka babay. Sa gihulagway niini nga mangingilad o scammer kinsa modus mo ang pagpakaron ingnon nga nipayad na apan sa tinuod. Wala di ay maghulagway pa sa tindira nga maong babay mangingilad mausab ang nangilad sa iyang anak dihang mao kini nagbantay sa ilang tindahan. Ug sa biktima nga siya napud untay biktimahon sa suspek apan nabantayan ni niya kini. Makita usab sa CCTV footage sa dapit nga dali untang ni Bia sa lugar ang babaeng scammer apang gigukod kini sa biktima din gidala kini sa Carbon Police Station. Nasairan ang maong gipasangin lang scammer, mausad ang ni biktima sa pipila ka mga tindira sa nagkadaiyang merkado sa Subo. Para sa itong magkatrapa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa lalawas ng kalipay. Pero mga tropa, di na ka na nga ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men na mapalipikinis sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alin sa nag-iusing Pilipino para sa Pilipinas. Certified Turbo User na tropang Philip Sarohano, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Aga, karong mga takna, mga higala, paminan po na ito ang Today in History. Sa mga kuhan po, da? Ining karaang panghitabo sa Pilipinas. Alin kasumara ng mga higala, no? Atong sayron, unsay na kuy-kuy po, da? Nga kasayuran ni Katropang Da Kuy-Kuy. Katropang Da Kuy-Kuy, good morning!
7: Good morning!
8: Ngayong Hulyo 8, 1929, miabot sa Pilipinas si Dwight Davis aron molingkod isip Gobernador General isip poli ni Henry Stimson. Sa iyang inaugural address, misaad siya sa maayong kooperasyon dali sa Estados Unidos o Pilipinas. Adol sa iyang termino, ipadako o giayo niya ang Malacanang Palace nga nanahimong mas moderno nga konkretong palasyo. Miluwat siya sa katungdanan niya itong 1932 tungkol sa personal o pamilya nga mga rason. Kawas sa politika, si Davis na ilan usap giniisip nagtukod si Davis Cup ang bantog international nga torneo sa men's tennis. Sadong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumargid mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Kuy-Kuy, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa sports. Balita sa sports.

0: Karon atong Siren Paul sa latest World of Sports. Ay, nagkatapos eh, namalipay si BBM ang kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Yala sa Wimbledon Round of 16. Tapos naman mga kahigalaan. O man siyang ito tato, upset to mga kahigalaan po. Pero karon pili man. No? So atong Siren, kompleto ni Tennis, pinagin ni Katrupang Gyro, Biking Katrupang Gyro. Good morning!
1: Good morning!
2: Nakatapos na ang kampanya ni Alex Yala sa Wimbledon Championships uman siya mapildi ni Jasmine Paolini sa score na 4-6, 6-4, 3-6 sa round of 16. Nasipyat si Yala sa pagsukol sa ikatulong set human mabungkag ni Paolini ang iyang depensa nga mao'y ikatrisi nga seed sa torneo. Bisan sa kapildihan, nakahimo o kasaysayan si Yala pinaagi sa iyang kadaugan batok ang Iga Swiatek sa third round diin gipahawa niya ang defending champion ug world number 3. Ang maong kampanya giisip nga usa ka dakong kalampusan alang kang Yala ug sa Philippine tennis tungod kay kini ang labing taas niyang naabtan sa Wimbledon. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinainyong katropang Gyro by King X FM News.
3: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu Pilipinas, standard time mga katropa, alas 7:39 na sa Kabuntagon. Kinatog oras sa mga kigilan, ihatod nyo sa Windsor, Coloran, 26 mga kaigsunan po, no? Then, get ready na mga katropa po sa ato sa mga kinipog sa itong mga katropa din mga runners sa Cebu. Ha? Kay diyan nagyod mga kigilan ang Divigas, the most colorful running event mga kigilan of the year. No? Apil mo sa Windsor Color Run 2026. Karoning July 18, 2026. So mark your calendar mga higala. Pero guwa mo yung kalendaryo. Ay, butang na ipalarm na sa mga cellphone mga kigilan. Kani alas 3 sa buntag paingon na sa kani ang dirinis may City de Marie no sa Central Property ha pili lang mo unsay gusto niyo nga challenge mga kaigalan gusto mo og 6k mga kaigal 12k mga kaigsunan or kaya na ba ninyo ang 16k so, ikaw ka pang nakasway ka na mga mabisag tricky ha di ko kadagan mga kaigalan po dagan niya tarong eh kaya para tas naglahoriya ba dito mo halal ay dila na yun. So, sa ito mga katropa, mga runners diha, run for a chance to win, no? Amazing prizes. Kaya mo mudaga, no? Magulaan mo dag singot, mga higa. Pwede inyong lawas diha. Nindot inyong respiratory health, mga kigsunan. Napagyod mo'y ma-take home, ha? Kani, katropa ng rap-rap, no? 4 lucky winners, mga kigla, ha? Upat kabok ang mudaog, katropa ng rap-rap, ha? Og, kinipong brand new Honda Click 125. Sabihan naman ni mga kigalan po, ha? Dagan lang ka paguli ni mo na nakagisakyan mga katropa po. So maligingon mga katropa po nga dagan na mo para iguli niyo. Doon na mo yung kasakyan mga kigalan po. No? Upad ka brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Napagyod mga kigalan. Kuha mo yung cellphone na kikibusdak sa inyong uyab mga kigalan. O di ay upad ka mga iPhone 17 sana all mga kigalan po. No? So iPhone 17 fully paid na ni. Di na mo magsigig bayad. So muna nga apilin ninyo ha, napagyoy 4 MacBook Neo laptops, upat ka mga iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headset, upat ka mga Huawei watch, Fit 4 smartwatch, upat ka mga JBL Go speakers, upat ka mga Huawei pre-buds, o daghan pag yung exciting prizes mga kahigalaan po. Register now. Asa mo mo parehistro, mga kaigalan? Ato mo sa registration booth sa Biliana Sports Complex. Matag adlong Miyerkules. Ngato na sa kinipog Sabado. Parano, ato din mo. Ay mo paglangan, mga kaigalan. So, yeah, for online registration, bisitahan nyo ang Windsor on Facebook or visit windsor.ph, mga kahigalaan po. Na? Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. It's Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win. Basigan ito mo makawiyab dito pa, ha? Nanakay official, magdana lang helmet na ito mga rap-rap. Iguli nyo, sa matag kami makadawag sa Honda Click. So, nakadagana ka, na healthy pa ka, na napakay motor, na napakay official back rider.
3: Kasikas!
0: oras sa XFM Cebu, 7:42 na sa Kabuntagon. Dugag mga balita, mga kahigalaan.
3: Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Isang araw. Arita sa traffic update, Kabuntaga, mga higala. Kaya side atong disgrasya, this is my North Reclamation Area, mga kahigalan. Kumusta? Ag kahimtang sa mga nagunang kadalanan, nakasanbay na, katulang raplap. At ang dawaton, mga higala sa inyong nagbanas-banas, katulang Benji Talisi, katulang Bentas, good morning.
1: Good morning.
4: Yes, good morning, mga buong tags.
0: Good morning.
1: Good morning.
4: Ano ko rin ang Bercules Pizza, 8 sa buwan sa kaning Julio 2000 by the size. Ako pa talaga ang naglipad na pagkabayanik ato na after katog kagaya ng buntag sa buntag disgasya. Diyan mismo sa mga MacArthur Highway nga naglabig ito sa kanyang Ford Ranger nga milupad tumangkin nga maigo dito sa mga kanyang concrete barrier o nahadya dito sa taxi.
0: Oh, kumusta mang kung ano totals, driver?
4: Kamagay?
0: Kumusta man to si Lola in town, 71 years old? Okay ra?
4: Yes, so far medyo doon ay balik yan tingin ko na
0: mag-ering niya.
4: So far naluwas naman si Lola. O niya gituwang ganing nga posible na katulog. Or posible magka nga ganito ito na kanang na narato tungkol niya ay labi na nga napitpisi dito sa may kanang concrete barrier sa Central Island. Mga na nga niya. Lagay mga sakinan. Although,
0: basigwa na ito kaklaro. Hanap-hanap ng pananaw ba?
4: Pero, basig na mga nagsunod ba nga mo nito nagkabahanag ka din kabalak o kanang ka.
0: Oh, di ba ka? Yan kasugat kay hayag kang suga katulong pintas.
4: O si ano, naman, di ba kay, naman, hayag man.
0: Ay, hayag man rito.
4: Wow! Sama o.
0: Oh, basin, kay, silaw, sadlaw, sakto na, sakto na. You got it right.
4: Sama o kay i-drive, umutuan ka labi na ka na may pagkasakas sa haring adlaw ka tumay, Rick.
0: That's right. So, kinalan, doon lang ka di ay contented nga tent, kanang imong baysor.
4: Tented ba to yung asikinan, pero possibly kasi bungas ng kapoy, labi na nga gigig siyang buwangga. At sila nga lang rumbo, katamirik, pekong sila sa may barangipitos. Kaya tagapitos pa sila, yan ay mga karga na, yung mga durian, morag durian kindi ba, yun yung mga tela kay kaming kag siyang buwangga, kung siya ka ng...
0: Mawala yung nagpicture ka na kay durian, ha?
4: No, kanang nanimahaw, ako kanang humutog durian ba?
0: Ah, humutog durian.
4: O niya, ang kanyang posibili natin mga tela ito, mga foam niya, yung mga batik, kay gigig siyang buwangga. Kaya yung isang buwangga katamirik mo
0: na... Yeah, kung ano man to, Tals, nakuha ng sakyanan. Plahat naman itong mga ligid.
4: Nakuha na, pero ang bulabena medyo nang wagi medyo survive na kay marag na kon na
0: ligahe na to
4: dismantle mo bila ang ligid di na malagan ang upat ka ligid mo to nga gigolo di lang paingo sa tuwing ito na katumirik ang gani maong kon ang gani maong pick up nga na bangga sa ano niya kon na bangga sa ganing kukul barrier o nahagas taksi niya ang problema dubligin kasi kung anong maong tagi-pick up kay siya magagas sa taksi kay pratiko ba ah

Dan po da o gayon man sa kini pong gusto magpaguwapa pagwapo dunay kini pong clear skin o dun na po kini pong kuan mga ilan Santon herbal soap mga kikilan yes, mga dali pa maulan ya Santon kini pong herbal oil mga kaigsunan po. Alang, Sergio sang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyo po sa kalagad sa kanginan, katropa ang Eric Amaro. Katropa mo, exciting!

0: inyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, Tohef!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin o sa kapinoli compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Ako si Diki, na-assist akong potoy. Guyawan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sumod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Masamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako dyan, saka tricycle driver. Pati lang ko sa adlaw-adlaw na biyahe.